0: Dahil sulit ang glow-up.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
2: ACS! Camcor Ultra.
3: Ang pang-control sa karaniwang demo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Television. Sa taglay itong pyrobenzoxin at xylohalofabuto, malilimitahan na ang mga mapinsalang demo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay.
2: Camcor Ultra.
3: Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Wow, amoy yayamanin.
2: Pati buhok mo may pabango?
1: Hindi sis.
2: Sunday G perfume keratin hair treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
1: Simply G, simpleng ganda.
3: This is easy hugas in sa champion dishwasher.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
6: Hello, anak.
7: Ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
1: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
10: Simply G, simpleng ganda.
3: This is easy hugas stain sa Champion Dishwasher.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
11: Radyo Natin.
12: Nationwide!
13: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, atid ng MX3.

0: Bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sensei G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Gikan sa number

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis!
3: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugas stain sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugas.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Dapat po sa inyo.
11: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango? Hindi, sis! Sunlight G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis!
3: Sunlight G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
6: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwashing.
7: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
6: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwashing.
1: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
1: Hindi, sis! Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Goodbye!

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis!
3: Sanlay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
4: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
5: Easy Hoga!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion. Tapat po sa inyo.
11: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay itong pyrobenzoxin at silahalfabutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pagspray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
4: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
5: Easy Hoga!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
12: Radyo Natin.
13: Nationwide!
14: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon. Sa kanyang panahon, in his time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon, radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Wow! Ang mayayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugas stain sa Champion Dishwashing.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo.
3: DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Radyo Natin
6: Nationwide!
7: This is Easy Hoga Stands, a champion dishwasher.
6: Easy Hoga!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugasin.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo Natin
6: Nationwide!
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugasin.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
10: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
1: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
11: Serving the Philippines.
12: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
4: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
3: Crop Giant?
4: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
3: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
4: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
5: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.
3: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: This is Easy Hugo saying sa champion dishwashing.
8: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: a shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS Radio Natin.
4: Nationwide.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: This is easy.
7: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio Natin.
8: Nationwide!
9: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio Natin!
4: Nationwide!
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugasin.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
11: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas?
12: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
11: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
12: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima o higit pa na mga araw, at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.

0: Maamoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Hello, anak.
4: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
9: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Radyo natin.
12: Nationwide!
9: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
12: Easy hugasin.
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: R-H!
2: I-remind ang publiko sa mga dangers po na dulot ng paninigarilyo. So basically yun po, no? Lalo na ngayon na tumataas po ang kaso or incidence ng mga non-communicable diseases katulad po halimbawa ng cancer, ng mga sakit sa baga, sakit sa puso, na ang pangunahing dahilan din po ay ang paninigarilyo.
3: Ayan, so ito talagang sigarilyo, eh marami hong talagang kaakibat, of course, na mga dangers, ika nga. Ano ho ba itong mga nangyayari talaga sa katawan natin tuwing tayo ay naninigarilyo?
2: Okay, so marami pong masamang dulot, no, ang sigarilyo sa ating katawan. Pero para mas maintindihan po ng ating mga suking tagapakinig, siguro palagi nating naririnig, no, sa ating mga, siguro sa mga tri-media na rin, no, na ang paninigarilyo ay isang form ng addiction. So para mas maintindihan natin kung bakit, no, so i-define po muna natin, no, yung salitang addiction, no. So ito po ay isang condition kung saan ang ating utak po ay nasasanay na maghahanap ng isang bagay. Pwede po siyang droga, pwedeng paninigarilyo, pwedeng alcohol, or pwedeng habit po, no, katulad halimbawa ng pagsusugal. Hinahanap ito ng katawan, hinahanap ng ating utak, kahit po alam na ang dulot po sa katawan ay hindi po maganda, no, or masama. So ang sigarilyo po, dahil sa kanyang substance na nicotine, ay isang form po ng addiction. At dahil marami pong substance ang sigarilyo na carcinogenic o nagdudulot po ng cancer, at dahil ito po ay may nicotine na isang addictive substance, kaya marami po siyang bad effects sa ating kalusugan.
3: Ayun. Oo, kasi malimit nga talaga na encounter natin itong word na nicotine. So siya yung substance na nagkukos ng addiction. Tama, Doc?
2: Tama po, Dr. Ruby, no? So isa siyang highly addictive, kung scientific ka, highly addictive sa alkaloid na nakikita po natin sa mga halaman na tubako po.
3: So component.
2: Oo.
3: Okay. Maliban po dito sa nicotine, ano pa po ba yung mga ibang component ng tabako?
2: So marami pong mga chemical substance na nasa bawat sigarilyo po, no? Unfortunately, ang mga substance po na ito ay talagang carcinogenic. Established po siya na carcinogens. Talagang marami po siyang dulot na masamang epekto po sa ating katawan, no? So meron tayong tinatawag na mga aldehydes, mga metals, mga volatile organic compounds, ay yung VOCs. Meron tayong mga propylene glycol, no? Ito din po yung substance na makikita natin sa mga pintura. So imagine, no, pag nagpipintura tayo sa bahay, halos lumalabas na tayo kasi masangsang po yung amoy. And yet, yung ibang tao, hindi nila na-realize na ang substance na yun ay atin pong ini-inhale tuwing tayo ay naninigarilyo. So meron din siyang mga cadmium, mga benzene na talagang nakakadulot po ng sakit, hindi lamang sa baga, kundi sa iba't ibang parte po ng ating katawan.
3: Ayan. Okay, nabanggit niyo po, no? Nakakadulot siya ng sakit na hindi lang sa baga. Ano pa po ang mga parte ng katawan natin ang naapektuhan kung tayo ho ay naninigarilyo?
2: So, pag nag-uusap po tayo ng sakit, no? Na dahil sa sigarilyo, unang-unang pumapasok sa ating isipan yung cancer. So 80 to 90% ng lung cancer po ay dahil po sa paninigarilyo. So hindi lamang ito naka-cause ng cancer sa baga, kundi pati po cancer sa bibig, oral or mouth cancer, throat cancer, cancer po sa esophagus, yung tubo po na nagkonekta ng ating bibig, papunta po sa ating tiyan. Kaya yung mga GI tract or gastrointestinal tract cancers, halimbawa stomach cancer, ay pwede rin pong dahil sa sigarilyo. May mga cancer din po sa dugo, katulad ng ibang klase ng leukemia na ang pangunahing dahilan din po ay ang paninigarilyo. Maliban po sa cancer, meron tayong mga cancer sa baga, yung mga obstructive lung disease, katulad ng COPD or chronic obstructive pulmonary disease, yung hika, asthma, emphysema, chronic bronchitis, ang mga pangunahing dahilan din po ay ang paninigarilyo. Then meron tayong pag ang isang tao ay nanigarilyo, prone tayo na magka-infection sa baga. So yung mga smokers, madali po silang magka-pneumonia, madali din po silang mahawa sa TB. Mga non-communicable diseases katulad ng sakit sa puso, atake sa puso, coronary artery disease, congestive heart failure, stroke, no? So talagang malaki po ang association ng sigarilyo sa mga stroke at saka heart attack. So, sa iba po, kung napapansin po nila, no, yung mga taong naninigarilyo, medyo ang kulay ng kanilang paa ay medyo dark. Ito yung tinatawag nating peripheral arterial occlusive disease. Kasi po, barado po yung daluyan ng dugo sa mga ugat. Kaya prone din po sila na magkakaroon po ng gangrene, pabalik-balik na infection din po sa paa. Maliban doon, may mga babae po na nagsasuffer ng low fertility pag smoker po sila at saka po yung mga reproductive issues. So talagang marami pong sakop ang paninigarilyo sa ating katawan. Masamang epekto po.
3: Sa nabanggit nyo nga, Doc, parang halos buong katawan talaga apektado eh. At ang alarming dito, hindi lang cancer. Kasi di ba ang iba iniisip, parang in-attribute usually to cancer alone, na baga pa. Pero kung titingnan, base ho sa na-discuss ninyo, talagang hindi lang ho sa baga, kundi multi-organ ang apektado. At lalong-lalo na dito sa mga kababaihan, medyo tumataas din ang infertility rates lately eh. According sa data, so that ang cigarette smoking pala can attribute to infertility. So talagang dapat talagang tigilan. Now, ang isang mga common naman na inaano nila is yung, meron naman daw filter. Nakakatulong ba ang filter na to para hindi totally magkaroon ng epekto sa katawan?
2: So may mga pag-aaral na yung filter po talaga ay wala pong significant na epekto para po mabawasan na magkakaroon po ng cancer o iba pang sakit na dulot ng paninigarilyo po.
3: Now, Doc, doon sa 'di ba, tabako. Yung tabako may iba kang components pa. Doon sa mga components niya, ano ho ba talaga ang pinakadelikado?
2: So, yung nicotine, siya po yung addictive substance. So, yun po yung dahilan kung bakit craving ang isang tao po sa sigarilyo. Yung ibang chemicals or substances sa sigarilyo or sa tobacco, sila naman po yung carcinogenic. Mm-hmm. Sila po yung nakakos ng cancer. So, kadalasan kasi sa publiko, akala nila yung nicotine po ang nakakos ng cancer. Hindi po. Yung nicotine po, siya po yung dahilan kung bakit po tayo may addiction sa paninigarilyo. So napakaraming substances po, no? Ang dahilan o kasama pa doon sa bawat stick o sa bawat dahon ng tabako na magiging dahilan po na magkakaroon po ng cancer ang isang tao.
3: Now, Doc, gaano katagal kang naninigarilyo naman bago lumabas itong mga nabanggit niyo pong mga posibleng sakit na makuha ng isang tao?
2: So actually, no, Dr. Ruby, napakagandang tanong yan. Kasi akala ng mga tao, pwede akong sumubok manigarilyo ngayon, tapos ititigil ko lang, hindi naman siguro ako magkakasakit. No? So unfortunately, wala pong timeline, wala pong sinasabi natin na no fixed date or start date to disease date. No? Sabi nga nila, no, kahit isa o limang sticks lamang ng sigarilyo, pwede po itong magdudulot po ng sakit. Siguro doon sa mga sakit na acutely affected sa paninigarilyo kaagad. May mga tao halimbawa na to start with ay may high blood, may diabetes. Tapos nagdagdag pa sila ng paninigarilyo. So all the more na dinadagdagan po nila yung risk na magkaroon po ng atake sa puso. So yun yung sinasabi ko na kahit konti, kahit bagong nagsisimula, pero pwede pong mag-suffer ng heart attack or stroke kaagad-agad ang mga taong ito. Yun namang iba, so dapat malaman nila, no, na the more cigarette sticks na ginagamit mo, no, hinihit-hit mo sa araw-araw, and the more years in duration, the higher the risk na magka-develop po ng halimbawa cancer kasi kailangan medyo matagal po ang exposure para magkakaroon po ng cancer. Kaya nga ang diktong talaga sa mga taong naninigarilyo, kailangan, gustong maiwasan ang sakit, kailangan po talagang tumigil agad-agad. Hindi po yung may timeline sa pagtigil na siguro in 6 months or 1 year, ititigil ko ito. Kasi habang matagal po tayong naninigarilyo, nadadagdagan po yung risk natin para magkaroon po ng sakit.
3: Ayan, so malinaw yon na sinabi ni Doc na kahit isang sigarilyo lang, isang stick, eh merong kaakibat na talagang danger sa atin. Of course, depende yon person to person, no? Case kung sakaling meron silang mga ibang sakit na mas predisposed pa sila sa mas matinding epekto nitong sigarilyo. Okay, pag-uusapan naman ho natin pagbalik ang itong mga alternative na mga cigarettes ngayon na medyo nauuso. Kasi parang sinasabi na, okay, mas safe ito. Tatalakayin natin ito pagkaraan lang ng maiksing paalala.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Radio Natin
0: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Radio Natin
4: Nationwide.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo.
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Problemado ka ata, anak.
10: Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
9: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya o rice bug at world mag.
10: Oh, mabilis ang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
9: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
11: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
12: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
13: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
8: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
14: Wow! Amoy yayamanin!
15: Pati buhok mo, may pabango?
14: Hindi, sis! Sensei G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
16: Simply G, simpleng ganda.
12: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing!
13: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: nicotine kasi for its addictive effect.
1: Tama po. Yeah, tama po, Dr. Ruby, no? At maliban po doon, naglagay na po sila ng mga flavors na kung iba-iba, no? Candy flavors, kaya siya nagiging appealing sa mga mga bata, no? As early as sa mga pag-aaral dito sa Pilipinas, nakita po ng DepEd at saka ng DOH na as early as 12 to 15 years old ay actually nag-vape na po or nag-i-cigarette dahil po doon sa flavor na kaaya-aya po because they thought initially na ito po ay harmless.
0: Kasi ang galing talaga sa marketing nitong mga kumpanyang ito. Okay, base ho sa inyong mga pagsisiyasat, may mga sakit ho ba? Ano yung mga common na sakit o karamdaman naman na dala nitong mga e-cigarettes at vape natin?
1: So, halos kapareho din actually sa conventional smoke. Pero ang nakakaalarma po sa lahat, no, yung tinatawag po natin na e-vali or e-cigarette and vaping-associated lung injury, no? Mm-hmm. Ito po ay biglaan na hirap sa paghinga. Para po siyang nagmimimik ng pulmonya, pero mas malala pa po sa pulmonya, no? So noon pong, anong taon ba yun ha? Noong May 15, 2019 actually, yung first reported case ng e-vali sa Pilipinas. Isang teenager po na nakabase po sa Cebu, swerte nga siya, no? Fortunately for that patient, nabuhay siya. Pero meron na rin pong documented cases ng e-vali dito sa, or kahit sa Manila, sa Luzon, who did not survive. Pero hindi lang po kasi importante kung nabuhay o hindi. Mm-hmm. Kasi ang pinaka hindi maganda doon is halos 40% ng nag-survive dito sa e-vali na ito, nagkaroon po ng cognitive impairment. So, hindi na po ganun kaganda yung kanilang mental health, no? Tapos, almost 50% sa mga survivors

0: na directly injures the lung.
1: Kasi syempre pag all, pag mapunta, hindi mo naman mailabas yun as air eh. Okay, Doc, may katanungan naman dito ulit galing kay... Merlinda Abulencia. Doc, ang halamang tobacco po ba ay isang herb o ano po ang health benefit nito?
0: Ang tobacco leaf actually, dinadry, kinukure, at saka pinoprocess dahil sa kanyang nicotine na substance. Noong unang panahon, no, ginagamit na siya, before siya na-discover na ganun, ginagamit na siya actually sa ating kanununuhan for medical reasons. Pero nagiging nakakatulong ito at hindi ito nakakapinsala kasi konti lang naman ang ginagamit, probably isang dahon lang, baga ginupit pa yung dahon para sa mga ailment in the past. Sa ngayon kasi talagang kinoconcentrate na nila eh. Kung baga hindi lang enough yung isang dahon, pag pinoproseso para lang sa isang cigarette stick, ang dami na pong dahon na tobacco na napoprocess noon. So you can just imagine the amount of nicotine at mga chemical substances na nako-concentrate or naiipon. Kaya siya nagiging
1: kaya mas dangerous. Okay.
0: Mapinsala.
1: O, kasi syempre, of course, in excess na siya doon sa tamang amount, kumbaga. Okay, Doc, balik ulit tayo dito sa e-vape. Base ho sa inyong pagsisiyasat, di ba, maraming, of course, datos natin, di ba, maraming mga karamdamang nakukuha dahil dito sa e-cigarette at vaping. Ano kaya ang mga pwede nating magawa or bilang kunyari ako bilang magulang or sa mga nakikinig sa atin, anong mga pwede nating magawin, no, upang maprotektahan itong mga kabataan kasi sila talaga yung medyo gullible na bumili at nakikita naman talaga natin kahit siguro lumabas ka, karamihan talaga na nagve-vape itong mga kabataan. Kasi well, mapanin lang talaga yung mga marketing tactics nila ng mga kumpanya ngayon eh.
0: Yes, totoo po yan, Dr. Ruby. Siguro bilang magulang, not only as parents, as grandparents, no, kailangan tayong mapamasid sa ating mga anak or mga apo kasi napakaganda po ang packaging ng mga e-cigarettes or generally ang tawag natin dito ay ENDS, no, or electronic nicotine delivery system. Para lang siyang flash drive sa mga computer. Kaya nga, yung mga magulang, pag nagkakaroon po kami ng lay forum about vaping at saka e-cigarettes, huli na lang nalaman nila na yun palang bit-bit-bit-bit lang anak or apo, ay only e-cigarettes. Kasi daw pag sinisita, oh ano yan? Ay, flash drive lang po ito ma. Kasi meron kaming assignment sa school. Yun nga, biglang tingin naman nga talaga, parang flash drive din. So mapaglin lang, no, actually. Kasi nga talagang sinasadya na isang marketing strategy na magiging parang normal, no? Normal na flash drive or anything. Minsan ginagawa siyang bug charm ng iba para hindi po halata na ito pala ay ENDS or electronic nicotine delivery system. So education and awareness sa part ng mga parents at grandparents or ng mga guardian, no? Siguro pangalawa is yung school. Siguro gawin talagang part ng curriculum, no? Siguro sa ano bang subject. Yung hikasi siguro, no? Or even sa physical education. Siguro isang session, no, on the dangers of vaping at saka e-cigarettes.
1: Mm-mm.
0: Meron naman tayong batas, unfortunately, just like sa ibang mga paglalabag. Magaganda naman ang batas ng Pilipinas. Yun nga lang, talagang hindi ho natin sinusunod. Kaya hindi po siya na-i-implement ng mabuti. So, talagang dapat puspusan ang kampanya ng Department of Health at saka ng Department of Education kasi ang market ngayon na pinupunta rin ng mga e-cigarette manufacturing companies ay ang kabataan po talaga.
1: Kaya talaga, no, I guess siguro itong programa, kailangan tulungan na rin natin bilang mga, siguro mga manggulang o itong mga nakakatanda na matigil, no, within our household mismo na sana hindi gumamit itong mga e-cigarettes, itong mga ENDS, no, itong ating mga kabataan. Okay, magbabalik po tayo pagkaraan lang ulit ng maiksing paalala.
2: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng...
3: Mura lang ang budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up with the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
5: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: This is Easy Hugas saying sa Champion Dishwasher.
10: Easy Hugas!
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
13: Radyo natin
14: Nationwide!
15: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: Radyo natin
14: Nationwide!
15: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide 4-H.
1: Wrinkles ang isang nag-yoyosi?
2: Opo, no? Kasi in general, yung isa sa masamang epekto po ng paninigarilyo is yung accelerated na aging process. At ito po ay nakikita kahit naman po sa balat, yung external na pangangatawan, maliban din doon sa cellular level sa loob po mismo. So totoo po na ito po ay nakaka-accelerate sa aging process.
1: So sa mga nagpapaganda, sayang ho, no? Kung halimbawa, yung ginagastos natin sa pagpaganda ay mauubos lang din naman o mababaliwala dahil dito sa pag-yoyosi. Okay, now, pagdating naman po sa scalp health, is there some truth na yung, of course, yung hair loss is attributed also to tobacco smoking?
2: I'm sorry, no, pero wala akong konkreto na evidence or nababasa na scientific na peron po siyang epekto po doon sa pagkalagas ng buhok. So siguro magandang tanong na yan. Siguro ako mismo hahanapin ko yung exact na sagot. Pero sa ngayon, may apologies, no? Wala po akong konkretong sagot tungkol dyan.
1: On wound healing naman, sir?
2: Yes, wound healing talaga, no? Ang ano po, yung sa cellular level din po, may masamang epekto po ang ating paninigarilyo. So nakaka-apekto din po siya sa wound healing. In fact, as a pulmonologist, no, pag meron pong ni-refer sa akin o sa amin na for elective operation, tapos may significant smoking history, so kung makapaghintay naman po yung procedure dahil po elective, so we'd rather encourage yung pasyente na mag-quit ng smoke for a minimum of 4 weeks bago po magpa-opera. Dahil nga po doon sa mga komplikasyon na mas matataas sa mga smokers, kasama na po yung delayed wound healing.
1: Oo nga, no? Talagang kailangan talagang ihinto. Dati kasi di ba parang tinatanong lang natin kung yung blood sugar, kung mataas, kasi that will affect of course wound healing, but also itong pagsisigarilyo. Okay, Doc, karamihan, diba, ang nagiging problema kamo nila is yung paghinto sa pagsigarilyo. Parang yun yung ano sinasabi nila, you know, I tried pero hirap ako kaya tinutuloy nila. Ano ba yung pinakamahirap na bahagi ng pagtigil sa pagsigarilyo?
2: Ina-acknowledge po natin, no, sa lahat ng doktor in general, ina-acknowledge po natin na hindi po ganun kadali ang paghinto po ng sigarilyo. Lalo na po yung mga tao na more than 10 pack years, no? Ibig sabihin, nagninigarilyo halimbawa ng 1 pack per day for 10 years o yung iba 2 packs per day for 5 years, mas lalo pong nahihirapan silang tumigil o mag-quit sa paninigarilyo. Kaya po, ang Department of Health, meron pong programa actually tungkol po sa smoking cessation. So meron pong mga iilang hospital sa Metro Manila at kahit po sa mga regional centers at saka probinsya, meron pong smoking cessation clinic.
1: Mm-hmm.
2: Ito po ay libre. Yun nga lang talaga, you need time to go there. Pero ang kagandahan, after sa initial visit, meron pong mga smoking cessation clinic na nag-o-offer na po ng online services after po sa first visit na face-to-face. Meron din po.
1: Parang ano talagang regular therapy, ng addiction therapy.
2: Yes, kasi meron na pong marami na pong mga pamamaraan para matulungan ng isang chronic smoker na ihinto po ang paninigarilyo. So meron na tayong tinatawag na nicotine replacement therapy or NRT. Meron na talagang tableta para sa nicotine addiction. Of course, kailangan ng close monitoring kasi meron din po siyang mga hindi kaaya-ayang epekto po. Sa mga iba, kung sakasakali yung ibang modalities ng NRT ay hindi available sa smoking cessation clinic, maliban po sa may kamahalan, yung iba naman hindi siya ganun ka-accessible. Kaya isa yan sa mga challenges sa success ng smoking cessation clinic. Pero alam mo, Dr. Ruby, magtataka ka, no? For the past 40 years na ako ay nagiging doktor pa. Minsan siguro yung ibang pasyente na ano na sa akin dahil paulit-ulit na lang na magsasabi na tumigil sa sigarilyo. Pero minsan or kadalasan, no, pag sila ay nagkakaroon na ng cancer, pag sila po ay nagkakaroon na ng COPD, ay intentionally skip na yung stop smoking kasi lalo na kung medyo stage 4 CA, parang minsan iniisip ko, sige, hindi ka na rin nang tumigil sa paninigarilyo, i-enjoy mo yan. Pero yung asawa mismo magsasabi sa akin on subsequent fires, alam mo ba, Dok, tumigil siya sa paninigarilyo, Dok, kahit hindi mo na sinabihan. So doon ka, no? Bakit natin hintayin na may mangyari bago tayo tumigil? So, posible pala na tumigil. Naghintay lang talaga tayo na magkaroon po ng masamang epekto bago tayo tumigil. Kasi merong myth, no? Maling paniniwala na, Dok, mas masama daw kasi, Dok, pag biglang tumigil.
1: Yeah.
2: Kasi palagi kong sinasabi na, tumigil na at kung gusto mong tumigil, ngayon na. Huwag na po 1 month, 6 months, 1 year.
1: Oh, kasi diba,
2: so, kaya namang tumigil pala pag may sakit na. So, bakit hindi ginawa noon pa?
1: Oh, ginagawa niya parang cold turkey versus yung gradual na reduction. Di ba parang
2: yes.
1: Sa kanila is like they prefer yung gradual kesa dun sa biglaan. Mm-hmm. Okay, Doc. Ano sa tingin nyo naman ang pinakamabisang paraan para tumigil? Maliban dun sa nagkasakit.
2: Oo. So talagang ini-encourage ko talaga sila na pumunta sa mga smoking cessation clinic kasi it's a process of quitting smoking. Napakahirap kasi pag sa doctor's clinic kasi limitado lang din po ang time na iaalat ng mga doktor sa bawat pasyente. At ang smoking addiction is isang importante at malaking problema. So mas maganda talaga na pumunta sila sa mga smoking cessation clinic kasi yung mga personnel doon ay trained kung paano i-encourage yung mga pasyente na mag-quit o tumigil sa paninigarilyo.
1: Regarding withdrawal symptoms naman, nagkakaroon ba lahat ng tao na tumigil sa pagsisigarilyo nitong withdrawal symptoms?
2: Oo, totoo yan, no, Dr. Ruby, kasi ang addiction na in general, no, hindi lamang sa paninigarilyo, isang dahilan kung bakit padagdag ng padagdag yung kanilang dose.
1: Mm-hmm.
2: Kung ito ay drugs or kung itong paninigarilyo, kung noon 5-6 lang, nagiging 10, nagiging 1 pa kasi part ng addiction cycle, yun pong nagkakaroon ka na ng pag-a-adapt or nagiging, na-tolerate mo na yung dati mong amount ng pagsisigarilyo na gusto mo pang dagdagan to achieve the same effect. So, kaya siya nagiging mahirap itigil sa iba dahil sa phenomenon na yan. Pero yun na, talagang may mga paraan naman para matigil po talaga ito.
1: Ayan, so basta ang importante matigil at alam naman natin na hindi talaga maganda ito sa ating katawan. Okay, magbabalik po ulit tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radyo Natin
7: Nationwide!
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Radyo Natin
5: Nationwide!
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Y4H!
1: Yung mga wife, no, ng mga husbands na ni Garillo, talagang mas mataas po yung chances na magkalang cancer kaysa mga asawa po ng mga non-smokers. So isa yan sa dapat nating bantayan, no? Hindi lamang sa cancer sa baga na pag-uusapan, kundi pati rin po sa puso. Kasi yung secondhand smoke can increase the risk of heart attack by 20-30% among non-smokers dahil lang po sa exclusive na pag-inhale, no, sa secondhand smoke, no? So yung mga bata din po na ang kanilang parents, either both or one parent, naninigarilyo, sila po ay nakitaan na mas marami pong asthmatics, mas marami pong bata na habang lumalaki ay pabalik-balik po na nagkakaroon ng sipon at saka ubo.
2: Okay.
1: Yung secondhand smoke, yun ano, yung galing talaga directly sa mga taong nanigarilyo. Meron na rin tinatawag na third-hand smoke, no? Yung mga nalalanghap mong galing sa mga kumakapit sa mga gamit sa bahay, kurtina, furniture. So isa din yan sa mga dapat, sa mga damit, isa din yan sa dapat nating i-emphasize doon sa mga non-smokers, kasi palaging sinasabi na, ay hindi naman po ako doon naninigarilyo sa harap ng misis ko or mga anak ko. In fact, hinihintay ko po silang pumasok sa kwarto bago po ako naninigarilyo sa sala, because thinking na wala pong harm. So yun na po yung tinatawag nating third-hand smoke, na ito po ay as dangerous actually sa spouse na non-smoker at saka sa mga bata din po.
2: Okay, for those naman na occasional smoker lang daw sa parties, example, may risk pa rin ba for them?
1: Yes, may risk pa rin, no? Kasi unfortunately, when it comes to smoking, there is no safe level. Sabi ko kanina nga, no, nung una nating discussion is, isa man yan o lima, ang kanyang masamang epekto sa kalusugan, sa ating kalusugan, ay pare-pareho lang po.
2: Okay. Now, for those naman na gustong tumigil, sinasabi nila, ay, I've been smoking for 10 years now or 25 years na. May buti pa rin ba yung idudulot ito kung sakaling tumigil sila?
1: Okay, no? So mga textbook, sinasabi na kung ang isang tao ay tumigil ng at least 15 years sa paninigarilyo, yung kanyang risk from developing lung diseases is hindi man ganun kapareho sa isang non-smoker, pero mas lower na po kaysa nagpapatuloy sa paninigarilyo. So ibig sabihin, meron talagang benepisyo sa mga taong tumigil sa sigarilyo, pero gawin nyo na po ngayon.
2: Mm-mm.
1: Huwag na po bukas or sa mga susunod na buwan.
2: Ika nga, it's never too late or never too early naman to quit smoking. You just have to quit now.
1: Yes.
2: Okay.
1: Yes, tama po, Dr. Now, Ruby.
2: Doc, kung may isang bagay po kayo na gusto nyong maalala ng ating mga, of course, listeners and viewers ngayong World No Tobacco Day, ano ho iyon?
1: Dalawang bagay, no? Unang-una siguro ay, yes, unang paalala siguro, no, is make every day and the World No Tobacco Day. Hindi lang ngayong May 31. Okay? So, dapat araw-araw gawin nating World No Tobacco Day. Pangalan is, don't let tobacco take your breath away. Yan,
2: napakalaga yan.
1: Yes. Oo, huwag tayong magpakaalila sa ating addiction sa sigarilyo. Dapat mas mataas pa tayo doon. Sa hirap ng buhay ngayon, believe me, yung pinagtatrabahoan mo ng 20 to 30 years, pag ikaw ay nagkasakit, smoking-related diseases, maging cancer man ito, COPD, heart disease, sasabihin ko sa iyo, kulang pa yung naiipon mo. At pwede yung mawala sa iyo sa loob ng isa't dalawang buwan lamang na gamutan.
2: Ayun na.
1: Kaya talagang quit now and the best time is really now.
2: Talagang medyo mahirap pa naman ngayon magkasakit. Talagang tama si Doc, may pagkamahal talaga ng mga bilihin at lalo mas mahal magkasakit. Now, ano ho kayang unang hakbang naman na pwedeng gawin ng ating ng isang smoker ho pag uwi mamaya?
1: Okay, so una talaga, no, dapat na-realize mo at naintindihan mo ang masamang dulot ng sigarilyo, hindi lamang sa sarili mo na nanigarilyo, kundi pati sa mga mahal mo sa buhay na nakapaligid sa iyo kasi nalalanghapin po nila yung sigarilyo. pangalawa is yung intention at saka yung willingness to quit. Maraming paraan, maraming pwedeng tulong na iyong matatanggap sa mga like mga tertiary centers, sa lung center na lang po, merong smoking cessation clinic. Sa mga regional hospitals, meron din po. Sa mga public hospitals, meron din po talaga ang smoking cessation clinic. So, take advantage of that, no? Mahirap lang sa simula, siguro lakasan ang loob, habaan ang pasensya kasi in the end, ikaw lang din po ang magbe-benefit ito nito pag magiging successful po at maitigil mo yung paninigarilyo.
2: Ayan, so nabanggit naman ni Doc na may mga available naman tayong mga smoking cessation resources. So ang kailangan lang ho, puntahan, kumontak ho tayo para ho tayo matulungan dito sa ating goal, of course, na tumigil sa paninigarilyo. Para naman po sa may mga katanungan sa inyo, Doc, o gusto magpakonsulta, saan ho nila kayo maaring puntahan o makontak?
1: Ah, so yung mga taga Metro Manila, marami po akong kasamahan sa ang Philippine College of Chest Physicians kasi or PCCP. Member po ako doon sa isang committee, Committee on Air Pollution and Tobacco Cessation. So, marami kami sa buong marami kaming members na ka-scatter po sa buong Pilipinas. So, go to your nearest pulmonologist, either government or private clinic. Meron pong proseso sa paggamot,

galing-galing mo, no? Alam mo talaga ng ano, isang hinahati mo. Sasabi mo, la, makinig ka na. Makinig ka ng alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon sa Yes FM. Pero pag mga alas 12, ako na yan. Ikaw na makadaya mo rin, ano? Sama-sama ng ugali mo. Kung hindi mo alam na yung lola mo, kaya tita mo, yan ang Britney Spears, o kaya ang Celine Dion noon. Tigilan nyo, no? Pero kung ako tatanungin, ako rin babalik din ako ng 90s, eh. Pero sana, nung 90s, isa ako sa mga mayamang pamilya. Ganon! Diba? Alam nyo yung sa mga teleserye sa ano, sa, eto, yung sa Pilipino, yan, Pinoy TV shows, yung mga tagapagmana, ganyan. So, ganun ako kung ibabalik nyo ako sa 90s. Diba? Akaloka. O kaya naman, sana no pwede. Yung kung anong pera ang meron tayo ngayon, pero yung panahon, 90s pa din. Ay, gusto ko yan. Tapos ako mag-iimbento ng mga bagay-bagay. Alam niyo na, gusto ko maging time traveler. Anyway, alam mo na kayo, enjoy ka na, yes, friend. Kaya tuloy muna natin ang ating tugtugan para sa ating bida na benta. Dito lang sa 101.1 Yes FM Solid.

0: Alam mo ba si ano?
1: Ah, si ano?
0: Oo, si ano?
1: Ano?
0: Si ano?
2: Naglalasing-lasingan. Gusto lang palang makaisa.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS!
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Oh, so good! Romeo sa tanghal! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy!
5: Romeo sa tanghal!
6: Comeas Sotanghon. So good! Sotanghon!
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong.
8: Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
9: Trust. Different choices. Same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
10: Sali na sa Tiki-Tiki Bigating Papremyo sa Barangay Raffle Promo. Bumili ng Tiki-Tiki plus any participating brand for one entry. Pwedeng manalo ng grocery, cellphone o e-bike. Yan ang tatap Tiki-Tiki.
11: Promo runs from April 1 to July 15, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1364 Series of 2025. Mahalagang paalala, ang Tiki-Tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mmm, smells good.
13: Tikman natin.
12: Sarap! Yummy!
14: Everest Refrigerators.
12: Love?
14: Ano Everbest food mo in the world?
13: Of course! Yung ginawa natin together.
14: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. From Everest Appliances.
15: This is Easy Wooga Stains, a champion dishwasher.
16: Easy Wooga.
17: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
18: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
19: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Solid ang summer.
1: Ilabas na ang mga pampalamig.
4: Solid ang summer.
1: Isipin na kung saan sisisid.
4: Solid ang summer.
1: Background music, saan makikinig?
4: Solid ang summer.
1: E di sa Yes FM, solid! Ngayong solid ang summer. Ang inip sa tag-init, palitan natin ng chill na sound trip. Mga DJs na boses ay malamig, ang saya legit na legit. Ngayong solid ang summer. Sigaw ng mga Yes Friend, Yes

balik, kasama pa rin ang ating tugtugan mula sa 90s dito sa ating bida na benta. O, ikaw may entry ka ba? Ano ang pinakamasarap na naranasan mo noong 90s? Kung buhay ka pa ha, ako kasi medyo latak na ako eh. O, di ka naniniwala. Diyos ko, parang hindi pa, ano ba? Nakakalakad na ba ako nun? O nakakalakad na yata ako, pero hindi pa ako marunong mag 1 plus 1. Hindi ko pa alam yon. Oo, hindi pa ako marunong mag-drawing, ganyan. So, Gen Z ako, no? Huwag niyong anuhin. O hindi, hindi dapat kinakahiya yan. Ewan ko ba, ba't nagkaroon ng barrier sa Gen Z's at saka sa millennial? Di ba dapat hindi? Kasi maganda yun eh, parang transition lang. O, diba? Tignan mo yung mga lolo at lola mo. Kwentuhan na lang sila kung ano nangyari sa era nila noon. Siyempre, kung saang era ka lumaki, yun ang pinakamaganda para sa'yo. Yun ang pinakadabes. Diba? Kung dati noon, masaya sila kapag may sayawan sa baryo, ganyan. O kaya naman, sa disco. Ngayon naman yung mga era ngayon, sa bar, sa club, ganyan. Magkakaiba lang talaga ng tawag. Magkakaiba lang ng panahon, pero walang kung sino ang better. Ganon! Hindi pa pwede magkakaiba lang tayo ng best. Ah! Taray! Anyway, ikaw yan, yes, friend. Ikaw ang bahala dyan. Opinion mo yan. Opinion din namin to.

yun na. Ituloy natin ang tugtugan at itutuloy din ni Laika Barista ang tugtugan from the 90s sa ating bida 90 hanggang alas 6 ng gabi. Ako ay magpapaalam na. Kita-kits tayo next week, mga Jasper. Dito lang sa 101.1 Yes FM Solid.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahi.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hugo.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
6: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas, Dok?
7: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya, yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
6: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
7: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima, o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.
8: Solid ang summer.
9: Ilabas na ang mga pampalamig.
8: Solid ang summer.
9: Isipin na kung saan sisisid.
8: Solid ang summer.
9: Background music, saan makikinig?
8: Solid ang summer.
9: E di sa Yes FM, solid! Ngayong solid ang summer. Ang inip sa tag-init, palitan natin ng chill na sound trip. Mga DJs na boses ay malamig, ang saya legit na legit. Ngayong solid ang summer. Sigaw ng mga Yes Friend, Yes FM!

0: cellphone.
1: Nakaka-cellphone mo yan.
0: Yan, yan.
2: Yes, friend, yes, friend. Ang taas ng bill namin sa kuryente.

0: kapiling mo na ang babae, malamang, pero mayaman, makinis, mula ulo, mukhang talampakan, este hanggang talampakan.
1: Oh, yeah!
0: Tara na! At makipag-ututang dila kay Laika Barista!
1: Para sa you, yes, friend, na hirap na naman tayong magtipid. Naku nga naman talaga. Solid na rin ba ang pagtitiis mo? Kaunting tiis pa. Darating na ulit ang susunod na sweldo, ha? Dahil ilang tulog pa bago pumasok ang sweldo. Or should I say darating yan, darating yung sweldong yan, yes, friend, pero alam naman natin hindi magtatagal. Alam na alam ko yan. Siyempre, ganyan din ako. At kapag ganitong sagad ka na, said na said ka na, napakasakit, napakahapdi, tsaka nakakaluwag ng wallet. Napapahay ka na lang talaga, yes, friend. Tapos ang hirap-hirap pa sa pakiramdam yan. Isipin mo ha, nag-mall kayo kasi Linggo. Napadaan kayo sa Watson's. Sabi mo may titignan ka lang. Paglabas mo, ilan yung dala mo? 8? Ano yon? May titignan tapos may bibilhin. Ganun dapat. Again, yes, friend, okay lang naman gumastos. Sabi nga natin, okay lang naman talaga na magbigay ka kahit papano para sa sarili mo. Pero para hindi ka masaktan, after nyan, huwag ka nang mag-compute. Diba? Mindset ba? Mindset. Maayong hapon pa.

0: Alam mo ba si ano?
1: Ah, si ano?
0: Oo, si ano?
1: Ano?
0: Si ano? May kumakalat na skandal? At ang twist, siya rin yung nag-share!
1: So? Salam!

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Solid ang summer.
3: Ilabas na ang mga pampalamig.
2: Solid ang summer.
3: Isipin na kung saan sisisid.
2: Solid ang summer.
3: Background music, saan makikinig?
2: Solid ang summer.
3: Edi sa Yes FM, solid! Ngayong solid ang summer. Ang inip sa tag-init, palitan natin ng chill na sound trip. Mga DJs na boses ay malamig, ang saya legit na legit. Ngayong solid ang summer. Sigaw ng mga Yes Friend, Yes, yes

0: kapiling mo na ang babae, malamang, pero mayaman, makinis, mula ulo, mukhang talampakan, hanggang talampakan.
1: Oh, yeah!
0: Tara na! At makipag-ututang dila kay Laika Barista!
1: Yes, friend, yun na nga. Natutulala ka na naman, oh. Kasi ano ba? Ilang tulog pa? Isipin mo, lagi na lang yun yung iniisip mo. Ilang tulog pa? Bibilangin mo yan. Ilang tulog pa nga ba? Bago sumapit ulit yung susunod na sweldo. Sweldo na naman yung pinag-uusapan. Ay nako. Ilang tulog na nga lang ba? Sisikip na ulit ang bulsa mo. Yun nga lang, ilang tulog pa, malalagas na ulit ang bulsa mo. Dahil ilang tulog na nga lang, ang iyong account ay muli na namang magkakalaman. Alam mo, yun na lang talaga yung nilulook forward ko, yes, friend. Yung pakiramdam na, ay, at least alam kong may paparating. Eh, sa'yo, hindi nga bumalik eh. Ay nako, yes, friend, alam mo, isa na lang yun sa nagpapasipag sa'yo. Isa na lang talaga yun sa nililook forward mo. Every time na papasok ka ng opisina, araw ng Linggo, alam mong bukas, kinabukasan, ay araw na naman ng Lunes, magpapakadalubhasa ka na naman. Gets ko naman yung pakiramdam na yan. Kaya isa na lang talaga yun sa pampasipag natin. Susweldo na naman. Sige lang. I-gaslight pa natin yung sarili mo. Isipin mo, darating. Pero ipambabayad mo lang din naman. Pagod na po ang strongest soldier of God. Natutulala na talaga mga yes friend. Tsaka kapag ganitong alam mong nakikita mong tulala yung kaibigan mo, o kaya ako minsan makita nyo, nakasabay nyo ako sa biyahe sa LRT, nakikita nyo yung tulala ako, lapit lang kayo. Hawakan nyo yung kamay ko. Tapos abutan nyo ng tigi 1,000 piso. Ay nako. Maayong hapon pa rin sa mga maot at guwapo na yes pa rin natin. Kasama nyo pa rin, kapiling ka, jismisan ka, kwentuhan at kaututang dila. Yes, totoo. Hindi kayo nagugulumihanan, hindi ka naalimpungatan. Of course, DJ Laika Barista pa rin ang iyong napapakinggan ngayon pong araw ng Linggo. Na inaantok-antok pa. Kasi naman kapag araw ng Linggo, yes, friend, alam nyo ba, iilan lang kami dito sa opisina. Siyempre, yung pakiramdam na parang, oh, bakit wala yung iba? Bakit kami lang to? Charot. O siya, ituloy pa natin yung mga pakikinig mo sa mga magagandang kantahan ko ngayong hapong ito, mga bida. Kung saan ikaw rin ay bida? Sa mga tugtugan kong bida, no, benta. 101.1 YES FM. Solid!

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This is easy. Hugasian's a champion dishwasher.
3: Easy.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsyang napagkasundoan.
7: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino may isang salita.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: Drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Solid ang summer.
3: Ilabas na ang mga pampalamig.
2: Solid ang summer.
3: Isipin na kung saan sisisin.
2: Solid ang summer.
3: Background music, saan makikinig?
2: Solid ang summer.
3: E di sa Yes FM, solid! Ngayong solid ang summer. Ang inip sa tag-init, palitan natin ng chill na sound trip. Mga DJs na boses ay malamig, ang saya legit na legit. Ngayong solid ang summer. Sigaw ng mga Yes Friend, Yes FM!

0: sa imong pagtuo, doon nakabay pangutana nga nagkinahanglan og tubag sa Biblia. Ania ang usa ka oras nga tulumanon sa radyo aron sa pagpadayag sa kamatuuran diha sa balaang kasulatan gikan sa naginusarang relihiyon nga tinukod ni Kristo, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gidumala ni Brother Nestor Socuano Callao. Pagpadayag sa kamatuuran dinhi lamang sa radyo natin FM.
1: I'm only human. I'm just...
2: Okay, mga eksonan, maayong hapon o ganyan sabta ni atong tulumanon ang pagpadayag sa kamatuoran. Agi pagsugod sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Dalay gud nga Diyos Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat kanimo kay gipadayag buman ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadbananon. O Ama, natuman kini kay mo man ang imong gusto pagbuot. Nagsangya ako sa maayong balita, wala namo gamita ang mga pulo nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, aron mapadayag ang kamatuoran diha sa balaang kasulatan. O kining tanan ng pangayo pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay. Mayong hapon. O maglangan narito sa atong mga greetings. To sa ning unahon ning atong mga kaigsunan nga na makatambong mo sa ato karon na emergency meeting sa Permers diha sa Luxon. Matambongin ninyo kay naay pagasabutan. Permers meeting sa Barangay Luxon na sa pastoral. Ngadto sa atong unahon, atong si Bishop Rex Ramirez, ang atong amahan sa Diocese of Nabal, ang Father Maning sa Larda, ang among amahan sa Centro Paris sa Loxoon, o yung man sa atong amahan sa probinsya, wala ayin kundi lang itong mabdikon o butan nga Governor Roger Espina. O yung masab, nga ito sa atong mga kaigsunan o mga kahigalaan nga diin mo ay naghatag o kinabuhi ni atong tulumanon. Sama kanila ni Camilo Biboy Castro sa Sangguniang Bayan, siya nagdumalas sa Transport Committee. Gingon masap nga sa kang Honorable Miguel Casas Jr. sa Sangguniang Panlalawigan. Gingon masap nga to sa kang Attorney Redentor Villordon at ang former Vice Mayor sa Lungsod sa Nabal. Siya nagdumalas sa Divine Mercy. Shout out nga to sa atong mga kaprendihan, mga kahigalaan nga nianag monitor sa atong programa ang pagpadayag sa kamatuoran. Itong unahon ang akong mga kapamilya, Derek Sam o si Glomira Migabon. Yung man sa mga tos kang Mimic o Milk Zidic Howard. Musta ka mo? Yung man sa mga tos sa GNC Variety Store nga matagpuan da sa May Bato, Biliran nga gidumala sa atong maabtikon nga Bro Saldo. Ay na mga Bro Saldo. Bro Saldo, asa na ka? Sosimo Saldo ang nagdumalas sa GNC Variety Store nga maligya sa nagkalain-lain nga mga produkto. Ya, sa ilang tanahan, matagpuan da sa May Padulong Bantilan, nasa Bato, Biliran. Okay, masama ko ito sa kang biday, Socuano Arquiliano. Mayong pag-soroy-soroy ninyo, mga Socuano family, sa inyong banding-banding. Papilon po ito ako ninyo panagsa. Ang atas kang Engineer Warley Alagaw, ang nagdumala sa atong Knights of Columbus sa Diocese of Nabal. Hinao itong tatanan ng mga Knights of Columbus. Mahimong mga CFD, kay mauna ang pag-depinsa sa itong pagtuo. O usama ni sa atong programa na Engineer Warley o iyan ta ni nga trabaho ang magtabangan nato pagsangyaw sa mayong balita. Okay, nga tos kang Jonathan Hampas, ang akong gwapong kumpare na apas kadagatan nagtabas-tabas. Nga naman si Sir Angel Bagatano ang among presidente sa BPA under Sparrow and Provision o gumasama itong kang Sir Chris Itik Adubo ang atong mabtikon nga kagawad sa Barangay P.I. Garcia. O bahay na itong imong giingon, Sir Chris. Pabot lang, busy kayong linya na ito pagkaroon. Mutsatra ko nimo, Sir Chris Itik Adubo. Og ngatos kang Rachel De Source on Flower Shop nga matagpuan diha at nabahan na sa bagong building at bang ni sa may ang kanini ang hulugan nagsuwat na diha pero doon ragyan po sa PNP na ila makita man nila Rachel De Source on Flower Shop og daghan kay ila mga presko nga bulak nga gikan sa Dangwa og gani sila ang nag-decorate sa kanini ang opening diha sa Metro, Metro de Sanabal. Daghan sila mga presko nga bulak nga gikan sa Dangwa. Rachel De Source and Flower Shop. Tagpuan diha dool sa may PNP. Kaniari sila pero nanas at bang. O nga masama to kang Sir Jumar Calvis, ako mga buotan nga mga parinti diha sa Anas, mga Calvis family. Kumusta na kayo? Mga kamag-anak ni Sir Jumar Calvis. O nga masama to sa among bats 77-78 gidumara sa among presidente ang classmate Sotero Sorilla asa nakakaroon sir napakas kadagatan o nga masam nga dos kang Madam SS victorioso tumbong among butan nga classmate nga kabats pagyapon salamat kaya Madam SS o nga masam nga dos kang Ma'am Chichi Kursurwa yas sangguni ang panlalawigan or board member. O nga masabi nga tos kang Kukoy Kaniha, BM gihapon, board member, sangguni ang panglalawigan. O nga masabi nga tos ang classmate nga mabtikong kapitan, Carlito Maranga, da sa San Pablo. O gingon masabi nga tos sa tanan nga mga magtotoo. Karong Domingo ha, BEC Sunday, atong basic ecclesial community atong palambuon atong pakusgon kay diin anha ta magkahiusa og bag-o lang na human ang atong mga activities nga gitabangan sa tanan nga mga BEC members diha sa Rosentro Fares Locsoon og nahuman gagabi ang koronasyon sa Reyna Elena og si Constantino. Okay, nagmalamposon ang atong mga kalihokan o congratulations sa tanan ng mga nanggilihok diha sa basic ecclesial community ang gagmay Kristohanong Katilingban. Okay. So, og may nakalimtan pa ta. Karong sunod din na nato makalimtan. Say, okay. Og arita sa atong mga isgot-isgutan sa pagkakaroon ang atong nagtapos nga ganini ang Flores de Mayo Flores de Mayo nya na pa ni Tris de Mayo dagamay ko ni Flores de Mayo sa mga na kinatsila na siya ng pulong mga igoon ano siya Flores de Mayo buwak sa bulak sa bulan sa Mayo. Naman po'y kahoy gingan lang og Mayo. Ang banaba. Banaba na sa mua. Muna siya mamuwak na siya og panahon sa bulan sa Mayo. So muna siya nag-flourish di Mayo. O niya ang kinatibukan, kinauyukan aning kasaulugan si Mama Miri. Muna ikuan sa mga bata niya kuan nga activities, mga batanon sa mga youth. So muna siya ang kisaulog sa Flores de Mayo unya na paygingan lan nila Santa Cruzan dako kaya na explain karon noon diha ninyo kaya kanay Santa Cruzan god mugna man siya kana ni ang tungod kang Reyna Elena nga siya ang nakaagi sa original nga cross ni Kristo gidala nga to sa Roma og gikan sa Roma gidala sa mga to sa Espanya og diha sa pagbiyahe daghang milagro ang nahimo dana nga cross ni Jesus Christ. So mo man diha ang atong mabasahan sa mga kasaysayan dana nga cross isa ulog na September 11 matingal to kuha yung sayop ano ni ang paghalaga sa kanang cross ni Kristo Kamo na yung Santa Cruzan. Unya naari sa uban ato nga mga kuan kanang magposisyon. Direk dito ko nakakita ani sa mainland sa Leyte nga mag Reyna Elena sila na ilang Reyna Elena gipandungan dan ang mga bulak. Unya nasa i-cross nga ilang gidala. Nagsabay. So mo na siya. For your information mga Exon ganani. si Reyna Elena mo na siya ang nanay ni Constantino. Si Reyna Elena o kini si Santa Elena usa ni siya ka diehard nga Katoliko Kristiyano. Ay ang anak si Constantino pagano. Unya na convert na siya sa kanini ang Kristiyanismo. Tungod kay gipakitaan siya og ilhanan dito sa langit nga usa ka nagsiga nga cross unya nakabutang dito ang pangala na ay litra nga gingan nag litra nga nagingon en hoc signo vinces o kana siya kon atong hubad-hubaron nag buot pasabot nga nagingon diha nga tungod ana nga timaan ikaw magmadaugon. So muna siya nga timaan nga mao si Constantino iyan ang na-convert siya sa Kristiyanismo. Tungod ana nga litra niya ang gimarka sa ilang mga taming ang cross. O muna nga nagmadaugon sila. So muna siya ang kasaysayan sa panahon ni Constantine the Great nga mao na siya ang ipakitaan sa cross dito sa langit nga ginganlan na og sila og chiro sa atong mga lain nga pinulungan ang vision di battle in the Melbian Bridge natong 312 AD ano Domini. So mo na siya sa convert siya sa Kristiyanismo. Naghimo siya Edict of Milan. O na siya natong 313 AD. So mo na siya ang kuan nga gi himuan og balaod noon ang adlaw nga Domingo. Mao na gyud nga di wala na ba di na pagkalutoson ba sa mga Sabadista. Kay diehard mga mga Sabadista unang panahon ang mga Sabadistang nagpabilin karon dito sa Jerusalem way labot ng Sabadista nga nahimo sa Amerika. Diehard kay sila nga nagsunod muna sila nga ginalutos ang mga Kristiyanos nga nagsimba sa adlaw nga Domingo sa panahon sa adlaw nga Domingo nagsimba kang Kristo. So muna gilutos unya mingon sila si Constantino ang naghimo sa simbahan nga kanang inyong Katoliko. Si Constantino ang miusab sa adlaw nga igpapahulay. Unang ilang mga claim. Pero dili tinuod. Di na, ang tubag dili tinuod. Gipakusgan o gihimuan og dekre nga kana na siya legal holiday ang adlaw nga Domingo kay nagsugod mana pagkabanhaw ni Kristo. So atong tagsa-tagsaon nga gikan sa sinugdanan wa man tay problema diha nga moingon mong adlaw sa bado igpapahulay wa problema ta diha. Ang adlaw nga ipapahulay kanang sa bado nga gisunod sa mga Judaism kung mga Hudiyo nga mga Sabadista Sabat keeper nagtuman sila dana wa na sila nagsupak dana. O gani sa ilang pagtuman o pagsunod nila sa balaang pagpahulay nila o gihimo nila nga balaang adlaw nga ipapahulay adlaw nga Saturday maka magkalahi di rabagin mao ng ang Sabado ang bot pasabot ana lahi sa Saturn kaya ang Saturn ang Sabado gikan na sa pulong nga kinatsila. Kanya ang Saturday kung sa ibutang na sa kanani ang pinulungan nga kinatsila sa turno. Oh, lahi. Saturday is taken from the word Saturn. Kung natunong mana siya sa pagkakaroon nga mauna siya na butang des kalendaryo ikapito, mauna siya ang inyong gipahulayan. Nga anha mo diha, mga tulog, manlingkod, kay maunay buot ipasabot sa Sabat, rest, pahulay, sat your day. Oh, Saturday. Lingkod sa imong adlaw. Watay problema diha, mga sabadistang karaan dito sa Jerusalem. Pero kanyang mga sabadistang bag-o, oh, kung tumanon ganin ninyo, daan naman ang istoryahan naman naman itong Domingo. Kana mo ingon mo nga, mong kutlo mo sa bag-o niya ihapak nito sa daan. Oh, bag-o na sa mga kung nahigugma ka na naman sa Juan, libro na Juan. Ang, kung nahigugma ka mo ka na ako, sunda akong tumana ninyo ang akong mga sugo. O ambak din sa 10 commandments, sunda ninyo ang mga sugo. O niya, kaya ingon dito sa Exodus. Kay, ang pagtuman sa sugo, kay ang maglapas sa sugo sa adlaw ng igpapahulay, patyon. Oh. Ay nalamog supak mong mga bagong mga sabadista kay wajud mo nakatuman. Ay nalamog pag hinambog na inyong tuman ninyo. Ay, layo rin tinood. Kay wakman mo igi. Namang ang neighbor saldo pa. Mag, daha mo, masakiron ganyan yun. Wa nagsimbag sa balo. Kay pamatyon man. Mga mo na igisuko. Oh. Muna nga, wa mo makatuman. Muna yung conclusion ng mga, ang mga bagong sabadista, wala nakatuman. Oh. Ayun, mga kinagtuman, mga sila kay nagsimba kuno sila. Mora na diha sa 10 commandments, mora na inyong gihagpat ng adlaw ang ipagpahulay. Wa na nyo hagpata ng uban. Ay daghan diha. Anya, maingon mo lang nga. O kwan ko no, kanini ang supako ninyo ang 10 commandments, ah, pwede na dito patay. Ay pwede, oy, sa ilang balaod kani are. Mga gani sila yung lampo sila pagpatay kang Kristo. Ang mga sabadista, ang mga sabat keeper kaysa man yung papatay. Pangita ko nung versikulo sa Biblia nga dili ang mga sabat keeper ang nagpapatay. O man, diha nga, ay lang mong pangugat mong mga bagong mga sabadista nga na tao na itong 1863, ang Ellen White. Kay, wa man mo'y labot. Wa man mo'y apilan eh. Ang mga Judaism man eh, dito man si Jerusalem. Gikan sa bukid sa Sinai, paghatag din ang napulo kasugo. O mo na siya, nga atong tinaon ba? Kaya makambak mo, good mo, guan, mungutlo mo, this versikulo sa bagong tugon, o niya, ibali ninyo dos daan. Dili. Okay. O nag, na naman, das, ano na, das, nataas-taas na nito, adlo, papahulay noon. Pero okay lang, at least na, atong istoryahan, parte mga Japon sa nasa Biblia, at bilang kasulatan, o parte mga sinunod. Ang ato karon na Domingo sa basic ecclesial community, kining gagmay ang Kristohanong katilingban, nga hinatuntaan sa atong mga parokya, atong mga pakusgan nung dani, niya, ang mga lideris ininining mga basic ecclesial community, nga daan na mga ginanaan, kaniari pa man na wa pa maabot ang 2000 na na ni preparasyon naman sa gingna ni si Pope Francis man ni kan nagingo na ning new evangelization wa may na new sa atong evangelization da sa basic ecclesial community ug naa mangil sa inyo ay pambitan ang uban nga kanang nadasig mo ba ay dito sa laing dayon ng Bartis Bohol ang dumala nila ni Father Darwin naman nila ilang mga sports ilang mga kuan dito. Mo na siya ang kwan nila. Kwanto, daghan sa mga activities, pagpadasig ba, pagpadani sa mga Kristohanon diha sa atong pagsunod kang Kristo. So mo na siya, ang ato karon, BEC Sunday, niya natunong sa Holy Trinity. Storyahan na itong Holy Trinity. Unsa man ang Holy Trinity, Brother Distor? likare ko numida na lisod man explikaron in Holy Trinity ko no. Kay di ko no santo po di ko ano ba kanong kay kama na ka ng sanay ka ng mga tanghaga ba kanini ang taghan lang mga kanin ang lisod guno santo po ganing usa ka Diyos sa tulo ka personas kay muingon nga itong mga igsuon nga Islam pila may inyong Diyos usara muna itong tubag usa muna isakto niya otro ha pangutana si Kristo Diyos ang mutubag masada oy Diyos na namo ang Espiritu Santo Diyos oy Diyos pula namo ang amahan Diyos asamot na nga Diyos o tulo inyong Diyos. Oh, muna na diha. Muna nga maglibog na. Sa o naman na ito. Nga tulo man kabuok. O niya ang atong tubag. Usa raman yun. Oh, muna diha nga. Maglisod ta. O di ta makamao. O di ta maminaw sa mga paliwanag sa atong mga kaigsuunan. Sa atong mga kaparian. Sa atong mga kaigsuunan. Nga mga CFD nga. Hanas o batid na sa pagdipinsa sa katolikong pagtuo. Kaya may ingon man ang mga protestante, ano, tanan nga relihiyon nga gawas sa relihiyon nga katoliko, muna ingon ang mga protestante. Sige og sopak. Sa kaon pa na binisaya pagkita, mga sopakiro. Og sa kaon pa, sige lang protista. Always protesting. Sige lang supak. Unya, pasahon nila ang atong Biblia, mangutlo sila sa atong Biblia o mga bersikulo, kapitulo, iatake sa tag-iya sa Biblia. Unya, ang mga wapoy hiling-hiling ang Biblia ng mga Katoliko, wak magdoon, dali rasan mapukan, dali rasan makumbinser. May Latino on bitaw, no? On sa madaining Holy Trinity, ang mga protestante, muingon tingin, naay duha ka klase ng protestante, naay unitarian, ug naay oneness. On sa mga po na Brad Nestor, kanang unitarian. Ang ato a trinitarian. Munang ato a sa Katoliko. Believed in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Munang atong pagtuo. Usa ka Diyos sa tulo ka personas. Punto. Mora. Mora nga itong tinuuhan. Trinitarian. O, na po yung mga Trinitarian nga. Protestante nga po. Na po yung nagsunod Trinitarian. Pero lahi na sila sa tuwa. Kay, kauban man sila sa Protestante. Direta sa Unitarian nga mga Protestante. Mga relihiyon nga. Laing relihiyon nga. Dili Katoliko. Unitarian, believe in one God. Natuog yung pusulak, usa ka Ginoo. Believe in one God, Jesus is not God. And the Holy Spirit is not God. Mauna ang ilang pagtuo sa mga protestante nga Unitarian. Si Kristo, dili Diyos. Ang Espiritu Santo, dili Diyos. Mauna sila ang mga Unitarian. Sarali lang Diyos nga gituhan ang amahan ra. So mauna siya. O niya, kanapong oneness, Brother Nestor, on sa mga puna. Ang oneness siya. Believe in one God. Nung nagtuog yapon, usa ka Ginoo. The Father is the Son and the Holy Spirit were manifest or whole manifest into three. Ang amahan, maura ang anak, o maursap ang Espiritu Santo nga nagmanifest sa tulo ka bahin. Anak ba? So muna siya ang wanis. So, kininduha nga gigamit sa mga protestante palpak o dili mao sa atong pagtuo nga Katoliko. Nga original nga tinukod ni Kristo. Okay, nagbuot man ni sila gila. Ilaraman ni mga definition. ila raman ng mga hubad-hubad. Unya eh atake nila sa ato ah. Oy, dili man a Dios Kristo. Mao na ni siya ang mga sabadista, ang mga sabat keeper. Mao nga ilang ipapatay si Kristo. Kay wala man sila too nga Dios si Kristo. Nga katong pagsupak na sa bala adlaw ipapahulay, naglakaw sila, nangutlo sila guhay, nag-ayog masakiton, gipapasan ang masakiton. Perteng pumunta sa mga sabat keeper, sa mga sabadista. Oh, unsa ila sa? Nagniguro sila pagplano, nagmeeting kung sao nila pagpapatay si Kristo. Oh, di ba? Muna siya mga igsoon. Kay di man sila mutuo nga Diyos si Kristo. Kay naingam siya, ang akong amahan, nagbuhat ang doon karun. Unya na, niangkon siya ngayong amahan, Diyos, unya, siya po Diyos. Unya, di anas investigasyon na ni kanang Pilato. Kay Diyos, di ka, agipamulong mo. Oh, but, na, Diyos, gaya si Kristo. Unya, kay pungot man kayo mga sabadista, ang ganin yung mga sabat keeper, ang mga Hudiyo. Aw, milampo sila ay. Kay sa una pa lang togon sa Exodus kanang ang balaod lagi sa kanadlo papahulay ning lampo sila kay nagtuman magi sila sa sugo. No, atong dahil nang namunit og kahoy kay magsugnod kay gigutom. Magdungag siya kaon ta si mga anak. Nakit-an sa mga sabat keeper. Gidakop, giguyod ngadto sa gawas og gitabangan og bato hangtod nga namatay. Oh. Approve lampo sila sa balaod sa ilang balaod nga pagsunod sa adlaw nga igpapahulay napatay nila katong tao nga namunit og sugnod. Og sa bag-ong togon ning lampos gihapon sila. Kay ilang napapatay si Kristo. Oh, sila ang nakatuman sa sugo diha sa adlaw nga igpapahulay. Gibalik-balik na mong basa na nga ang maglapas sa adlaw ng igpapahulay patyun o puuhon bagayon. Mao na dito ang nakabutang daghan lang di pa lang kay kana na paida mo pero sagi kay ko na nagmalampuson sila sa ilang pagsunod sa sugo na napatay nila si Kristo. Daghan pa ang mga kwanda din nila ito. Kay naaman na sa Trinity karon sumo na siya nga. Kay di nila gituuhan nga Diyos si Kristo. Oh, muna siya. O niya, kinsa may nagparatang yun aning manayo nga nangita yun sila nga mabalansan yun si Kristo. O niya, inumduma na to, nga si Herodes o si Pilato walay nakit ang sala kang Kristo. O niya, nagpadapagsuwat ang iyang asawa kay nagdamgo din ang gabi eh, kay gihasol siya nga ning padagsag suwat nga tus kang Pilato nga ay glabti kana to Hana kay nahasol ako kagabi is di andamgo wa may sa nang taw Hana. Oh, si Herodes, si Pilato ug ang iyang asawa nag-ingon nga way sa nang taw Hana kana si Kristo ang but pasabot unsa may singgit sa mga sabadista sa mga sabat keeper lansang sa cross. Onya mengon si Pilato na batasan nga magbuhi og usa ka bilanggo karon kinsa man ang angay ninyong buhian kini sing kinibang tawhana og si Barabas. Kon say singgit sa mga sabadista ay si Barabas buhi eh. Patya na ilansang sa cross, ilansang sa cross. Unya kami ang sog paningli sa dugo niya ng tawhana. Wasa ka. O niya, musupak pa mo. Nga. Ang mga sabat keeper man yun. O, sa man, di nilampo sila. O, sa ilampo ni Pilato, nang hunaw. Sila to'y mga maghuhukom. Pero sa tungod sa endorsement, sa kusog nga singgit, ay basig masamok na lang. Ingon to nga. Si Kaipas, manil to na ingon. Usa lang katao ang umatay, kaya aron dili daghan ang magsamok. So mo na siya mga kaigsunan. Thank you for watching Ben Matugas Arsenal. Okay, thank you for watching Brad. So mo na siya mga kaigsunan nga sa pagka-Diyos ni Kristo, nga si Kristo nagpaka-Diyos kay Dios magid siya, mo na nga hinungdan sa kamatayon, gawa siya tuuhi nga Dios. So, mo na siya nga Unitarian ang mga Protestante nga dili mo too si Kristo Dios, kauban sila sa nagpatay sa kang Kristo. Oh, kamo mga Unitarian, kay dili mo too nga Dios si Kristo. Oh, di madamo sa conspiracy. Pwede mo maapilan mo sa kwan kiha. Muna, kay tungod kay si Kristo, nga di lagi sila tuong nga Diyos. Kanya ka ni Juanes, kanya, kwan ko no, the Father is the Son, maura, kanya, and the Holy Spirit, maura siya. Usara siya, siyang amahan, nahimo siyang Espiritu, o nahimo po siyang Kristo. Oh, muna ang ilang mga aligasyon sa mga Juanes, nga mga Protestanti believe in one God, the Father is the Son, and the Holy Spirit usara. So mo na da wara dire, pero ang dire lang dako makandere ang ganing Unitarian aga memro gud sila sa kanini ang madasas conspiracy kay the act of one is the act of all mo na nang mga kwanawan siya di mo protesta man sila kani mga Juanes, aw di apil mo pagpapatay kang Kristo. O muna siya mga sabadistang karaan. Pero ay nalang mong appeal mo mga sabadistang bago. Parang, ay nalang ba mo pangusog ba? Nanayin niyo kwan, okay naman mo da. Kaya man mo labdinag mga tuhog mo kay Sabat. Sabat, pahuway mo na. O niya nabutang mas ikapito. O di ang ikapito. So muna siya ang Saturn. Kaya ang Saturn, ikuha mo na sa, ang sa kanangingon nga planetary week. Oh, muna na siya. Di man nagika ng planetary week. Panahon man na dito sa Sumerian. Yeah, Sumerian gi-adapt sa Babylonian. O niya, ang Babylonian tungod kay ang mga Hudiyo na bihag mga to sa Babylonia ning adapt sa planetary week ang ganini ang ingon mga celestial body ang gana makita dito sa kalangitan. So mo na ning adapt sila sa Babylonia nga mga pagtuo. So mo na siya lang naa sa kaning planetary week og diha na ang ikapitong adlaw mo na siya ang gibutang nga Saturn. So kinsa man ang Ginoo diha? O si ang ilang ipaka Ginoo diha si Rifan. Mabasa man ato sa Biblia, si Rifan mo na

Rod, lisod man pod og itug-an jud ninyo ang kinatibuk-an nga kamatuoran, mawad-an man pod mo og mga tawo. Oh man, og itug-an yung kamatuoran mo na nga mag-ipon na ta. Mo na nga daghan na kayo ang mga protestanteng pastor nga naa karon sa relihiyon nga Katoliko. O mo ning uban yung mga hangit na ning uban, wala ilang atake, paana, below the belt na. Kay, asa mo ka na mga gahe nila nga mga bagtikan nila mga pastor diyan naman sa Katoliko. Kusog naman kay nga mo dipinsa. Kusog naman kay nga mo tugan nga kami man mangiamong ilaron ang mga Katoliko. Aron la makumbinsir din na mo. Tungod sa mga naaman sila yung mga allowance, gikan sa gawas, dollar, onya, plus 10% pa sa mga member. O, tinuod mo na akong kisulti. Ay, lamang kasuko. Muna nga, ingon ni si Brother Paul Alima nga, ang ilang itugan, katunga ra, dili itugan lang tinuod mo na yung like half-truth. Katunga ang ilang itugan. Kaya itugan nila tanan, nauban mga pastor, nakamaon agad. Nga kay, kung mubiya sila, mawadaan man sila og konsumo, mawadaan man sila og supply. So muna, magpadayon na lang yun sila. O nga, kineng uban yun nga makonsensya man. No? Sama kang Bro Noe Dora. Makonsensya na magiging siya nga. Kananing pangutanon nga, ni kinsay nagtukod sa imyong relihiyon. Ah, siyempre. Mutugan, magiging ka nga. Si Kristo, ang muna siyang tukod sa among relihiyon. Anya, ambak na yun sa Mateo 16. So, nga, tukuron ko ang akong iglesia. Muna ang among iglesia. Pero sa labing tinood, di ginamit tinood. Unya mo na yung siya na konsensya naman sir, si Bruno eh. Base sa iyang statement nga, og pangutanon siya nga, muingon siya nga, ang Ginoo nagtukod siya ang reliyon nga, siya man ang nagparehistro sa Security and Exchange Commission. Siya man ang nagparehistro. Kaya guwa na siya, dili man ang matao na nga, kanan nga pundok. So muna siya ang sabot niya nga, ang mga pastor, magtukod sila og relihiyon, siyempre naago na sa ilang pangan gibutang. Kaya mga asset kuno dana, di na mga to simba na maguno na sa pastor. Nga nga, tungod sa mga suporta, mo na maningkamot silang makadaghan sila og mimro. O, napa, magsuan nila, magdaha sila og mga noodles. Saka, salmon, bukas. Aos, welcome kayo ng mga Katoliko dayon. Pero sa una ko nga magda sila og Biblia, magkilit-kilit og Biblia. Unya mo, no na manira ko nas ba mga balay, manira ko sa purtahan. Unya pangutan-on ko ng mga anak, asa man yung panday? Man. Wala man diri. Wala man sila diri brad, tuas bukid. Pero kita ko no ang tiil dito sa loyos purtahan. Aos mo na. Nga otro nilang atake nga ilan namang excuse me ilan namang mitingan og unsa gyud may pamaagi diha ra repack sila og noodles bugas og salmon or sardinas aw aberto ka importahan brad agi mo diri brad diha nga na sakpan nya pagamuto istorya dayon nya pwede pa magistorya ta kung kana na nya na Anton mo kana gusto ba mo mang maluwas di siyempre kisa may mo dili gusto ba mo malangit mo na langit yo da nga po mo ingo kag imperno ka po ingo adto gi kas kayo nga na may dili kayo mo na na paliwanag na dito sa mga bersikulo kapitulo otro ra ba na mga protestante kana mga pastor dag hindi man kumuto untanan pastor na kamao kinsay naghimos bersikulo kapitulo adi man gipun na nila itugan bisag nakamao sila kinsay naghimo ng kapitulo og bersikulo diya sa Biblia kaya ang naghimo na mga kardinal pari di man pari nila dili man kardinal gani katoliko mo gina mo nang dili sila itugan kung nakahibalo sila. Pero kasagaran ko, di ko matuotan ng pastor kabalo. Kung kinsay nagbuo na ng kapitulo o bersikulo. Nga, mingon dahil pakalaris. Bersikulo, kapitulo.

0: Itulo
1: asa mapasa asa
0: mau nak deha nya kita pon nga mga Katoliko nga mo puti selebutan nga mo dene kapitulo mo puti dene bersikulo kita ra bagi nung tay tag-iya na Biblia. Wah ano na mapildi ta pirme kay wa man tay katubag pangingon na nga usar ang Ginoo nya kan ngano na inyo tulom ra nya na ba inyo mga ribulto magwan ah, diha na pag so mga ribulto magan mo tay gingon sa mga sharing basmatis tumuni. Nya sa so mana bawal mula sa atong pagtuo ng naay ingon ana naay mga ribulto mga birhin makon nya mingo lawo to pag wala na brad ini ka gabi eh ay las adlaw oh ana amo ta ni pang sunogon nila mo to mingo jala na hadlok po sila alam may alam sa gadag mga Protestante nga mga pastor kay nakamao di sila nga delikado ni kay mga kanang giblisingan ba sa pare ba balaan jud na siya kay na naka na panan gid na blisingan so to may connection na siya so muna siya mga kaigsoonan nga ang atong pagtuo kinala tong pahugtan magtuon sabta maminaw sabta sa atong mga kuan nga atong obligasyon gud kanini ang pagsimba matag Domingo obligasyon gina siya sa mga Katoliko. Una siya ang atong mga nga mo trabaho ta sa unom kadlaw apan ang ikapito Domingo para sa Ginoo simba. Reklamo na po sila. Ang ikapito brad sa kalendaryo na Sabado ay ang amo nga pagtuo kay nagtrabaho man mi og unom kadlaw di siyempre ang paghumuan sa gikan sa unom ngadto sa unom di ang kapito mo na amo og natunong nga Domingo ay mo na ang nabutang sa ikapito sa among adlaw ang inyo natunong sa kalendaryo pero ang amo natunong gyapon sa mo kay oh ang musupak man gyud tetang linawon kinsa man nga mga opisina sa panggobernuhan nga nagsugod og adlaw nga Domingo pagtrabaho. Awa na, sigurado di mo katubag, anak. Ang pagsugod og trabaho, Lunes. Oh, that is Labor Day. Ang pagtrabaho, magsugod kasi yung pagtrabaho, Lunes. O, oh, hay man ang ikapito. Oh. Domingo. Lunes man ang pagsugod og trabaho. O di, sunod-sunod ba na nga pag maglaktaw-laktaw pa ka? Okay ra nang mga kanang mga construction worker kay mo lahos gyud na sila sa unom ka adlaw nga trabaho kay Domingo naman ang kwan. Pero kanini ang atong mga naka-opisina wa na na sa pag-Biyernes hapon wa na trabaho Sabado ug Domingo. O man nga na kay girespetaran ang inyong Sabado. Kay wa na mo respetare moderitso gyud na nga tus Domingo. So ang Domingo ikapito pero kay sundon man gyud ang kalendaryo. Okay, pagbigyan nato ang kalendaryo. Okay. Ang kalendaryo, magkaya sundon. Okay. Nag-ingon nga sa Levitico 23:39 nga nag-ingon nga ang una o ang ikawalo mao ang hingpit nga pagpahulay. Okay. So man ha, di klaro kayo nga rest ang kuan ang ikapito ono og otso ono og otso dai kay og ang kalendaryo ko tanaw nyo kalendaryo bahinon nyo ngatos kapito kon ang uno nagsugod sa permero omuin ginas ikapito oh, okay. Onya sunod sa kapitok, awalo. Oh. Onya naingon man nga sa Levitico 23:39 nga sa Korintono. Ang una o ang ikawalo mao ang mga adlaw sa hingpit nga pagpahulay. So correct. Ang hingpit nga pagpahulay namo Domingo. Oh. Una o ang ikawalo. Ang una Domingo, ang ikawalo Domingo. Oh, mo na ang giingon dito sa Levitico 23:39 nga sa Korintono.
1: Unsa man pud ang inyo ha? Ang ikapito Sabat ug ang ika-14 pangilin sa pagsaylo. Din man hinitabo ni pangilin sa pagsaylo adito ni sa Ehipto. Tungwa pa sila mugawas sa Ehipto. Yan ang pagkagabi sa ika-14 nga adlaw sa bulan sa Nisan, mao na siya ang mga Israelita dito sa sulod, nag-ihaw sila, wala gimugawas. Kay umugawas, mamatay man sad. Kay musuroy man ang anghel sa kamatayan mo itong pagpangpatay sa mga bata nga mga lalaki nga kamagulangan. Hasta mga kamagulangan, sa tanan mga hayop, patay. O patyon sa anghel. Muna nga, wag yung mugawas. So, nagpahawalay sila ito sod. Dan ang pizza 14, Sabado. Tunong Sabado na. Okay. Muna siya ang pangilin sa pagsaylo o gisaulog na sa mga Israelitas, hantod sa mga Hudyo, kaosa sa usa ka tuig ang pangilin sa pagsaylo na tunong na Sabado. Oh, muna ang klaro diyang istorya. O niya kay kaneng Sabat, ikapito mangyod, rest day, Sabat. Pero di na maoy buot pasabot ang Saturn, ang buot pasabot ang meaning Sabat, dili. Natunong lang ang Sabat rest man gyud siya pahulay man katug lingkod mao na ibot pasabot sa Sabat. Okay, dapat dito. So mao na siya ang ikapito ug ang ikatorse pahulay unya wa man pud sila mogawas gyud ning 14 pagkapit sa 15 mao na siya ang giingon dito sa Levitico 23 pangilin sa pan nga walay patubo o asa man ang pan nga walay patubo na ana nato makit-an sa adlaw nga Domingo sa misa sa atong mga kaparian. Levitico 23:6 ngadto sa City. Himua ang balaan nga panagtigom sa unang adlaw. Oh, kabaw na mo. Amo na sa mga Katoliko. Di mo moapil din amo. Pamunggos po sa inyo. Dito pabilin mo dito sa kwarto. Ay mo paggawas pagkatuog mo dito kay ang pizza 14 pangilin sa pagsaylo. Ang pizza 15 mao na siya ang pag kasaulogan nga mugawas na sila sa Ehipto. Pizza 15. So mao na siya nga gisaulog. Saulogan ninyo kining pangilin sa pan nga walay patubo kay kining adlaw gipagawas kamo sa Ehipto. Oh, na minuldi na kayo siarog masabot. Sa ato pa, liberation ang adlaw nga Domingo sama nga pagawas ni Kristo dito sa lubnganan Domingo. Oh, gets nyo? Domingo muna ang gisunod namo nga mga Katoliko nga sa adlaw Domingo among gisimba si Kristo. Apan kay si Kristo dili man yung tuuhan nga Diyos, muna nga dili mo musimba kang Kristo. O may nga bakalaris. Atos mintiryo. Ay naunsa ba ano ministeryo nga daban na si Kristo wa na dito sa ministeryo ning hilam sa tiil gitong mo na ang atong tradisyon nato nga mga Katoliko mga Kristiyanos nga panahon sa kamahalan mo hilam ta sa mga samad ni Kristo maharok ta kato mao man ang ganito kaning hilam sa Maria og gisimba nila siya gikan datong panahon na hangtod na karon mao na ang gidala namo nga mga Katoliko ng mga Kristiyano. Muna nga mo ah, Domingo. Anya, ang saman din ng Domingo, Bradistor. Nga nga nung kuan magpun mo na ng Domingo. Yan Domingo, iya na sa Ginoo. Ay, gingan mo na Lord's Day. Oh. Adlaw sa Ginoo. Muna nga, bisan pag unsaon, magsimba jud mi sa kang Kristo, kay si Kristo ang gituohan nga Diyos. Apan ka mo nga mga Protestante, dili mo musimba kang Kristo, pero nagdararaba mo, nagdararaba po mo diyan na nga Kristiyanos po kuno sila. Tarino Kristiyanos, pero dili sila nagsimba sa Domingo. Sunday, is a Lord's Day. Adlaw sa Ginoo. Muna'y binisaya. Kay og adto ta sa nagalalaing mga pinulungan og sa unang pinulungan sa Aramaic, Aramaico. Yan lang nag Yuma Kad. Yuma Kad. Sabi mo punang Yuma Kad. Kubaro na ni sa in English Day of the Lord. O na siya ambot pasabot sa Aramaic Day of the Lord. Sa Hebro, gingan lang nito og Yom Adonai o Yom Rishon. So, muna pasabo. Ang Yom Day, muna ibuspo ta, Day, ang Yom. Yom Rishon. On sa mampod, Day of the Lord. Magyapon, Greek ta sa Grigo, Keriaki Himira. Kanang Himira, nagrepresent na sa Day. Keriaki Himira. On sa mampod na siya, Of the Lord. Sa Ginoo of the Lord's Day. Balhin ta sa Latin. Latin nga pinulungan. Dies Dominica. Unsa man po na. Day of the Lord gyapon. Unya. Are ta sa kinatsila. Kinatsila. Spanish words. Dia del Señor. Unsa na po na. Kanan Dia del Señor. Domingo. Mauna siya. Day of the Lord gyapon. Muna nga kami nga mga Katoliko, mga Kristiyanos nga Katoliko, nga tinukod ni Kristo, nagsunod mi kang Kristo, muna nga adlaw nga Domingo. Di ba? Thank you for watching, Brother Bo. Gakrama. Thank you for watching, I'll Pidjo Quishon Ipil. Thank you pare. Pakusgi imong padya, araw makabati po ng uban. Musimba na kapirmente ka na Domingo. Sama na siya mga kaigsoonan. Unsa kuno to? Sunday is a Lord's Day. Di ta mo simba sa Sabado. Kaya ang adlaw nga Sabado, ting katog, ting pahulay, o rest. Muna sabot diha. Sabat. Sabaton. Sa Grigo. Unya, kaya ang mga ato mga kaigsoonan, ng mga Sabat keeper nga bag, o kani mga ginag, is day sila ning adapt sa kalendaryo sa Babylonia. Kaya kaya nabihag mo sa Babylonia ang mga Hudyo. O di, sa kikayang ko na dito sila sa planetary week. Wala siya nga ang ilang o sa kasimana dito nagsugod sa Domingo. Shamas. Anya sin amun Nergal Nabu Marduk o Marduk Supreme God mao ni ang sunod sa Babylonia o si Ishtar o si Ninurta. Ninurta ay kapito mao ni sa God of Farming. Tigtrabaho mga ganito trabaho mga basak ganito trabaho uma God of Farming Ninurta mao ni kapito sa Babylonia o gi-adapt ni sa mga Judaism sa planeta kaya nagbutangan naman ni og kanini ang planeta sa panahon na ni karon mga kuana. Kaya ang original yon nga pangalan the day and the week origin. I-search ninyo basig ingon mo tumo-tumo ko day Genesis 1 versus verse 16 and God made two great light. The greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. The Creator did not name the day. Ancient Semitic cosmology gave the name of the day which was stolen by the Greek and the Romans. Gikawat sa mga Grego o sa mga Romano. So muna niningawas na ang planetary week na Monday, ang buwan, unya, Sunday, ang kuhaan ani, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, muna ni siyang Saturn. So muna siya, ang original gini ni nga gibutang dere, Monday, ang una, Day of the Moon. Tuesday, Tuesday, God of War. Wednesday, Wooden Day, Sky God. Thursday, Thursday, Thunder, unya, Friday, Fertile. Saturn's Day. Satan. Sorry kayo mga kapatid. Yung mga ganyan nakabuat, nakalista rin. Ang Sunday, Day of the Sun, Jesus. I search sa ninyo. Aron makahibalo mo ba ko magtumo-tumo diri ninyo. Mao na siya ang nakabutang nga ang pangalan. Oh, dara ang ka na yun ang history of the Jews. Mga resayan sa mga Hudyo con Judaism ilang isunod. The Babylonian is to be sure had a certain superstitious connecting with the seventh day. They imagine that on that seventh day, evil spirit was lead human being. And the fourth one should not do anything. The ancient Hebrew had changed all that they had made the Sabbath as memorial to creation. Muna na siya nga, memorial na lang kuno sa creation. Kung nalagay naa di ay panuway, di ay magsuroy-suroy, di ay ikapitong adlaw. Mauman ang giingon diri sa katuan, Satan man na rin nakabutang Saturday. Sa kanina yung the day and the week origin. Search ninyo, Satan gin nakabutang diha. Unya mo na diri sa history sa Diyos, naa di ay kanini ang kanining musoroy ang evil spirit, willed human being, dahil ang kasibint day. So muna siya mga kapatid na ato lang itugan ang naadri sa atong nabasa. O naabasi sa balang kasulatan. So muna na siya di, sa Spanish, ngagingan lang na sila ang Spanish calendar, Dias de la Semana, day of the week. Muna nga, Lunes, nanang Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, raba po din kapito dire. Daily mo makakuha sa kalendaryo sa kanini ang Espanya, sa mga Spanish, sa mga Katsila, kay una dire ang Lunes. Daghan ba yung kalendaryo nga nag-una og Lunes? Di ba yung umaka? Ingon nga, ang kanarang kalendaryo nga Gregorian inyong basihan, wala. Lunes ang nag-una diha. O di lang, kwan. Anya naapag yung mga kalendaryo nga kanini ang dili mo pwede. And then counting of the days in different calendars. How many days are there in a week? Nga ang kasaysayan. World history by human experience with 76. The Assyrian used 5 days a week, while the Egyptian favored the group of 10. The modern week may trace its origin to the Jewish custom of observing the Sabbath day every seventh day. Alternatively, our week may have originated in the Babylonians' belief in the sacredness of number 7, a belief probably linked to their 4 7 these planets of moon or and the 7 planets visible in heaven. Klaro kayo nga ang inyong gigikanan nga Ehipto, dili mo mapuydi sa ilang kalendaryo kay napulo kaadlaw ang usa ka semana, ang usa ka buwan tolora ka semana. Di mapalpak mo dito imbes mao ta toy kopyahon ninyo gikan dito sa kuan kanini ang Ehipto. Pag are mo sa Assyrian, nga giingon sa Assyrian, di mo gyapon mo pwede kay ang usa ka semana 5 ra ka adlaw. Di wa gyapon mo, di gyapon mo Assyr. So mo na siya og are mo sa Persian calendar, sa Persian, ganin man taga Iran. Ano og Afghanistan. Ang ilang kalendaryo, wa gyud kay to as in ang ending Friday, wa tang gyapon mo. Ang ilang kalendaryo, Shan B. Yes, Shan B. Dun Shan B. Sin Shan B. Church Shan B. Kalisod din. Pang Shan B. Ang ilang B, kanyang D, tingali ni B. Muna na siya. Unya, ang ikapito, Jume Adi. Friday na siya, ibot pasabot. So, di gihapon mo, maka kuha sa ilang kalendaryo kay ang ending ang ikapito Friday. O labi na sa Roma. Kaya ang Roma, ang ilang kalendaryo, walo kaadlaw ang usa ka semana. O niya, dili numero, litra, A, B, C, D, E, F, G, H, kutob sa H. Kaya ang H ko no, market day. Awa, gihapon mo. O hantod na nga to, Spanish. Kaya Spanish, yung ikapito, Domingo. O. Pangitaan na lang na ninyo. Kay Basin, maingon ko gaya. Nagtumo-tumo lang ko dire. So mo na siya mga igsunan nga atong tun-an nga matunong gyud ang atong pagtuo sa kang Kristo. Si Kristo gyud way lain ang atong tuuhan. Siya gyud ang tuuhan nato, dili ta magtuo og lain. Si Kristo Dios alang nato diya sa atong Holy Trinity. Kay kita mga Trinitarian Katoliko di ta mosunod sa Oneness og sa Unitarian. Arita sa Trinitarian kay muna ang original nga tinukod ni Kristo ang Katoliko. Okay, wala marag hapit na ta sa oras. Okay, tapos palamatan na itong mga kaigsunan nga naghatag kinabuhin ini sa mga kang Camilo Biboy Castro. Salamat kay pare. Wala gay hunong nag panayon ta din nga tuntulman nun. O gagi pag tapos sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amin. Dalay gun nga Dios nagadayag salamat kanimo sa mga grasya ug panalangin nga imong gihatag dinamo. Ug bubo sa mga to kanila imong grasya ug panalangin. O gining tanan gi pangayo pinagi ni Kristo. Among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Okay, kininyo ug sa kahanginan Nestor Sokwano Kaliao. Magkita sa Domingo pohon. Okay, dapat last. Thank you for watching Barbo Gakrama. Thank you. Naaday sa Palawan. Okay. Thank you. Bye-bye.

0: Chutes in Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number RA Biliran 02 series of 2026.
1: Han, tulog na ba si baby?
2: Shh! Wag ka maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ah. Han, oras na.
2: Oras na para.
1: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
2: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
1: Oh, ano yan?
2: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Eh, ikaw talaga, Han.
2: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom ko, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Kung kay balo ka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
15: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: Shopping na jud sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man eh. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako nga mag-Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsik gyud ang akong lawas. Tinuod ka na mari. Lagsik gyud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo gyud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Kalamisa natural.
3: Eve Magnon, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala akong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisting ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
6: Ako po si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makakayat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makakayat. Kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
7: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
13: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule, hindi karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang Zen Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.

0: Kina Jude Silabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tinawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number R8 Biliran 02 series of 2026.
1: Han, kape ni mo o.
2: Hala, o saan ni nakape?
1: Mauna ni karon ang akong ginakape. Mark Cafe, 10-in-1 plus 1. Walay asukar nga gibutang. Mauna ng dili makadiabetes.
2: Lamish!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao magbebe ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagita gimi sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres. Giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Sanfon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.

0: Kinajut sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mark, adi na ako.
2: Aha, igwa ka na glit niyan sin iba na Mark ha? Una ako lang.
1: Igwa na ako sin iba na Mark niyan. Kag siya ang true lalabs ko sa pagkaaga. Pagkauto, hapon, kagabi. Si Mark ang kaupod ko.
2: Eh, sino na Mark ang ginasabi mo?
1: E di itong Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix. Masiram, epektibo, masustansya, kagpuno sin health benefits pa.
2: Ulat anay, Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Akon ina!
1: Ano ka? Akon ini?
2: Akon!
1: Akon!
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mababakal sa mga butika, groceries, kag sari-sari stores sa inyo na lugar.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Tikman ang sarap ng natural. Kung

0: kape.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Iisa empinado, nagpuyo sa Pulumulok South Cotabato. Sige takbuyan ko og ubo. Dry kayo ang ako ang ubo. Wala jud ko'y makuha nga plema. Lain pa jud kay nga ubo kay dire-diretso bitaw. Dili mo hunong kapuy kaayo. Maluoy na gud akong bana kay dili na ko katinda og tulog. May naka-recommend sa ako, i-recommend niya sa ako ang EXL Makabuhay Capsule. Sa dihang nahurot na ko ang isa kapad, nakatabang jud siya sa ako ang gibati. Nang gawas jud ang mga plema sa ako ang ubo. Itong na ay mga balatian na sama sa amo ang naagian, itry ninyo ang EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up eh. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Hantog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.

0: Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanic alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man ka og maayo man eh. Sige lang kag exercise ta. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako. Nga mag-Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsit jud ang akong lawas. Tinuod ka na mari. Lagsit jud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo jud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Kalamig sa natural.
3: Natinigandan. Ang dami ko pa yung malaki. Diabetes pregnant. Supan ko na ka gamit sa EXL. Kapo kayo ang kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makainan nga bitreden. Ako pero sa kaloy sa Diyos. Pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Natagan yung kong papaskula akong kalawasan. Pinaagyo sa masatawan sa Gino. Pagsuway mo sa EXL product kay ako kayo na itatabang. Ako mo witness yun ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
6: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
7: Pruweba sa kaibigtibo ng iSolution ng Doc Alternativo. Ang iSolution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Samphone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samphone Gold Coffee Mix.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
12: Zed Health Report.
13: Health Report.
14: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutan ko sa bulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Shopping na Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanic alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mga kasangga, kung food supplement lang ang paghisgutan, kinahanglan yun ang kayang-kaya protektahan ang tibuok lawas o ang tibuok pamilya. Dili nga basta food supplement lang. Mao nga kung ako ang pangutanon, Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Ang among gisaligan, puno kini o mga herbal ingredients, sama sa insulin extract powder, nga napamatudan nga kaya ni makatabang sa mga taong nadunay type 2 diabetes. Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Magpakapsule matag adlaw para kanunay kang himso. Mapalit kini sa mga butika, groceries o supermarket sa inyong lugar.
2: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
3: Ang kagandahan po, Doc, ng Plus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, inahaplus ko ng inahaplus ko lang ng ano. Tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Tsaka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, naubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at tsaka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano niya, pe-prevent niya yung ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto A. Diet, Tagayriga City, Camarinesor.
4: Uweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
6: No approved therapeutic claims.
7: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong pagbabawas. Yung nagtake nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako magtake ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santhol Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
11: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
10: Oo, kape.
11: Santhol Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
10: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santhol Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhol Gold Coffee Mix.

0: Chutes in a Ball ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number RA Biliran 02 series of 2026.
1: Ang sarap!
2: Delicioso!
1: Masam-sami!
3: Manyaman!
4: Nagimasin!
5: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
6: Ang sarap!
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!
9: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
10: Ang kagandahan po, Doc, ng Haplus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplus ko ng, hinahaplus ko lang ng ano. Tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Tsaka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, naubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at tsaka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano niya, pe-prevent niya yung ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto E. Dait, Tagayriga City, Camarinesor.
11: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapeutic claims.

Welcome po sa Sunday Buffet all the way. Samahan niyo ako, DJ Eleni, at pag-usapan natin kung paano nga ba mareresolba ang problema, hidwaan o alitan sa pamilya. Aniya, wala naman perpektong pamilya. Dumarating talaga sa punto na nagkakaroon ng miscommunication, misunderstanding, pagtatalo o kuminsan walang kibuan o walang pansinan. Sinong nakarelate dyan? Pero

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
8: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
9: Easy Hugo!
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
8: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
10: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: This is easy.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Whoops, teka. Itotry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
6: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
7: Serving the Philippines.
8: This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Radyo natin.
2: Nationwide.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is Easy Hugo Stain sa Champion Dishwashing.
6: Easy Hugo.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
9: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is Easy Hugo Stain sa Champion Dishwashing.
1: Easy Hugo.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
0: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

Na-experience nyo na ba yung parehas naman kayo ng language na gamit pero parang may mali? Bakit parang hindi kanya maintindihan o sadyang mali nga lang ba yung interpretasyon niya sa salita at kilos mo kaya may namuong tensyon? Problema sa komunikasyon. Isa sa mga common problems na na-encounter natin sa bahay o sa pamilya. Minsan, madalas, hindi naman talaga yung message ang mali. It's the tone, how we deliver

0: Heavy duty ka tin, no? Sakad na pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is Easy Hugo Stains, a Champion Dishwashing. Easy
6: Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
8: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
9: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
5: This is Easy Hugo Stains, a Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
11: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
12: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
13: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content, o babawasan nila ang portion nito.
12: Mm-hmm.
13: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
12: Kagaya ng?
13: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
12: Okay.
13: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS
6: Radio Natin
7: Nationwide!
8: Jelina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
10: This is Easy Hugas saying sa Champion Dishwasher.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radio Natin
7: Nationwide!
8: Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
10: This is Easy Hugas saying sa Champion Dishwasher.
11: Easy Hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
13: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
14: Serving the Philippines.
0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Katapusan na ng buwan, sina Judith at Juna, nabayaran na ba? Nako po. Dito madalas nagkakainitan ng ulo ang mga financially stressed. Sa mahal na nga rin ng mga bilihin, sunod-sunod pa ang bayarin, parang kailangan na ng magic para maubos na ang alalahanin pagdating sa pera. Isa rin kasi yan sa mga karaniwang problema ng pamilya na maliit ang kinikita. Hindi nagkakasundo sa pagbabudget at maling paggastos. Yung tipong ikaw tipid na tipid tapos yung kasama mo sa bahay, pasarap buhay, akala mo anak mayaman. Kaya mainam sa ganito, open book kayo. Kumbaga, tapat at walang dapat itinatago. Kung may utang man sa bumbay, sa kapitbahay o sa credit card. Maganda rin siguro, may joint account kayo for your expenses. Or baka mas mag-work sa inyo yung toka-toka ng gastos. Na ikaw sa kuryente, siya sa renta ng bahay or whatsoever. Huwag rin mahiyang magtakda ng boundaries. Huwag laging all out, lalo na kung nahihirapan na. Hanapin ang solusyon na katanggap-tanggap para sa lahat. Yan ay ilan lamang sa mga common problems na nai-encounter ng pamilya, komunikasyon at pera. Naway mabigyan nga po natin ng daan kung paano mareresolba para manatiling matatag at masaya ang pagsasama ng ating pamilya. Gandang evening! Nakasama niyo po DJ Eleni dito sa Sunday Buffet all the way. Magkarinigan tayo tomorrow 1 to 3 in the afternoon para naman po sa programang Chillax Time, kung saan makakatambala naman po natin dyan si DJ Fatima. So that's it for now. Again, this has been DJ Eleni saying good night. Sleep tight, close your eyes, and everything's gonna be alright.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Radio Natin
3: Nationwide.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS. Healthy Minute. Fact or Fake. Brought to you by MX3.
3: Yung iba daw wala daw sa lahi nila ang diabetes pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
4: That's a fact but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina, ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So, ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.
5: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
6: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.

0: kape.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharmasave Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Eve Magnon, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Manay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala akong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisting ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Nakakarad, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang po pa yung mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: More dark spots siya, anak.
10: Mm-hmm.
9: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na po siya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
11: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
12: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
11: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
12: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
13: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
14: Ako si Corazon Jose po, ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung, ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
15: Ruweba sa kaibiktibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
16: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Caston Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
17: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay anak mababay, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: radyo natin.
10: You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
18: Hiya! Hi!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina at samahan ang programang maghahatid ng kaalamang pangkalusugan at solusyon sa karamdaman.
2: What's up, Doc?
1: Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation. The EXL Makabuhay Health Hour. Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner. Our EXL Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanmigo.
3: Magandang buhay, magandang kalusugan at welcome sa another exciting and empowering episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong Health Happy Doctor mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Dito, sama-sama nating tuklasin ang mga paraan upang gawing simple, masaya at makabuluhan ang pag-aalaga sa ating kalusugan. Kaya, lagi po kayong mag-relax habang kayo po'y nakikinig sa ating programa. At sama-sama natin na sanubungin ang 30 minutong puno ng kaalaman at inspirasyon dahil dito sa Usapang Kalusugan ay laging happy ka. No? Kumusta po kayo sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon kung saan man po ay nang sulok po ng Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. Tayo ay live na magkasabayang napapakinggan sa lahat ng inyong pinakpaboritong radio station sa buong Pilipinas, especially dito sa Mimaropa Region, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, at lalo na sa ating makulay at masiglang Puerto Princesa City. Sana po kayo nasa mabuti kayong kalagayan at mabuting kalusugan dahil dito sa ating programa, healthy ka, happy ka, and don't forget to stay hydrated daily. Huwag pong kalimutan uminom po ng tubig araw-araw, ha, lalong-lalo na sa mga panahon na tayo po ay tang-init, no? Mainit na panahon, no? Sabi nga nila, ang pagiging healthy ay hindi lamang po strong. Dapat importante na maging masaya ka at enjoy na enjoy ka sa buhay na meron. Kaya ngayong araw na ito, ipapaalala natin sa ating sarili na hindi kailangan maging komplikado ang pagiging malusog. Magkaisa po tayo para gawing masaya at magaan po ang buhay. Ngayon, sabay-sabay tayong maghanda at matuto tungkol sa makabago at epektibong paraan ng mga natural na pangangalaga sa ating katawan gamit ang mga herbal na produkto tulad ng EXL Makabuhay. Always stay tuned po mga kapatid dahil araw-araw po tayo po nagbibigay ng mga tips. Pag-uusapan natin ang mga tiyak na siguradong magpapasigla sa ating kalusugan at pati na rin sa inyong araw, no? At syempre, don't forget, ito ay magbibigay ng pag-asa sa bawat tahanan dahil nandito lamang pwede natin makita sa ating kusina o kahit na sa ating bahay, lalong-lalo na ang mga remedy na pwedeng makatulong sa ating kalusugan. So, let's take this journey together to health, happiness, and hope, no? Let's make every moment counts. Let's make health a happy choice. Ang programang ito ay alamin natin ang mga sikreto ng kalusugan at wellness gamit ang mga natural na paraan. Sama-sama natin tuklasin ang mga powerful benefit ng kalikasan para sa mas malusog at mas masayang buhay. Kaya naman, ihanda ninyo ang makabuhay moments dahil pag-usapan natin ang mga health tips, natural remedies at syempre ang amazing benefits ng ating EXL Makabuhay products. Dahil dito sa ating programa, hindi lang po kayo basta-basta natututo, no, kundi tiyak na mag-i-enjoy tayo sa ating kwentuhan, tawanan at dagdag kaalaman. Magsimula tayo maging aktibo at produktibo sa araw-araw. Kumain ng tama at piliin po natin ang mga natural na paraan sa ating wellness. Sabayan nyo ako sa ating mantra ngayong araw na ito. Healthy body, happy life. Tara, mag-invest po tayo sa ating kalusugan dahil ang natural na paraan ay laging the best. Mga kaibigan, kung kayo man po ay nakagamit po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee at naranasan mismo ang bisa at ginhawa nito, huwag pong mag-atubiling i-share po ninyo ang inyong kwento at maging inspirasyon sa iba. Tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884. And of course, we have also our globe number 0917-728-1434. Ulitin ko po, 0917-728-1434. Sama-sama po tayo sa EXL Makabuhay Advocacy Health Club upang makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng gabay sa kalusugan. Ang simpleng kwento ninyo ay maaaring magbibigay ng pag-asa sa iba, kaya tumawag o mag-text na at maging bahagi ng misyon ng kagalingan at kabutihan. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili ang lahat ng yan sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. At sa mga kapatid natin na nakaka-tune in lang, welcome fully sa ating programa. Abangan nyo lagi, no, araw-araw tayo po'y magsama-sama sa mga exciting topics araw-araw. Kung may mga tanong po kayo health concern na gusto niyo pong pag-usapan, huwag po kayong mahiya o tumawag sa ating hotline number. At lagi niyo pong tandaan, kayo po ang laging bida dito, kaya kapit at sabay-sabay po nating alamin ang mga makabagong paraan para sa kalusugan at kagalingan. Pero bago tayo dadako sa ating main topic for today, pupunta muna tayo sa ating pinakapaboritong programa, ang Daiyak sa Makabuhay Home Remedies. Kaya I would like to welcome again sa lahat ng ating mga sukit na kapagsubaybay dito sa ating programa. Inaabangan po ito lagi, no? Ito paborito niyong segment, ang Daiyak sa Makabuhay Home Remedies, sa kung saan ay lagi po tayong nagbibigay ng mga natural at madaling paraan sa pangangalaga ng inyong kalusugan. For today's home remedies, no? Pag-uusapan natin ang laging kumakain ng saluyot, no? Kayo po ba ay mahilig sa saluyot? Paborito niyo po bang panghalo po ito sa inyong mga ulam? Ang saluyot, no? Isa to sa pag-uusapan natin ngayong mga araw na ito. Sa mga mahilig mag-ulam ng laswa, ha? O kung sa Bisaya pa, utan or laswa, alam niyo po ba na may tinatago itong sobrang powerful benefit sa kalusugan? Ito yung tinatawag na saluyot.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alam niyo po ba na ang saluyot, hindi lang po ito basta-basta na pandagdag lang sa laswa or utan or lawoy, ano bang mga terminology niyo ginagamit para pangluto sa ulam, no? Or even sa ginisang gulay. This leafy green vegetable is packed with so many health benefits. Ang akala mo multivitamins capsule nito dahil sa sobrang dami ng kanyang nutrients, no? Kaya nga itinatawag ito minsan na poor man's vegetables na mayaman sa nutrients. True. Pero bago yan, ha, konting trivia muna tayo. Ang scientific name ng saluyot ay Carcharus olitorius. Ito ay kilala rin sa pangalang jute or jute mallow, no? Alam niyo po ba nung unang panahon ginagamit po ito ng mga Egyptian para manatili maging bata ang kanilang kutis? Ito yung sikreto nila. So ginagamit nila ito araw-araw, kinakain, ginagawa nilang paste, no, panligo, no, para mas mapanatili sila ng maging bata, no. Pero kung ikaw naman din ay gumagamit nito, I'm pretty sure baka malay mo maging Cleopatra ka or Pharaoh dahil sa paggamit niyo po ng saluyot. Well, anyway, at the back of the scientific benefits ng saluyot, no, it has an anti-inflammatory properties. Ang saluyot ay mayaman sa omega-3 fats na kilalang-kilalang nakakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga sa katawan. Ang omega-3 fats ay nagpo-promote ng brain development at nakakabawas po ng inflammation. Kaya naman, mainam ito para sa mga may iba't ibang klaseng uri ng kondisyon pagdating po sa inflammation, bukol man yan, and even arthritis, no, pati na rin sa mga may problema sa respiratory system, asthma, at iba pang kondisyon na kaugnayan sa inflammation, no. Powerful antioxidant properties. Ang saluyot po, mga kapatid, ay mayaman po sa lycopene, isang antioxidant na tumutulong sa pagprotekta ng mga cells laban sa oxidative damage na maaaring magdulot po ng sakit tulad po ng cancer, heart disease, at iba pang mga uri po ng degenerative diseases. Alam niyo rin po ba na mas mataas ang lycopene content ito kapag niluto ninyo po ang saluyot, no? Pangatlo, bone health enhancer. Ang saluyot ay loaded ng calcium at magnesium na tumutulong sa pagpapanatili na maging malakas ang buto at ngipin. Ang isang tasa ng nilutong saluyot ay nagbibigay ng 14% of daily value ng calcium at 13% naman ng magnesium. Ang kombinasyon ng dalawang minerals na ito ay mahalaga para maiwasan ang osteoporosis. Pang-apat, immune system booster. Dahil sa mataas ito sa vitamin C at vitamin A content, ang saluyot ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Ang vitamin C ay tumutulong sa pagpapagawa ng pathogen-destroying cells na pumipigil sa infection, habang ang vitamin A naman ay napaka-importanting antioxidant para sa optimal immune function. Panglima, digestive health support. Ang fiber content ng saluyot ay nagpo-promote ng healthy digestion at maiiwasan ang constipation. Ang dietary fiber na mahalaga sa pagpapabuti ng gut health at pagtulong ng detoxification process ng katawan, may tulong ito sa pagpapababa po ng blood pressure or those who suffer hypertension. Ang magnesium content ng saluyot ay nakakatulong sa pagre-relax po ng blood vessels at nagre-resulta ng mas maayos sa daloy ng dugo at pagpapababa po ng blood pressure. It has a capability to manage the diabetes. According to the studies, no, ang saluyot ay maaaring makakatulong sa pagpapababa po ng blood sugar levels. Eh maaaring maging supportive food ito para sa mga diabetic patient, no. Ang daming benefits po ng saluyot. Pero paano nga ba natin gagamitin ito bilang isang home remedy? Usually ginagamit po natin ito bilang isang ulam, no. Pero ngayon, bilang isang tsaan naman po, mga kapatid. Then all you have to do is to prepare the ingredients. Dalawang tasa po ng fresh saluyot leaves, tatlong baso rin po ng tubig. Then all you have to do is pakuluan po ninyo ang tatlong baso po ng tubig sa kaserola. Ilagay po ninyo ang saluyot leaves at hayaan po itong kumulo ng about 10 to 15 minutes. Salain po at ilipat po ang sabaw sa baso at pwede mo nang lagyan po ng honey or calamansi para sa added flavor. Depende po yan. Optional naman din po yun. No? Or even, pwede na nyo rin po ihalo ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mas mabisang epekto at beneficyo para sa ating kalusugan. Alright, the question is, how to consume, no? So all you have to do is inumin po habang maligamgam pa ng at least isa o dalawang baso po sa isang araw. Pwede rin niyo pong gawing soup po ito, ihalo po ninyo sa pinakapaborito niyong gulay dishes, no? Alam niyo po, napakaraming health benefits po ang saluyot na pwedeng makatulong sa ating katawan. Eh huwag niyo pong ismulin o baliwalain ang gulay na ito, ha. Maging intelligent at wise sa pagkain na ating kinakain sa pang-araw-araw. Ika nga, you are what you eat. Alright? Naway marami naman po tayong natutunan ngayong araw na ito tungkol sa ating topic, no? Na saluyot, at I do believe na talagang makabuluhan ang ating araw-araw na pagsasama. At maraming salamat po lagi sa pagtutok, no? So mga kaka-tune in lang, ha. Maraming salamat din also, and huwag niyo po kalimutan araw-araw ang ating programa para kayo po araw-araw po matututo pagdating po sa kalusugan, no? Huwag niyo po kalimutan na isali sa inyong dieta ang saluyot at gawin itong parte sa inyong healthy lifestyle, no? Kaya kung ikaw ay naghahanap ng mga natural na suplemento also na nang magbibigay ng protection sa inyong katawan laban sa mga degenerative diseases, lagi pong nandyan ang iyak sa Makabuhay Products para sa sagot sa inyong pangangailangan. Gawing ka-partner at maging bahagi sa healthy lifestyle ang iyak sa Makabuhay Products. Ang iyak sa Makabuhay Capsule, iyak sa Makabuhay Coffee Mix, iyak sa Makabuhay Black Coffee at iyak sa All-in-One Skincare Oil ay mabibili ang lahat ng yan sa lahat ng mga leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Alright, at yan ang ating healthy happy hack for today, ang EXL Makabuhay Home Remedies, at abangan niyo ulit sa mga susunod na episode. Lagi-lagi po tayo araw-araw na magsasama para kayo po mabigyan po ng ating araw-araw din also na EXL Makabuhay Home Remedies, na kung saan ay marami pa tayo mga health tips na may tuturo sa inyong lahat. Okay? Bago tayo dadako sa ating main topic, at huwag po kayong bibitaw, ha, para sa konting paalala lamang po ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
2: WhatsApp Talk!
4: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Hi, it's
8: EXL Makabuhay Health Hour!
3: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text, at mamaya-maya po ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gustong magpaabot pa po ng inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pag-text sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884. And we have also our globe, no? 0917-728-1434.
2: WhatsApp Doc!
3: Alright, diretso po tayo sa ating main topic ngayong araw na ito. We're talking about napaka-common na nangyayari sa ating buhay itong tinatawag nating stress. Sino po ba ang na-stress dito, no? Anyway, as I mentioned earlier, pag-uusapan natin ang pinaka-importanting topic na madalas natin nararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay, no? Ang stress. Ano nga ba ang stress? Paano ito nakaka-apekto sa ating kalusugan at ano-ano mga posibleng sakit na mag-develop mula sa matinding kalungkutan o depresyon? At higit sa lahat, paano natin maagapan at mabibigyan ng tamang wellness management sa mga ganitong klaseng uri ng cases? Ang stress ay isang natural na reaksyon ng katawan kapag nakaranas tayo sa sitwasyon na nagkakaroon po tayo ng kalungkutan, pagkabigla, no? At iba pang mga klaseng emotion. Maaari itong magmumula sa physical, emotional, o mental pressure. Ang stress ay maaari magiging positive or even negative, no? Halimbawa, ang stress ay nagdudulot ng excitement or motivation na maaaring makakatulong para maging produktibo tayo sa pang-araw-araw. Pero kapag ang stress ay sobra-sobra o tumagal o matagal nang nararanasan ninyo sa inyong katawan, ay maaari ito maging harmful sa ating kalusugan.

problems at mental issues, no? Maraming dahilan kung bakit po naranas ng stress ang isang tao. Ilan sa mga common causes ay ang trabaho or career pressure, no? Just like deadlines, overwork, or conflict sa trabaho. Relasyon, problema sa pamilya, kaibigan, and even romantic partner, no? Financial, no? Pag-aalala lagi sa pera at pagkakautang. Kalusugan, may mga karamdaman just like any kind of degenerative diseases na issue dahil in pain yung pasyente or even injury, no? Kaya nagtitrigger yung stress sa kanila. Traumatic events, pagkamatay sa mahal sa buhay, mga balita na hindi inaasahan, aksidente o trauma, no? Yan po isa sa mga kadahilanan po ng stress, no? Mga palatandaan at sintomas na kung ikaw ay meron ng stress. So, una dyan yung physical symptoms. Lagi pong masakit ang ulo, pananakit ang katawan, mabilis ang pagtibok ng puso o pagkakaroon ng rapid heart beating, no? Pananakit po ng dibdib o paninikip ng dibdib, nahihirapan also ng pagtulog or nagkakaroon po ng insomnia. Emotional symptoms, pagkabalisa, irritable palagi, kawalan ng motivasyon sa araw-araw at dedikasyon, no? At sobrang kalungkutan. Cognitive symptoms, kahirapan ng pag-concentrate, pagiging makakalimutin at pagiging negative thinker. You know what? Isa rin sa mga sintomas ng stress ay behavioral symptoms. Laging umiinom ng alak, laging naninigarilyo, or it's either overeating or undereating at pag-iwas sa mga social interaction. Ang stress, lalo-lalo na kung ito ay chronic o patuloy na nararanasan, ay maaring magdudulot ng iba't ibang sakit, kabilang dito ang pagkakaroon po ng hypertension, heart disease, diabetes, gastrointestinal problems, pagkakaroon ng matinding acid reflux or ulceration of the stomach, no? Depression at anxiety disorder, asthma, at breathing problems. Nade-develop din also ang autoimmune diseases, nahihirapan pagtulog or insomnia, skin problems, nagtitrigger ang eczema, psoriasis, or any kind of skin issues. May mga komplikasyon na matinding stress sa kalungkutan, no? Kapag ang stress ay hindi maagapan o nabigyan ng tamang atensyon, maaari itong mauwi sa pagkakaroon po ng suicidal thoughts or suicidal attempts. Addiction, pag-iinom po ng alak at paggamit ng pinagbabawal ng gamot. Cognitive decline, pagkawala sa focus at memory loss. Weakened immune system, mas madaling dapuan ng sakit dahil nga sa kulang sa tulog at mahina po yung ating immune system. At madali po tayo nagkakaroon po ng especially respiratory tract infection at iba pang mga uri ng karamdaman. Chronic fatigue syndrome, patuloy na pakiramdam na pagod lagi sa araw-araw. Now, how to overcome stress and wellness management? Maraming paraan para mabawasan o maiwasan ng stress. No? Ilan sa mga ito ang physical activities. Importante ang regular exercise tulad ng jogging, yoga, at simpleng mga paggalaw-galaw lamang po sa katawan, especially stretching. Healthy diet, kumain ng masustansyang pagkain tulad ng putas, gulay, whole grains, at lean protein, at syempre, mag-focus po sa mga happy hormones ng mga pagkain. No? And proper sleep, no? Sapat sa tulog upang ma-recharge ang katawan at isipan. Social support, pakipag-usap sa mga kaibigan at pamilya. Time management, mag-prioritize sa mga gawain upang maiwasan pagiging overwhelmed. No? Wellness treatments, ang services like tulad ng massage therapy, acupuncture, chiropractic care at hydrocolonics ay makakatulong upang maibsan ang stress at mapapabuti ang kalusugan. When it comes to mental health support, magpakonsulta sa ating mental health professionals kung kinakailangan. Mga pagkain na pwede nating magpaboost sa ating isipan at pati na rin sa ating kaligayahan. No? Ito yung mga tinatawag nating happy hormone food. Unahin natin yung mga serotonin food. Ito yung tinatawag nating mood stabilizer at well-being. Una dyan yung mga saging. Napaka-common po ang saging, no? Na kung saan ay isang uri ng pagkain para sa happy hormone. Dahil mayaman po ito sa tryptophan at precursor of serotonin also ito, no? Pineapples, it contains serotonin itself. Nuts and seeds like walnuts, flax seeds, and chia seeds. This is a good source of tryptophan and omega-3 fatty acids. Mga itlog, much better native egg. It is a high tryptophan and complete proteins. Tofu and soya products, this is a very great plant-based source of tryptophan. Cacao, it promotes serotonin hormones and of course to boost the dopamine. Cracker oats or oats, no, complex carbs that help to tryptophan enter the brain. No? Salmon and fatty fish, high in omega fatty acids, improving the serotonin function also. Spinach and leafy green vegetables, it contains magnesium which promotes serotonin production. And we have also dopamine food, especially when it comes to pushing the motivation and pleasure. Just focus to almonds dahil mayaman po ito sa tyrosine which boosts the dopamine production. Avocados, it contains healthy fats that supports dopamine production. Fish, especially salmon, it provides omega-3s that boost dopamine. We have also oxytocin food na pwedeng mag-boost sa pleasure, love, and bonding hormones. Especially sa mga pagkain kakao or dark chocolate. It increases the oxytocins and promotes social bonding. Figs, it's a kind of a fruit po mga kapatid, no? Linked to increase the oxytocins levels. Strawberries, associated with love and romance, enhancing oxytocins. Banana, as I mentioned earlier, no, hindi lang po siya para sa serotonin, meron din pong tinatawag nating hormone na oxytocins that can help also to produce a lot of happy hormones with a connective with the love and bonding hormones. Bananas also contains the nutrients supporting oxytocins releases. Avocado,

0: Contains healthy fats and nutrients that boost the mood. Endorphin food, it's a natural painkiller at stress reliever. Dahil po sa mga pagkain na ito ay makakatulong po ito, lalong-lalo na sa mga na-stress na dahil sa sobrang suffering sa kanilang pain or injuries na nararanasan nila sa kanilang karamdaman. Okay, so mga pagkain na iyon ay katulad po ng chili peppers, nagtitriggers po ito sa endorphin releases. Cacao, a triple threat, boosting the serotonin, dopamine, and endorphins. Orange at citrus fruits, na mataas po ito sa vitamin C, it helping to release the endorphins. Ginseng tea, na alam naman natin na nag-i-improve po ito sa mood at pati na rin sa ating energy. Grapes and berries contains antioxidant that support endorphin release. So yan po yung mga kabuuhang happy hormones na pwede makatulong sa atin pagdating sa ating talakayan ngayon na stress. No? Anyway, karagdagan din po na information. No? Ang iyak sa makabuhay capsule ay naglalaman ng iba't ibang herbs at vitamins na kilala na may effect sa stress relief at general wellness. Ang iyak sa makabuhay capsule kasi ay may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapababa po ng inflammation na dulot ng stress. Ang curcumin sa turmeric ay may antioxidant at neuroprotective effects na maaaring magpapabuti sa mood. It has the vitamin C, isang powerful antioxidant na nakakatulong sa paglaban po ng oxidative stress na nagpapalakas ng immune system. May calming effects at maaaring makatulong sa cognitive function at memory enhancement. Pinapababa nito ang cortisol levels at nagre-resulta ng mas mahusay na stress response. Mayaman ito sa antioxidant at nutrients na nagpapalakas ng katawan laban sa stress. Tinutulungan ang respiratory health na maaaring makaka-apekto sa stress-induced inflammation. Ang iyak sa makabuhay capsule ay kilala sa pagkakaroon ng calming effects at blood pressure regulation. Ang iyak sa makabuhay capsule also isang adaptogenic herb na kilala sa pagpapalakas ng katawan laban sa physical at emotional stress. Nagbibigay ito ng immune boosting properties upang labanan ang stress-induced illnesses at napapabuti na rin ito sa blood circulation at nagbibigay ng antioxidant benefit. Ang B vitamins ng iyak sa makabuhay capsule ay napakalaga sa brain function at mood regulation. Ang kombinasyon po ng antioxidant na epekto ng neuroprotective properties, calming effects para matutulungan ang cognitive function, pinapababa ang cortisol levels, stress-induced inflammation, adaptogens, vitamins and anti-inflammatory compounds ng iyak sa makabuhay capsule ay nakakatulong upang pababain ang epekto ng stress sa katawan na nagpapalakas ng immune system at nagtataguyod ng mental wellness. Ang iyak sa makabuhay black coffee ay isang special na blend na may lessened caffeine at maraming active herbal ingredients, a complete nutrients na nakakatulong sa pagpapabuti ng mood, mental alertness at overall health. Isa sa mga pangunahing sangkap nito katulad ng anthocyanins na mataas ito sa antioxidant content na tumutulong sa paglaban ng oxidative stress. May caffeine na nagbibigay ng mental alertness at temporary mood boosters. No? Ang iyak sa makabuhay black coffee ay kilala bilang isang adaptogen na tumutulong sa katawan na i-regulate ang stress hormones na pinapabuti ang energy levels. Katulad ng iyak sa makabuhay capsule, ang black coffee na ito ay may anti-inflammatory properties, nagtatanggal ng inflammation na dulot ng stress. Mataas din also ito sa antioxidant at immune boosting properties para sa overall wellness. Nagpapababa ito ng blood sugar at nagpapabuti ng blood circulation. Nagbibigay ito ng metabolic support at immune system enhancement. No? Tumutulong ito sa digestion na maaaring makaka-apekto sa stress. Ang iyak sa makabuhay black coffee, mga superfood na nagbibigay ng nutrients at energy support. Tumutulong din ito sa katawan, sa muscle recovery at stress resistance. Ang kombinasyon ng iba't ibang napakahalagang sangkap at adaptogenic herbs ng iyak sa makabuhay black coffee ay nagbibigay ng mental alertness at mood improvements. Ang mga natural antioxidant nito ay tumutulong sa paglaban ng oxidative stress at pagpapabuti ng immune function. Ang parehong iyak sa makabuhay capsule, iyak sa makabuhay black coffee ay nagbibigay ng napakahalagang role sa stress management. From neuroprotection at mood regulation, ang turmeric, ginger at B vitamins no, ay mahalaga para sa pagpapanatili ng healthy neurotransmitter function at mood stability, immune function system support. No? Ang malunggay, mangustin, garlic at implant ay may mga immune boosting properties na mahalaga sa pagpapanatili ng katawan labat sa stress-related illnesses. Adaptogenic effects, ang mga ingredients tulad ng ginseng, serpentina at makabuhay ay kilala sa kanilang kakayahan na tulungan ang katawan na makapag-adapt sa stress at maiwasan ang fatigue. No? Antioxidant defense. Ang pagkakaroon ng maraming antioxidant na nakakatulong upang labanan ang free radicals na sanhi ng oxidative stress. Ang kombinasyon ng mga sangkap na ito ng iyak sa makabuhay capsule, iyak sa makabuhay black coffee ay epektibo sa pagtulong sa katawan upang labanan ang stress at mabawasan ang epekto nito sa ating kalusugan. Sa pamamagitan ng pag-inom ng regular na glukto na ito ay makakamtan natin ang mas malusog at mas malansing kalagayan ng ating katawan at isipan. Mahalaga pa rin ang tamang wellness management gaya ng balanced diet, ehersisyo at sapat na tulog upang maging mas epektibo nocebo ang resulta ng mga produktong ito. I always recommend for this kind of cases na uminom ng Iaxal Makabuhay capsule, 1 capsule 2 times a day umaga at gabi. Then take din also kayo ng Iaxal Makabuhay black coffee, 1 cup of coffee 2 times a day. At sabihin mo rin na paggamit ng Iaxal all-in-one skincare oil para sa 100% na recovery at relaxation. Kung nakaranas ka ng mga sintomas na may alinlangan pagdating sa inyong pakiramdam, pagpatingin ka agad sa ating mga kapatid nating mga medical doctor or even sa ating programa, no? Tandaan na ang kalusugan ay laging kayamanan. Alagaan natin ang ating sarili at hanggat maaring iwasan ang mga bagay na nagpapastress sa iyo para sa mas mahabang buhay at mas masiglang kinabukasan. What's up? Alright, dadako naman po tayo sa ating segment or texter for today na galing mismo sa ating mga kababayan na may karamdaman na kung saan ay sagutin natin ang inyong mga katanungan. At of course, patuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan, ha. Okay, proceed po tayo. Doc Len, makabuhay day po sa inyo. Tanong ko lang po, paano po maiiwasan ang chlamydia? Meron po akong excess na chlamydia infection at gusto pong malaman kung paano ito matutulungan ng Iaxal Makabuhay products. Maraming salamat po from El Nido, Palawan. Para sa mga kababayan, no, ang chlamydia ay isang sexually transmitted infection or STI na sanhi ng bakterya na tinatawag nating Chlamydia trachomitis. Karaniwan itong asymptomatic o walang sintomas, pero kapag nagkaroon po ng ganitong klaseng uri ng sintomas, maaaring makakaranas ng pananakit sa ari, abnormal discharges, at mahirap o masakit na pag-ihi or pain during urination. Kapag napabayaan, pwedeng magdulot po ng other complication tulad po ng pelvic inflammatory disease or PID at epididymitis sa mga kalalakihan. Bukod sa pag-inom po ng antibiotics na prescribed ng inyong mga physician, ang Iaxal Makabuhay capsule at Iaxal Makabuhay black coffee ay nakakatulong bilang isang suporta sa inyong immune system dahil sa kanilang anti-inflammatory at antibacterial properties. Ang sangkap gaya ng turmeric, serpentina, garlic at neem plant ay kilalang kilala sa kanilang mga natural na antibacterial at immune boosting effects. Uminom po kayo ng Iaxal Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day. Sabayan din ang pag-inom po ng Iaxal Makabuhay black coffee 1 sachet 1 to 2 times a day. Ideally, umaga para sa energy at immune support, at gawin ito sa loob po ng 3 linggo. Then follow up po kayo, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number upang kayo po ay magabayan sa karagdagang recommendation pagdating sa management ng inyong karamdaman. Alright? We have another texter, Doc Len. Paano po makakatulong ang Iaxal Makabuhay products sa mga taong may anemia? Lagi po ako nanghihina, madaling napapagod, mababa po lagi ang dugo ko. Ano po ang pwedeng gawin para po dito? Rose from Puerto Princesa City. Ang anemia ay isang kondisyon na kung saan mababa ang red blood cell count o hemoglobin sa katawan. Pwedeng sanhi ito ng kakulangan ng iron, vitamin B12, folic acid at pagkawala ng dugo. Ang mga medical condition na nakakaapekto sa bone marrow. Alam niyo po mga kapatid, ang Iaxal Makabuhay capsule ay mayaman sa iron ingredients gaya po ng malunggay, asitaba at spirulina na tumutulong sa production ng red blood cells at hemoglobin. Ang turmeric at ginger naman ay nakakatulong sa pagpapabuti ng blood circulation. Lagi po kayong uminom po ng Iaxal Makabuhay capsule 2 capsule 4 times a day sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Iaxal Makabuhay black coffee naman 1 sachet sa umaga para sa dagdag energy at blood circulation, at isa naman po sa hapon. Gawin itong consistently sa loob po ng 21 days para makita natin ang pagbabago sa inyong kalusugan. Then after 1 month, pwede tayong kumuha ng another laboratory examination para ma-monitor natin na talagang nakita natin ang malaki pagbabago sa inyong karamdaman. Alright, Doc Len, lagi pong mataas ang blood pressure ko kahit anong gawin ko po. Paano po makakatulong Iaxal Makabuhay products para sa hypertension ko? Ang hypertension ay maaaring sanhi po ng stress po mga kapatid, ha. Pwede rin unhealthy lifestyle, ito tinatawag natin itong metabolic diseases, no? And even poor diet. Pwede rin itong maging komplikasyon ng iba't ibang uri ng kondisyon tulad ng kidney problems at hormonal imbalances. You know what po mga kapatid, ang Iaxal Makabuhay capsule ay may mga ingredients tulad po ng garlic, lagundi, serpentina at turmeric na merong anti-hypertensive, anti-inflammatory at cholesterol lowering properties na nakakatulong sa pag-regulate ng blood pressure habang pinapababa nito ang inflammation sa katawan. Sabayan niyo rin po ng kombinasyon po ng Iaxal Makabuhay black coffee dahil ito ay may mga sangkap na mga antioxidant at anti-inflammatory properties na makakatulong sa pagpapababa po ng blood pressure. Uminom po ng Iaxal Makabuhay capsule 1 capsule 3 times a day. Iaxal Makabuhay black coffee naman 1 sachet sa umaga para sa calming effect at blood pressure regulation. Pwede rin po dagdagan din po sa hapon. Gawin po ito sa loob po ng 21 days para makita natin ang pag-neutral at consistent na pagbabago sa inyong karamdaman. Ayan po, kamakabuhay, no? Lagi nating tandaan ng kalusugan ay dapat na ingatan. Keep your text coming at alagaan natin ang ating mga sarili with the help of the Iaxal Makabuhay products. Hanggang sa susunod muli ng Iaxal Makabuhay Happy Health Hour, what's up, Doc? Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko lang po mag-iwan po ng mga ilang salita at inspirasyon para sa ating kalusugan. Sabi nga, he who has health has hope, and he who has hope has everything. Arabian Proverbs, no? Ang kalusugan kalusugan ay pundasyon ng pag-asa at pag-asa na nagbibigay ng lakas upang patuloy tayo sa buhay. Kaya pahalagahan natin ang ating kalusugan sapagkat ito ang susi na masayang makabuluhang buhay. Sabi sa Psalms 107:20, He sent out His word and healed them. He rescued from them and grave. Napakagandang pangako sa atin ng Panginoon pong may kapal. Ang Diyos ang nagpapagaling hindi lamang sa physical na karamdaman kundi pati na rin sa espesyal at spiritual na kalagayan. Ang kanyang mga salita ay makapangyarihan na magbibigay ng kagalingan at kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang pag-aalaga sa ating katawan ay isang paraan sa pagpapasalamat sa Kanya. Kaya naman, alagaan natin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pagpapahinga at pag-inom ng mga natural na mabisa at produktong katulad ng iyak sa Makabuhay products. Higit sa lahat, huwag kalimutan manalangin at magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Tandaan, ang kalusugan ay isang yaman na hindi matutumbasan at ang kayamanan na ito ay magiging kaalaman natin na pwede nating ipamana. Ipaglaban natin ito, pahalagahan at ingatan araw-araw. Stay healthy, stay happy, and always stay blessed. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong laging partner sa kalusugan. Hanggang sa muli, dito lang yan sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang programang WhatsApp Doc. Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner. Our EXL Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanico. Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation. Hanggang sa susunod muli na kabanata ng The EXL Makabuhay Health Hour. What's up, Doc?
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: The country's friendly station, Radyo Natin.
5: Pag-in na Jun Sinabal, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto to 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa Dugang Atalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
6: Mga kasangga, kung food supplement lang ang paghahisgutan, kinahanglan yun ang kayang-kaya protektahan ang tibuok lawas o ang tibuok pamilya. Dili nga basta food supplement lang. Mao nga kung ako ang pangutanon, Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Ang among gisaligan, puno kini og mga herbal ingredients. Sama sa insulin extract powder nga napamatud-an nga kaya ni makatabang sa mga taong nadunay type 2 diabetes. Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Mag-Mark Capsule matang adlaw para kanunay kang himso. Mapalit kini sa mga butika, groceries o supermarket sa inyong lugar.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
8: Vitamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
7: Santol Plus Gold, sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
9: RH! This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBC.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Pops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
3: Yung mga kandidato ay nagbe-behave naman so far doon sa dapat nila ikikilos na tama at kahit paano wala po kahit na isang untoward incident na nangyayari doon na masasabi po natin na election-related. Sa part naman po ni Comelec, tayo po ngayon, Sir Angel, papuntataga po tayo ngayon sa aming Binyan Warehouse sapagkat meron kaming tinatawag na hardware acceptance test. Sinusubukan po yung mga mapina na gagamitin natin sa darating na halal. At ngayong araw na ito, kami din po yung mag-iimprenta ng tinatawag na test ballots para po magamit namin sa pagsusubok ng mga balo ng mga makina na gagamitin sa darating na halalan.
4: Wow. So at least, di ba, taniwas doon sa mga naging pananaw na pagka nagsagawa ng first election sa bar, magiging masalimuot, magiging magulo. So par, ibang-iba yung nangyayari. Ibang-iba yung nangyayari.
3: Tama po kayo, Sir Angel. Na mali po yung mga prediction. Siguro ang kadahilanan din ay dahil nga sa wala namang eleksyon, pang gobernador, pang vice-gobernador, yung mga municipal mayors, hindi po sila kasama. Sila ay kasama sa 2028 national and local elections. So ito ay limitado lamang sa 32 na parliamentary district ng Bangsamoro at doon sa 40 naman na paglalaban-labanan ng 16 na political parties na amin pong na-accredit para sa regional political parties. At syempre, yun naman pong 8 para po sa mga sectoral organizations.
4: Hindi, pero clannish. Alam natin, clan ang mga naglalaban-laban dyan eh. Pero dahil sa provision na, di ba? Dahil sa provision ng anti-dynasty, naiwasan yung paglalaban-laban ng mga clan.
3: Yung po yung isa sa siguro magandang epekto rin po niyang provision ng anti-political dynasty sapagkat wala na magkakamag-anak within the same party. At the same time, iniwasan din kasi yung magkakamag-anak kahit sa magkakaibang partido. Dahil na may posibilidad na baka i-apply ni Comelec na yung political dynasty ay bawal din kahit na ito ay magkakaiba na political parties.
4: And sana ho, itong karanasang ito ngayon dyan sa BARM ay mag-reflect din sa darating na eleksyon, ano, nationally. Ano, dahil pa, di ba, kung kayang gawin naman sa BARM, bakit hindi? O na national level, chairman?
3: Kaya po kailangan talaga, Sir Angel, ng pagbabago ng ating mga batas, kung paano binago ng Bangsamoro yung mga batas nila, upang kahit paano ito ay maging refleksyon ng kanilang adhikain para sa kanila pong rehiyon. So dito sa atin sa national, katulad ng lagi natin pinapanawagan, medyo mga nakatatanda na po yung mga batas natin, kinakailangan ito ay may adjust na rin, may update base sa kung anong pangangailangan natin sa kasalukuyan.
4: Chairman, another point. Ang sinasabi ho ninyo, yung mga campaign contribution, hindi na kailangang ideklara? Kailangan ideklara pero hindi na po siya criminal offense?
3: Yan po yung sinasabi ng ating bagong batas. Yung batas na 30 years ago na rin na nag-amenda sa Omnibus Election Code ng 1985. Matatandaan po, Sir Angel, sinabi ko nun dati, base po sa ating pong Omnibus Election Code, kinakailangan magsabit ng source, kinakailangan magkaroon ng revelasyon sino ang mga nag-donate, sino ang mga nag-contribute na mga, sa mga kandidato, political parties o kaya sectoral organizations. Subalit nagkaroon po ng pagbabago doon po sa 1991 na synchronized election law na nagsasabi na dapat kahit na po hindi ito maideklara yung mismong contributors, hindi na po ito kasong kriminal. Maaari pong administratibo, may fine lang na 2,000 hanggang 20,000, subalit hindi na po ito kasong kriminal. Doon po yan sa mismong mga kandidato sa Angel. Subalit, yung mismo Omnibus Election Code ay nagsasabi pa rin na ang mga contributors o yung mga donors ay dapat namang mag-report pa rin. At kung hindi na po makakapag-report yung mga donors and contributors, sila ang haharap sa kasong kriminal. So, ibig sabihin si Angel, tingnan niyo po yung senaryo. Maaaring yung dalawang bata, dalawang grupo na yan, yung isa mag-report, yung isa hindi, kaya mahuhuli eh. Kaya kung tutuusin, dapat pa rin mag-report yung parehas na dalawa. Kasi yung isa, magiging kriminal, yung isa naman,
4: administrative lang.
3: Pero magagamit mo yung, magagamit yung declaration ng isa para lang ibiin yung isa naman.
4: Ayun, so ang pwedeng habulin criminally, yung contributor, yung donor.
3: Ay, opo, okay yung donor, yung contributor. Oh. Pero, Sir Agent, tingnan niyo po ito, ha. Kung yung si donor or contributor ay magre-report kay COMELEC, at pakatapos yung mismong nakatanggap na kandidato, partido politikal, ay hindi nag-report, edi kitang-kita yun sapagkat nag-report yung donor-contributor. Mm-hmm. Ngayon, ito ngayon pong kandidato, maaaring hindi siya kasong kriminal dahil binago nga po yung batas at wala naman magawa si COMELEC tungkol dyan. Ang mangyayari, itong mismong kandidato haharap na yun sa kasong perjury dahil hindi siya naging makatotohanan sa kanyang nireport. So, ibig sabihin, yung pagre-report ng isa, mahuhuli naman yung isa. Halimbawa naman, yung kandidato nag-report naman ng contributor o kaya donor. Pero yung donor-contributor hindi naman nag-submit kay COMELEC, siya naman ngayon ay makakapag-diin doon sa contributor or donor na hindi nag-report kay COMELEC.
4: Okay, so perjury ang magiging pananagutan nung kumandidato na hindi nag-report. Ano, o kulang yung ni-report, ano ha? Pero bukod doon, administrative liability ang mga pwede niyang kaharapin.
3: Yes po, okay. Tama po kayo sa Angel. Anong... Pero criminal naman sa part ng mga donors or contributors na hindi nag-report.
4: Anong batas po ito, Chairman?
3: Yung po 1991 Synchronized Election Law. Okay. Yung po yung batas na pinagsabay-sabay ang halalan. Kung kaya naman, lahat ng mga halalan natin, katulad ng national local, ay pinagsabay-sabay na dahil mula po noong 1991 ay nagkaroon na po ng synchronization ng eleksyon. Doon po nakalagay yan, yung mismong amendment ng batas na hindi naman kinakailang i-report yung pangalan ng mismong contributors. Ibig sabihin, hindi na po ito kasong election offense. Subalit ito ay at kasong administratibo. Kung kaya naman, dito sa atin sa Angel, pagka po hindi nag-report ang isang kandidato, hindi nag-submit ng source na isang beses, isang pagkakataon, ay haharap po yung mismong kandidato ng kasong administratibo. May fine lamang po yan. Subalit, kapag po hindi nagsubmit yung kandidato ng dalawang magkasunod na eleksyon ng kanyang sose, siya naman po ay mahaharap sa kasong perpetual disqualification to hold public office.
4: Ah, pangalawa, bago siya ma-disqualify. Oh.
3: Yes po, kaya po parang pag tinignan nyo, talagang dapat talagang binabago na yung batas o Angel. Nataling-tali po yung kamay ni COMELEC. Bakit? Kasi kinakailangan baguhin natin ang batas dahil siyempre yung iba, lalo't unang beses na tatakbo, ba't pa ako magpapail ng sose? Tukal naman, administrative case lang naman o liability, baka magkamali pa ako, makasuhan pa ako ng perjury.
4: Correct.
3: Yung po yung isang problema eh. Sa nang tapos sasabihin, sa pangalawa na lang magsasubmit ako. Kasi pag sa pangalawang beses hindi ako nagsubmit pa rin ng sose, o di meron naman ako ngayong perpetual disqualification to hold public office.
4: Ayan. Chairman, loud and clear, maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po.
3: Good umaga po sa inyo.
4: Thank you. Good luck. Good luck po sa inyong activity ngayong araw dyan po sa Laguna yun, ano? Dyan, sa printing office.
3: Sa Laguna po. Sa Laguna. Okay. Tama po. Sa Binyan, Laguna po.
4: Salamat, Chairman. Magandang umaga po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Sa...
2: Maganda umaga, Pilipinas!
4: Hindi, kahit ho natalo, dapat mag-declare pa rin ho. Dapat mag-submit pa rin ho ng sose. Ayan. Kaya nga, marami ho nalalaman tayo na natalo na. Kumita pa!
2: Maganda umaga, Pilipinas!
4: Alas 4.15, may huli na si Sherwin Alvaro. Magko-commercial break lang tayo.
5: Radio Natin
6: Nationwide! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Radio Natin
6: Nationwide! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: MX3. Dito ako, believe.
5: Radio Natin.
7: nationwide!
8: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Radyo Natin Nationwide!
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Radyo Natin Nationwide!
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
2: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
1: Crop Giant?
2: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
1: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
2: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
3: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng tres kantos, pati na ang salay maya at telebisyon. Sa taglay nitong pyrobenzoxin at silahalfa-butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
7: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
9: Nationwide!
6: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
7: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
9: Nationwide!
6: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
9: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik o agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
11: Morning!
12: Morning! Oo. Sherwin, seryoso, nasaan ka sa bahay yan?
11: Hindi, sa labas to, sa kalsada to ng ano. Harap to ng kinoconstruct na public market ng galas. Dahil yung bagong palengke ng galas, magiging apat na palapag na.
12: Oh, ganun ba?
11: Oo. Oh, matapos yung sunog.
12: Eh bakit merong ano, meron kang mga ano diyan, may Mama Mary ka diyan.
11: Ayan, si Nanay, may nagko-comment rito. Oh, ang tagal na raw ginagawa nitong palengke. 6 years na. Hindi pa rin tapos. Mukhang doon ililipas sila Papa Jesus at si Mama Mary sa palengke.
12: Ayan. Siya, sige. Oo. Anako, nagre-reklamo si Nanay. Oh. Aga-aga.
11: Tatay, mas malakas. Tatay, mas malakas pa yung boses ni Nanay. Nag-reklamo rito. Magsalita ka kaya.
12: Tay. Apo.
13: Magandang umaga, sir.
12: Magandang umaga po. Anong probinsya ni tatay?
13: Bacolod do.
12: Timang Ranon ta. Saan ka pa nakadto dre?
13: Lalaki na akong Maynila.
12: Malalaki ka ng Maynila. Hindi ka na. Hindi ka na.
11: Kuya Angel, lumaki na raw siya sa Maynila. Parang hindi naman.
12: Dito na rin siya nagkabuhok at saka nagkangipin. pero kabila kami gyapon, mahambal? Hindi na.
13: Jutay lang, jutay.
12: Jutay na lang. Oo. Ate, sige ah. Mga atag kami kwarta sa iyo mo ba?
13: Salamat, Jed.
12: Oo.
11: Dahil Tatay Bobby, sino paborito mga announcer tuwing umaga sa DZRH?
13: Ang Hero Palmone.
11: Kuya Angel Palmone, sa ito meron kang 1,000 pieces.
13: Thank you.
11: Why, ano, at kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component.
12: Huh?
13: Permutation.
11: Hindi pa four, three pa lang. Permutation.
12: Permutation. Ayan.
11: Permutation. Yan yung estado ng pagbabago. Kagaya ng ayusin na sentence, the Senate has a permutation. Diba? Nagkaroon ng pagbabago.
12: Yun ba yun?
11: Oo.
12: Sure ka?
11: Permutation.
12: Sure ka ha? Andali. Mag-google nga natin. Baka mamaya gamitin ng mga bata sa kanilang research work.
11: It refers to a major or fundamental change in something based primarily on rearrangement or its existing elements.
12: Okay, yun. Permutation, ibig sabihin mga ano ito, mga bagay-bagay, hindi Senate. Sandali, ha?
11: Hindi ba bagay sa Senate?
12: Hindi, ano dun eh. Kulungan dun, di ba? Kulungan.
11: Imbisigahan, ano ba? Oo. Lahat na doon, may imbisigahan, pati Sergeant at Arms.
12: Oo. Sequence eh. Sequence of items. Oo. Permutation. Mm-hmm.
11: So, Tatay Bobby, huwag ka magpe-permutation. Huwag ka magbabago.
12: Ayan. Halimbawa,
13: hindi ho.
12: Oo. Halimbawa, Sherwin, yung padlock, di ba? You made some permutation with a key number. Instead of 1, 2, 3, para mahirapang i-detect, ginawa mong 000. Di ba? Galing, di ba?
11: Okay. Dahil nakuha mo ating medium component natin sa atin niya ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, meron ka rin tatanggapin na bangong kabloom ang Charm Popcorn Purple Eternity na gagamitin mo sa ating mga damit. Lalo na dito sa ating pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na mapapasaya, Tati Bobby.
13: Thank you. Maraming salamat sa DZRH.
12: Walang ano man.
11: Ako yung Angel, kahit na umuulan, pwede mo gamitin sa damit at isampay sa loob ng bahay. Dahil dito sa Barangay San Isidro sa Quezon City, katatapos lamang ng malakas sa busang ulan.
12: Mm-hmm.
11: Kung kaya't ngayon, maaliwalas yung lupa at yung mga tao. Ayan. Yung mga mukha ng tao ngayon, maaliwalas kasi hindi na mainit.
12: Ayan. Sir Bobby, magsusumbrero ha. Sir Bobby.
13: Wala sa tulog.
12: Pagsulubog kwan ha. Pagsulubog kwan. Kalo ni mo ha.
13: Pagsulubog kap. Thank you. Salamat, sir.
12: Para di. Halong dra. Halong. Thank you.
13: Thank you.
11: Maraming salamat, Tatay Bobby. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Mamaya naman, daro tayong Toda Max dito rin dahil it's Monday. So Toda Max Day dito yan sa Tomas Arguelles Street sa Quezon City, kung saan magdidikit tayo ng DZRH sticker at 5 maswerte mga tricycle driver ang mag-uwi ng tig 1,000 pesos bilang boundary ngayong araw. Syempre hatid yan ng Pride Detergent kasama ng Pride Detergent, Calamansi, and Jasmine. At syempre, ito na mga malakas promo. Hatid sa atin ang Charm Popcorn Purple Eternity. Aris number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
14: Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malakas promo!
15: Maganda umaga, Pilipinas!
16: Ay, mameban lang. Yan po sa Las Vegas, Nevada. Good morning. At sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo, maganda umaga po sa inyo. Sa mga seafarers po natin, ha? Ingat, ingat, ingat. At lagi ho namin kayo ipinapanalangin. Basta't huwag yung kalilimutan, patuloy ho kayo magpadala ng dolyar para tumatag ang ating dollar reserves. Sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, sa mga suki natin dyan sa New Zealand, good morning, ha? At saka sa mga nandyan ho sa Middle East, ayan, magandang umaga, ha? Yung mga suki natin dyan sa Kuwait, magandang umaga, lalong-lalo na dyan po sa Kuwait International Airport. Good morning ho sa inyo, ha? Ayan, sino pa ba? Ah, siyempre, si Boss Harry Amping, good morning. At saka si Justice Maidas Marquez, si Justice Alexander Gismundo, si Justice Raul Villanueva, kasama si Mama Sally, good morning. Justice Energito ng Sandigan Bayan, good morning. At sa mga justices natin ng Court of Appeals, magandang umaga, lalong-lalo na kay Justice Max De Leon. Magandang umaga po sa inyo. Congratulations nga pala, ha, dito po sa WL Foods, ha, WL Foods Corporation. Aba, iba yung kanilang gimmick ngayon, ha. Yung straw ng pouch na yung ano to, yung juice drink na nasa pouch, yung straw nasa loob na. Baka kaiba, no, ha. Para nga naman hindi ka na mahirap pag bukas mo, ha. Pag bubuksan mo yung ano, bubuksan mo yung pouch, eh nandoon na sa loob mismo yung ano, yung straw. Ito mo galing, ha. Mukhang kauna-unahan daw ito sa mundo na may ganong klase ho ng technology. Congratulations sa WL Foods. Yan po ay 100% gawang Pinoy.
15: Maganda umaga, Pilipinas!
16: Inamin naman ang Department of Labor and Employment, nakakaunti lamang ang aktibong labor inspector sa bansa na tumututok sa pagmamonitor ng pagsunod ng mga kumpanya sa labor standards. Sa panayam ng DCRH at radyo natin kay Labor Secretary Francis Tol Tolentino, nasa 477 lamang ang kabuang bilang ng labor inspector sa buong bansa, kung kaya't hindi kasya para mapalawak ang pagmamonitor sa mga kumpanya.
17: Pero yung talagang kumikilos dito, yung nasa field, ay umaabot lang ng 477. So paano mo sa katuparan yung trabaho ng labor inspection sa ngayon sa Article 128 ng Labor Code? Titingnan mo na siguradong merong first aid training yung mga kumpanya, sisiguraduhin mo na tama yung kanilang ginagalawang work environment, sisiguraduhin mo na yung sa construction may safety belt, sisiguraduhin mo na tama yung barracks. Kakaunti talaga, hindi kakayanin.
16: Iginit din ni Secretary Tol, pagdaragdag ng human resources sa labor inspection ay makatutulong para sa mas pagpapaigting ng implementasyon ng mga batas panggawa o pangmanggagawa at mabantayan din ang karapatan ng mga empleyado.
17: Kasi meron din silang healthcare training, health caregiving training, meron silang alam sa construction. So sabi ko, kung makaka-provide kayo from the TESDA side ng skilled na itetrain din ang mga 200 na kabataan, ay malaking dagdag yon sa hanay ng labor inspector. Sasanayin na lang namin. So nangako siya, napag-usapan namin ng ganon. So from the TESDA side, na bahagi din ng Dole family, ay makakakuha kami ng 200 na kabataan na aming sasanayin na maging labor inspectors.
16: Muli namang nagbuga ng pyroclastic density current sa Uson ang bulkang Mayon kahapon. Ayon sa PBOX, nangyari ang lava fusion alas 5.23 ng hapon hanggang alas 5.26 sa southwestern slopes ng bulkan, particular na sa Miisigali. Umabot ito ng 2,000 meters na kahabaan sa Miisigali at lumikha ng plumes ng hanggang 1,800 meters. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon, kaya mahigpit ding pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Malakas na ulan, nagsimula ng bumagsak sa Camanaba. Nandun si Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning.
18: Paipuntag, Kuya Angel, mag-isang oras na nabuklo yung ulan dito sa may bahagi ng Camanaba. Pero ang kagandaan nito, Kuya Angel, ay hindi pa naman ito nagdulot ang pagbaha Dahil hanggang ngayon, itong kaba ng Maysilo, ang Governor Pascual, itong bahagi ng Lungos Malabon at itong bahagi naman ng Grace Park ay hindi naman nakakaranas sa pagbaha. Pero nakaganda rito ko, Angel, yung maagap at ginagawang paglilinis at pagpapalaki ng kanal. Ito yung naging sanhi kung bakit yung tubig ulan ay hindi napundo sa mismong mga kalsada. Pero nag-iingat ang mga nakatira sa bahagi ng Tulyahan River mula rito sa May San Fernando, Valenzuela. Itong bahagi ng Malabon at ang bahagi ng Tumana sa hanggang Manila Bay dahil mataas yung level ng tubig ngayong umaga. So wala pa naman mga pagbaha at patuloy pa rin itong pag-ulan hanggang sa mga oras na ito. Arizona 302, kinagulat sa TSA Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
12: Salamat, Edwin. Ay, para sa mga suki natin pabalik ng Pilipinas, huwag na humagpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate may brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim dyan po sa lalawigan ng Quezon, kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha, ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po nyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
19: Maganda umaga, Pilipinas!
12: Pilipinas, ang oras 35 makalipas ang alas 5.
20: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng...
21: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
22: R.H. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent.
23: Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
24: R.H. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
29: ACS.
30: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
31: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
32: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So, hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content o babawasan nila ang portion nito.
31: Mm-hmm.
32: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
31: Kagaya ng?
32: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
31: Okay.
32: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga rin maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
2: Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
6: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: R.H.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: R.H.

0: Starwax ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balikin tabang sahig.
1: Starwax, Starwax Wax.
0: Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Maganda umaga, Pilipinas!
3: 40 minutos makalipas ang alas 5, dumating na sa Pilipinas ang Pangulo ng Vietnam at leader ng Communist Party ng Vietnam na si Tô Lâm para sa dalawang araw na state visit. Bandang alas 12:40 kahapon ng hapon, dumating sa Bilyumur Air Base sa Pasay. Si Lam kasama ang First Lady na si Ngo Phuong Le sakay ng isang Vietnam Airlines flight. Kinalubong sila ng mga opisyal na bansa sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chulalel Jr. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumisita sa Pilipinas ang isang party leader ng Vietnam. Kasabay rin ito ng pagunita na ika-50 anibersaryo ng diplomatic ties at isang dekadang strategic partnership ng dalawang bansa. Malayo ng naturang state visit na palakasin ang bilateral cooperation ng Pilipinas at Vietnam sa depensa, maritime cooperation, food security at iba pang sektor. Ganda ng airport ng Vietnam, yung bagong airport nila. Bahagyang nakabawi ang piso laban sa dolyar. Ayon sa Bankers Association with the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.59 per US dollar noong Biyernes. Mas malakas ito kaysa sa 61.59 na palitan noong Huwebes. Mamalengke muna tayo. Yun daw pong itlog. Tumaas dyan po sa Bloomin' Treat. Ibabalita sa atin yan ni Tina Nolasco, RH9.

0: naman ay 240 pesos. Ang large ay 183, ang wholesale. At ang retail naman ito ay 255 ang isang tray. Ang extra large naman ay mas mura. Kapag wholesale din ay 250 pesos naman kapag retail. Habang naglalaro naman ang presyo nitong small sa 130 ang isang tray sa retail. Presyo naman ng brown egg ay nananatiling matatag na naglalaro sa 200 pesos hanggang 250 pesos ang kada tray. Depende kapag ito ay retail, bibilhin at depende rin sa size. Mas makatitipid naman ang mga mamimili kung bibilhin ito ng pakyawan. Ang small na brown egg ay 105 pesos. Ang medium naman ay 150 pesos ang wholesale na presyo ang kada tray. Ang large naman ay 175 pesos ang wholesale ng per tray. Bukod sa itlog ng manok, patuloy din ang pagtangkilik ng mga mamimili sa itlog ng pugo na naglalaro ang presyo sa 130 pesos ang kada tray. Habang ang presyo ng itlog na pula, ang salted egg, ay 380 pesos hanggang 400 pesos ang kada tray. Mula rito sa Blumentritt Market, ito si Arch 19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
1: Maraming salamat, Tina Nolasco. Lumakas naman ang pag-export ng Philippine coconut products ng 35% habang tinawag ng Department of Trade and Industry na rising star ang ube. Ganyan din ang kalamansi. Bunsod ng patuloy na pagtaas ng global demand sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, nananatiling malakas ang tradisyonal na export tulad ng saging at pinya, pero nakikita ho ng DTI malaki ang potensyal ng paglago ng agrikultura kasama ang semiconductor, minerals at sa electronic, gayon din ang automotive parts. Ayon kay Roque, lumawak ang merkado ng Pilipinas sa US, EU o European Union, Asia, South America, ganyan din sa UK kung saan tumaas ang interest sa mga produktong agrikultural gaya ng ube at kalamansi. Sa mga international food industry, ha, patok na patok daw po ang ube at kalamansi. Sa ngayon, may mga bago investments sa coconut industry, kabilang dito ang foreign at local processing facilities na inaasahang magpapalakas sa produksyon, lilikha ng maraming trabaho sa bansa. Higit sa 64 na mga tsuper at mga konduktor ng bus na bumibiyahe sa EDSA Busway, isinailalim sa random drug testing ng LTO. 5 ang positibo sa paggamit ng illegal drugs. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning.
2: Kuya Angel, 3 tsuper at 2 konduktor ang nagpositibo sa paggamit ng illegal droga sa random drug testing na sinagawa ng Land Transportation Office sa Metrolink Bus Terminal. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, bahagi ito ng tinaigting na pagpapatupad ng Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act. Aabot sa 64 na mga tsuper at konduktor ang sumailalim sa drug test. Kabilang sa nagpositibo sa illegal na droga ay ang driver ng bus na napatunayang nag-detect habang nagmamaneho sa EDSA hanggang sa bumangga sa mga bakal na roadside barriers. Dahil dito'y agarang ipinagputos ni Asik Lacanilaw ang proseso para sa pag-revoke at matanggalan ng lisensyang 2 driver upang mapiyat na hindi na sila makapagmaneho pa ng anumang sasakyan. Giit nila Lacanilaw, ang pagmamaneho habang nasa impluensya ng illegal na droga ay isang seryosong banta na anumang oras ay maring magdulot ng peligro sa kaligtasan ng publiko. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas.
1: Maraming salamat, Bal.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
1: Hoy, nananakit na ba niyo mga kasakasuan? Nagkakarinkles na ba? Humihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ang galaw at sigla, ganyan din ang ganda kahit nagkakaedad na, with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
1: Maganda umaga kay Mark David Tamaliana ng Equilibrio. Oras sa buong Kapuluan, Pilipinas, 47, makalipas ang alas 5.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Blow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Halina't gumising sa isang masaganang Pinas. Kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH.
5: Tara

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Cancor Ultra, ang pangkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobin Soxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
2: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
3: Pilipinas, ang oras, 10 minuto na lamang, 8:00 umaga. Tinawag ni Senator Pink Lacso na unprofessional ang plano ng National Bureau of Investigation na ipasopina ang asawa ni Senator Bato de la Rosa. Sa isang social media post, sinabi ni Lacson, ang posibleng pagpapatawag ng NBI sa may bahay ni Senator Bato na si Nancy De La Rosa ay may tuturing na harassment. Trabahong tamad. Ayon kay Lacson, mas mainam kung hindi na itutuloy ng Bureau dahil bukod sa pinapakita lamang nila ang incompetence ng NBI sa intelligence work, hindi rin niya professional na gawain ang pagpapatawag o panghara sa asawa ni Senator Bato para lamang matunton ang senador. Ginawa ni Lacson ang pahayag makarang sabihin ng NBI Director na si Attorney Melvin Matibag na maglalabas sila ng subpoena laban kay Mrs. De La Rosa at iba pang individual na may recent contact kay De La Rosa. Pero ang palusot naman dito ng NBI, hindi naman daw yun ang dahilan kung bakit nila ipatatawag ang Mrs. ni Senator Bato. May kinalaman lang daw po sa text. Lalo pang bumaba ang kumpiyansa ng mga negosyante sa ekonomiya ng bansa nitong nakalipas na Abril. Sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sumadsad sa 35.8 points ang Business Confidence Index sa nasabing buwan, mas mababa kumpara sa 24.3 points noong Marso. Nangangahulugan na mas dumadami pa ang mga negosyanteng nawalan ng kumpiyansa, nagagandang pa ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang patuloy na pagbaba ng Business Confidence Index ay tanda ng pangamba ng sektor sa negosyo na sa manghamong pang-ekonomiya ang kinakaharap ng bansa. Isang katerba na nga po ang kalamidad na nararanasan, tapos may banta pa ng El Nino, tapos nakikita nila walang matinong plano at higit sa lahat, matindi ang bangayan sa politika. Hanggang ngayong araw na lamang, June 1, ang deadline ng pagtugon ni VP Inday Sara Duterte sa summons na ipinadala ng impeachment court. Ayon kay Senate Secretary Jose Luis Montales, may hanggang alas 7 ng gabi si VP Inday upang sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Kaugnay din ito, naglatag naman ang Senado ng guidelines para sa seguridad at media coverage para sa nakatagdang filing ng kampo ng pangalawang pangulo. Ito'y bahagi ng paghahanda ng mataas na kapulungan bilang impeachment court bago ang inaasahang formal na pagsisimula ng paglilitis sa Hulyo. Umakyat na sa 12 bilang ng mga kumpirmadong namatay sa pagkuhon ng 9 na palapag na gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ito'y matapos ang sunod-sunod na pagkakatagpo ng mga rescuer ng 4 pang bangkay kabilang ang isang babae. Habang 2 huling bangkay na na-recover lamang kagabi, batay sa report ni RH25 Grace Ansano. Ayon sa Bureau of Fire Protection, na-recover sa Quadrant 2 ang unang bangkay at kasalukuyang sumasa ilalim sa identification process upang matukoy ang pagkakakilanlan. Patuloy din na nagbibigay na tulong at suporta ang lokal na pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya. Meron isang lalaki inaresto. Matapos umanong magpanggap na survivor ng bagbagsak ng gusali sa barangay Balibago, Angeles City upang makatanggap lamang ng ayuda. Nabinyag ang panluloko nito matapos na makilala ng isang construction worker sa command post malapit sa lugar ng trahedya. Nakita umano ng manggagawa ang lalaki sa isang viral video kung saan nagpakilalang survivor. Tumatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development. Nagkaroon ng komosyon sa lugar matapos kumprontahin ang suspect. lalo na nang malaman ng mga pamilya ng mga nawawala ang umano'y panloloko nito. Sa investigasyon, inamin naman ng lalaki na hindi nga siya survivor sa naturang trahedya. Lumalabas din sa verifikasyon ng mga otoridad, wala siyang kaugnayan sa construction site, hindi siya empleyado, wala rin siyang kinalaman sa mga biktima, at lalong wala siyang kinalaman sa lugar ng trahedya.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Dalawang opisyal ng City Building Office ng Angeles City ang isinailalim na sa preventive suspension habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa pagbagsak ng naturang gusali dyan sa barangay Balibago, Angeles City. Ang Attorney Darwin Reyes, Special Legal Advisor ng City Government, layunin ang 60 araw na suspensyon na matiyak na magiging patas ang pagsisiyasat, walang manghihimasok na sinuman. Patuloy namang inaalam ng fact-finding task force ang sanhi ng paghuhunan ng gusali at kung may mga opisyal ng pamahalaan o pribadong individual na dapat managot. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang pananagutan sa naturang structural failure. Posibleng mas bumilis pa ang inflation at pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayong nitong buwan ng Mayo. Sa pagtayan ng mga ekonomista, maaaring maitala sa 7.7% ang inflation, mas mataas kaysa sa 7.2% na naitala noong Abril. Ito rin ang magiging pinakamataas at pinakamabilis na pag-alaw ng presyo at mga serbisyo sa mahigit na 3 taon. Ayon sa mga ekonomista, pangunahing dahilan ng mataas na inflation rate ang pagmahal ng presyo ng bigas, karne, gulay, langis at iba pang pangunahing bilihin, pati na rin ang epekto ng mahinang piso at mataas na gastusin sa transportasyon at kuryente. Dahil dito, inaasahang maaaring muling tumaas ang interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa susunod nitong policy meeting upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation. Pero baka bumaba na ang presyo ng LPG, ha? Kasi dumating na ho sa Pilipinas ang 21,000 metric tons ng LPG mula Estados Unidos upang palakasin ang supply sa bansa. Ayon sa Philippine National Oil Company, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang matiyak na may sapat na supply ng LPG sa gitna ng kasalukuyang National Emergency o National Energy Emergency. Dumaong ang kargamento noong Mayo 30 sa Calaca International Industrial Seaport Corporation at itatabi sa terminal ng South Pacific Incorporated sa Calaca, Batangas. Binubuo ang shipment ng propane at butane na nagmula sa Texas, Estados Unidos. 3 minuto na lamang, 8 na umaga. Kuya Angel po, si Angelo Palomone, sagiiwan sa inyo na isang maganda umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Denis Diderot, isa pong French philosopher. Ang sabi niya, watch out for the fellow who talks about putting things in order. Putting things in order always means getting other people under your control.
4: Naman, nireviewasan naman kayo. Sabi ng iba, ano ba tayo nasa Marshallo na? Wala naman tayo sa Marshallo kayo talaga.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Menos dos, bago mag-alas dos. Bago mag-dos for dos. Layo naman, alas 6 na ng umaga eh. Ulitin natin ha, menos dos, bago mag-dos for dos. Ayan ha. ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Pilipinas ang oras sa 5:58.
2: Maganda umaga, Pilipinas!

ngayong 2026. 87 taon na po ang kauna-unahang radyo. GZR Reach 87. Tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa. Tayo, pili.

0: at soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Manila Broadcasting Company.
3: DZRH, a proud member of MBC Media Group.
4: Pilipinas ang oras. Alas 6:02 ng umaga.
5: Balitang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Magandang magandang magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan, sa mga lalawigan, at sa lahat ng Pilipino, saan mang panig ng mundo. Narito na ang mga ACS Balita.
1: ACS Balita!
0: Big time rollback sa diesel at gasolina, kasado na bukas!
2: Department of Education may alok na 200,000 trabaho para suportahan ang kahandaan ng mga paaralan sa ilalim ng TUPAD program.
0: Senator Ping Lacson sinita ang NBI. Planong sabi na sa misis ni Senator Bato, tinawag na trabahong tamad.
2: Senado, pinaiimbestigahan ng Department of Health sa bilyong-bilyong halaga ng expired na gamot at mga bakuna.
0: Posibleng epekto ng El Nino, pinaghahandaan na ng pamahalaan.
2: Halos 90 pasahero sugatan naman sa banggaan ng 2 bus sa Benguet.
1: ACS Balita!
0: Yan headlines sa mga ACS Balita. Ngayong araw ng Lunes, aba, unang araw, a primero sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Minus Jerry Bat, Anthony Taberna, kami ang inyong tagapaglingkod sa balita.
2: Ako po, Kises Hobson.
0: Ako naman, si Edniel Parusa. Maulang umaga, Pilipinas. Maulan dito sa Metro Manila, partner.
2: Kanina pa lamang madaling araw, maulan na.
0: Maulan na. Actually, kagabi doon naman sa, ano, sa northern portion ng Metro Manila.
2: Ganun
0: medyo
2: din.
0: Galit ang langit. Galit ang langit.
2: Nagkikidlat.
0: Dalawang gabi nang magkasunod. Nagngangalit ang gabi.
2: Pero mapapansin mo, hindi sabay-sabay, no? Hindi sabay-sabay ang pag-ulan. Pakalat-kalat.
0: Ang tawag dyan ng pag-asa ay localized thunderstorms. Pero kung maalala nyo, meron pa rin tayong binabantayang bagyo, ha? Yun, hindi ho tayo nakakalimot sa bagyong Domeng. Nasa typhoon category pa rin ho. Pero yung kanyang pinakamata, eh hindi naman inaasam tatama sa...
2: Pero ang sabi ng pag-asa, hinihila nito ang habagat na nagpapaulan sa Luzon at Visayas.
0: Kaugnay ho niyan, kasama natin sa ating linya, si Ma'am Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Ma'am Charmaine, good morning.
3: Yes sir, good morning din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tipakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, si Typhoon Domeng ay huling namataan sa layang 655 kilometers silangan, hilagang silangan o east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umabot hanggang 160 kilometers per hour. At kumikilos pa rin yan, pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At base sa nakikita nating senaryo ay maaari na ngayong lumabas sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ngayong umaga or mamayang hapon. At patuloy pa rin itong hinuhugot or hinihila itong habagat. Kaya asahan natin na dito mula sa may Central Luzon kasamang Metro Manila hanggang sa may bahagi na Mimaropa makararanas ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan. At pagsapit nga ng Wednesday hanggang Friday, aangat pa nga yan dito sa may bahagi ng Ilocos Region. Kaya dito sa Metro Manila, patuloy po yung ating mga pag-ulan ngayong araw. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. And dun sa mga areas naman po na makararanas ng pinakamalalakas sa mga pag-ulan ngayong araw, dito yan sa areas ng Palawan at Occidental Mindoro. Bukas, asahan natin na magpapatuloy pa yung mga pag-ulan dyan sa may parte ng Palawan at Occidental Mindoro at dadagdag yung areas ng Zambales at Bataan sa mga susunod na araw. Kaya sa mga areas po na yan, maghanda po tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Maraming salamat, Ma'am Charmaine Varilla.
2: Samantala, alamin naman natin ang kalagayan ng trapiko. Nandiyan si Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base. Good morning, Rogent.
0: Morning.
4: Good morning po, Ma'am Kisses and Sir Edniel. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng DCRH. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may South Borromeo. Hanggang dito na rin po yan sa may Annapolis Street. Then pagkalagpas po niya, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dami ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa Mayjoakno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderation, simula po dyan sa may Park Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. At pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderation. Simula po dyan sa may Eastwood hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. At pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa Maya Street hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala po sa mga motorista na may ending no 1 and 2 ngayong araw ng Lunes. Pero po tayo ipapatupad ng number coding mamayang 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding. Ay, wala pala po ang number coding ang Makati ngayon dahil pala
0: Makati Day.
4: Kaya paalala na po sa mga motorista natin. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Muto
0: ng
4: MMDA Metro Base po.
0: Yung mga binabanggit mo kanina na moderate to heavy traffic, medyo marami-rami yun nung nagsimula ka.
4: Yes po.
0: Ito yung mga volume lamang ito at rush hour traffic, hindi naman ito dahil sa aksidente.
4: Yes po, mga volume lang po ng ating mga sasakyan po ito.
0: Alright, maraming salamat Sir Rogent.
4: Thank you rin po.
0: Mula sa MMJ Metro Bay, si Sir Roger Mutok. Ingat po sa mga babiyahe. Partner, tinan mo, basa ang kalye.
2: Yes, madulas ang lansangan, kaya mag-iingat po tayo, ha?
0: Ayun. Tuloy ang mga ACS Balita. Dito pa rin o sa DZRH 2x2.
1: ACS Good News!
0: Sa ganap na oras, alas 6:10 ng umaga. Simulan natin ang balitaan sa magandang balita. Asahan ang major rollback sa presyo ng gasolina at diesel ngayong linggong ito. Ayon sa ilang local fuel retailer, nasa 7 pesos 50 centavos hanggang 8.50 ang posibleng maging tapyas sa presyo na kada litro ng diesel. Naglalaro naman sa 4 pesos hanggang 5 pesos sa maaring maging rollback sa kada litro ng gasolina. Bunso nito ng tumaas na kumpiyansa sa nalalapit na peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ang final na price adjustment ay patutupad bukas, araw ng Martes.
1: ACS Good News!
2: Samantala, target naman ng Department of Labor and Employment na mag-deploy ng humigit-kumulang 240,000 tupad workers para tumulong sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga silid-aralan sa 5,000 paaralan sa buong bansa simula ngayong June 1. Sa panayam ng DZRH kay Labor Secretary Francis Tol Tolentino, nasa abing hakbang ay kasabay ng programa ng Brigada Eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan.
5: Ang target po namin initially ay 5,000 eskwelahan sa buong Pilipinas, 239,891 classrooms. Ganong kalawak po 'yon. So simultaneous po ito sa darating na Lunes, so meron tayong 240,000 beneficiaries na mabibigyan ng pansamantalang trabaho habang hinahanda po yung ating mga silid paaralan.
2: Kabilang sa pinalawak na programa ng tupad ay ang pagpipintura, paglilinis, pagkukumpuni ng mga pasilidad at iba pang maintenance work na isasagawa katuwang ang mga parent-teacher associations. Ayon kay Tolentino, ang naturang hakbang ay magpapasigla ng lokal na ekonomiya at magpapalakas sa Brigada Eskwela.
1: ACS Balita!
0: 6:13 ng umaga, nanawagan si Senator Panfilo Lacson sa National Bureau of Investigation o NBI na huwag nang ipatawag pa ang misis ni Senator Ronald De La Rosa na si Miss Nancy upang alamin ang kinaroroonan ng senador. Ayon kay Lacson, hindi profesional at may tuturing na pangaharas ang planong pagsumite ng sabina kay Nancy De La Rosa. Mas mainam umanong gamitin ng NBI ang kanilang kakayahan sa intelligence works kaysa umasa sa pamilya ng senador na ani ay trabahong tamad. Naon na rito ay binahagi ni o inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na plano nilang ipatawag si Ms. Nancy De La Rosa at iba pang taong may huling komunikasyon sa senador bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
1: ACS Balita.
2: Pero nilinaw po ng National Bureau of Investigation na ang plano nitong mag-issue ng subpoena laban kay Nancy De La Rosa ay hindi para alamin ang kinaroroonan ng kanyang mister na si Senador Ronald Bato De La Rosa. Ayon sa NBI, ang subpoena ay nakatuon sa investigasyon tungkol sa nangyaring putukan sa loob ng Senado. Dagdag pa ng NBI, nais nilang beripikahin na ang ulat na ibinahagi ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagpadala umano si Nancy ng mensahe na nagsasabing nakatakas ang senador sa gitna ng kaguluhan. Git nito ay kung ang naturang pahayag, kinakailangang siyasatin kung ginamit ang insidente bilang diversionary tactic para makatakas si De La Rosa.
1: ACS Balita.
0: Pinaimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo ang bilyong-bilyong pisong halaga ng mga gamot at bakunang nag-expire lamang at hindi nagamit ng Department of Health mula 2024. Ayon kay Tulfo, layunin ng inihain niyang Senate Resolution Number 403 na matukoy at mapanagot ang sinumang nagkaroon ng kapabayaan sa pag-aksaya ng pondo ng bayan. Gayet itulpo habang maraming Pilipino ang hirap na makakuha ng libreng gamot sa mga pampublikong ospital at health centers. May liyong pisong halaga ng gamot naman ang nasisira o nag-expire lamang sa mga bodega. Hakbang ito ng senador kasunod ng ulap ng Commission on Audit na mahigit sa 34.8 million pesos na halaga ng gamot ang nag-expire lamang habang halos 100 million piso naman ang malapit nang mag-expire dahil sa problema pa rin sa inventory management.
1: ACS Balita.
2: Naghahanda na ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang para maiwasan ang kakulangan ng tubig at pagkasira ng mga pananim. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Office of the Civil Defense Spokesperson Juni Castillo na kapag bigay ng OCD ng briefing kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mga natuntunan at mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan sa nangyaring El Nino noong 2003 hanggang 2004. Kabilang po sa mga pinaghahanda ang intervention sa mga mas mahigpit na pagmomonitor sa malalaking dams, sa pagpapatupad ng mga hakbang na makapagpapatipid sa tubig at pag-iimbak ng sapat na supply ng tubig sa mga irigasyon habang tag-ulan. Ayon kay Castillo, bagamat nakaranas ng kakulangan sa inuming tubig ang ilang lugar, sa mga nakaraang tagtuyot, naging mabilis naman ang pagtugon ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-deploy ng water filtration at sanitation facilities at iba pang kagamitan.
6: AC. Ang pinag-usapan na lang po ay yung mga specific noon na kung ano-anong klaseng mga programs, projects and activities po, no, under each department at under each sector para nga po malaman kung alin doon yung mga dapat talagang tutukan para sa taon na ito.
2: Si Office of the Civil Defense Spokesperson, Juni Castillo.
1: ACS Balita.
0: Magdala sa ating oras.
2: Alas 6, 16 ng umaga.
1: Radio Natin. Nationwide.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Radio Natin. Nationwide.
8: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
1: Radio Natin Nationwide!
9: Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunot-noo ka na ba sa makapit, madikit at malapit naman siya? All you need is Pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect
10: help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: You need to face for brushing, para siguruhin, ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, you need
10: Max Alaga, Max Protectado. protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gigan sa

0: Bongs Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
5: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Hi! Eto po si Gladi Mabini ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako bilib!
12: Nationwide 4H!
13: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
14: Oh, alam mo, meron ako mga kaibigan na teacher, yung iba nga sa kanila eh, nagsusolicit pa eh. Sila sa mga kaibigan nila,
15: ayan, no.
14: Pandagdag sa mga ano, ako mismo, estudyante ko.
15: Ako mismo may mga anak at kaibigan na guro, kaya ramdam natin na kanilang...
14: Sa bulsa na nila kinukuha minsan.
15: Nako. Mamaya ako may makakausap tayo patungkol dyan, pero in the meantime, tuloy ang mga ACS Balita.
12: ACS Balita!
15: Puntahan natin itong Angeles City sa Pampanga dahil, nako, yung kahapon lamang mga kababayan, parang hindi bababa sa apat.
14: Yung nahugot
15: sa mga nasawi nating, o at least nakumpirmang mga nasawi ating mga kababayan. Ilan pa ba hinahanap dyan sa Gubuhong Gusali? Meron na tayong more than a week kasi Sunday yun eh. Two Sundays ago.
14: Labing anim o labing lima ang nawawala noon. Uh-huh. Anim yung nadagdag, including yung kagabi.
15: Uh-huh.
14: So ibig sabihin nasa sampu o siyam ang nawawala pa.
15: So exactly, no? Pang 8 day ngayon, kung di ako nagkakamali, alamin natin ang latest dyan. Sa Gumuhong Gusali, nandiyan pa rin si Grace Sansan, RH25. Miss Grace, kumusta dyan?
16: Yes, Angel. Pisces, good morning. Bagamat puspusan pa rin at walang humpay ang ginagawang paghuhukay ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protection, kahapon na itala ang pinakamaraming nahukay at lima ang nahukay kahapon simula ng umaga hanggang alas 10 kagabi. So sa ngayon ay sa kabuuan ay mayroon ng 12 ang nahuhukay dito nga sa Gumuho, habang 8 pa, more or less, batay doon sa talaan ng Incident Command Post dito nga sa Angeles City. Yung 8 yan ay kabilang doon sa una na mga missing na nawawala na 18 noon hanggang sa bumaba. So sa ngayon ay yung kabuuan na sinasabing mga biktima ay 47 sa talaan, habang ang na-rescue ay nasa 27 at 12 yung na-recover ang mga katawan at nawala ng buhay, 8 pa yung more or less na hinahanap at patuloy ang ginagawa ng Bureau of Fire Protection sa paghukay sa bahagi na ng yung malalim na parte nitong gumuhong building. Ang ayon pa rin dito nga sa mga nasa likod ayon sa information office ng Angeles City, si Mr. J. Pelayo, ay unti-unti na na ang ating mga Bureau of Fire Protection na naguhukay doon. Talagang napapagod din. Pero may mga ginawa silang mga sistema dahil nga yung nagpakaroon ng shifting. At tuloy pa rin yung mga dumarating na mga magagaling na mga miyembro ng Bureau of Fire mula sa iba't ibang mga lalawigan. So sa ngayon ay isa sa mga medyo nagkaroon ng epekto nga yung pag-ulan. Kahapon kasi bumuhos na naman ang ulan. Bali tatlong araw na nakakaranas ng mga pag-ulan dito. Inamin nga ng mga nasa likod itong pagtumututok, itong ginagawa nila ngayon ay medyo talagang mahirap na rin, mahirap, pero kailangan gawin nila ito dahil nga nasa stage of decomposition na. Kung mapapansin nyo ay pakapal ng pakapal yung ginagamit na face mask nitong mga rescuer natin dahil talagang nasa stage of decomposition na nga itong ating mga kababayan na nananatili doon sa ilalim ng gumuhong na building.
14: Ma'am Gracia, Ma'am Grace,
16: yes,
14: yung mga huling na na-recover, itong anim, balita natin na yung isa doon ay babae daw.
16: Ano, hindi siya, actually, hindi siya babae.
14: Ah, okay.
16: Puro pa rin sila mga
14: puro lalaki. O, kasi yung ang lumabas sa balita kahapon, kagabi, ay yung isa, parang kinumpirma nila na babae. Yung pang ilan nga ba yun? Yung pangalawa sa na-recover simula nung may mga nakita na ulit na mga bangkay.
16: Yun ang, ngayong umaga, yan ang lilinawin sa akin.
14: Yes, sige.
16: Kami ngayon, doon sa pag-identified kasi bale dalawa pa yung hindi na-identified yung gender.
14: Oo, kasi dapat malaman natin na kung may babae doon, siya ba ay kasama doon sa mga construction worker, ano ang ginagawa niya doon, di ba? Kung may babae nga dyan.
16: Tama ka, Pisces, kasi yun yung kailangan malaman din at inaantabayan na ng ating mga kababayan. Kung may babae doon, dahil nga base doon sa sinasabi ng Department of Labor and Employment, hindi pwede na nandoon yung hindi talagang trabahador. So, yun yung babantay. Anyway, mayroon kasi na hindi pa na-identify sa atin kung nakuha na yung mag-asawang vendor doon sa harapan noong building na tinatayo. Wala pang report ang incident command center hinggil sa bagay na yan. At tanging ang magbibigay lang sa amin ng information, official statement, ay ang Bureau of Fire Protection spokesperson at si Mr. J. Pelayo ng Angeles City Information Office.
15: Okay. Ako naman, Ms. Grace, ang gusto kong malaman, importante kasi yung description mo na nasa state of decomposition na sila. Ngayong nahuhugot sila unti-unti, ibig sabihin, pasintabi sa mga nag-aagahan, yung mga nagkakape ngayon, naaagnas na. Kaya ganyan nakakapal yung mga PPE na suot ng mga ng mga rescuer. Ang gusto kong malaman, paano sila ngayon magre-recalibrate ng rescue or ng retrieval operations dahil maulan na Nagsisimula ng mag-uulan-ulan, hindi ba mas delikado yan dyan, Ms. Grace?
16: Kaya talagang maingat. Itong limang sunod na na-recover kahapon sa ikasitong araw, Sunday kahapon, Sunday din ang mangyari na madaling araw yung pag-uhong to. Bali, ikapitong araw, pang isang linggo, maiisip natin talagang yung pag ganon, ang katawan ng tao, isang linggo nang nakalipas, talagang nasa stage of composition na. So itong mga sunod-sunod na mga araw, pinaghandaan naman nila yun. Dahil nga yung sinasabing posible ng mga pag-uulan, pinaghandaan na yan ng ating mga rescuer. At hindi rin daw sila sisigil hanggat hindi natatagpuan yung pang sinasabing remaining na more or less nasa walo. At napansin natin doon sa report nga, nasa quadrant 1, 2, 3 yung mga na-recover kahapon. Ibig sabihin, magkakatabi lang sila doon sa kinakuhaan dito sa mga bangkay na ito. Pieces.
15: Maraming salamat,
14: okay,
15: Ms. Grace.
14: Salamat.
16: Okay, so yan yung ating update, follow-up report. Ito, CRH25, Great Verizon Sano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
3: ACS Balita!
14: Ang ating pong oras, alas 6.32 ng umaga, kinontra naman ni Senator Bam Aquino ang plano ng Department of Administrative o ang planong Department Administrative Order ng Department of Trade and Industry o DTI na magtatakda ng mandatory permit para sa lahat ng advertisements at sales promotions bago mailathala. Sa ilalim ng panukalang DAO, maaaring kailanganin kumuha ng permit ang mga negosyo ng hindi bababa sa 30 working days bago maglabas ng mga advertisement kabilang ang digital ads, sponsored posts, videos, billboards at promotional campaigns. Gayet ni Aquino, magpapabigat ito sa maliliit na negosyo at online sellers na hindi pa nakababangon na ang ating maliliit na mga negosyo sa epekto at krisis sa langis sa mataas na produksyon ng kanilang ginagastos. Sa halip, ay hayaang makadiskarte ang mga maliliit na negosyo para madagdagan ng kita. Sabi ni Aquino, ang planong DAO ng DTI ay nagsisilbing hadlang sa kanilang pagpasok sa merkado at paglago. Imbes na tugunan ng, at ayusin ang mga mapanlinlang na advertisements, sinabi ni Aquino na nagdadagdaga pa ang DAO ng karagdagang burokrasya sa mga negosyo, lalo na sa MSMEs. Nanawagan din si Aquino sa DTI isang tabi ang panukala at ituon ang pansin sa pagpapatupad ng mas mahigpit na aksyon laban sa mapanlinlang at peking advertisements sa halip na parusahan ng mga lehitimong negosyo.
3: ACS Balita!
15: Parang Het, kasama lang natin sa ating linya ang ating kanina pa gusto nating makausap, Sir Benjo Basas, ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, good morning!
14: Good morning!
15: Nawala na Sir Benjo Basas. Abalikan natin yan dito pa rin sa ACS Balita, 6:34.
17: Radio Natin Nationwide.
18: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
17: Radio Natin Nationwide.
19: MX3. Dito ako bilib.
20: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
17: Radio Natin Nationwide!
20: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
17: Radio Natin Nationwide!
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS!
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
27: unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado!
26: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ECS.

0: Puti sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit! Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Life is a big celebration. Ako si Lucette de la Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MX3 Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
7: At kapauwi. Pero pag nandun ka na sa classroom, kasarap naman kapag malamig, di ba?
8: Hindi kasi sabi nila, June, July, nandyan daw ang tag-ulan. Pero, di ba, tagbagyo din ang August, August, September, October.
7: Lalo nitong mga nagdaang mga taon. Nalalanyo yung stretch ng August to September ba yun o October? Yung anim na sunod-sunod ng bagyo.
8: Diba? September yun.
7: Two years ago. Garan din yun eh. El Nino, nagkaroon ng La Nina.
8: Dito-tuloy ang mga class suspension. Pagdating naman ng mga summer.
7: Grabe ang init.
8: Ang grabe ang init.
7: Ating mga

0: Sanayan na.
1: Yung mga ano nga, yung mga nasa SHS, senior high school, medyo ano sila eh, medyo tawag nito, kakaunti yung break, manipis lang nitong nagdaan. Dahil minove nga ulit yung school calendar.
0: May mga hindi pa nga nag-graduate ngayon sa senior high school eh. Mag-graduate pa lang.
1: Kasi nag-a-adjust pa yung kanilang mga kalendaryo sa mga eskwelahan. Lalo-lalo na yung mga nasa private.
0: Oo.
1: Dahil di naman sila talaga nakasunod eh, doon sa mandato o itinatakdaan ng Department of Education. Iramang ito natin yan sapagkat nitong Sabado lamang ay official nang idineklara din ng PAGASA ang pagsisimula ng habagat season. Gagaya nga ng inyong tinututukan dito sa Deezer HME, bagyo ho tayong doming. Kasabay niya na yung pagsimula ng Brigada Eskwela ngayong araw na ito ng Monday. Tamang-tama, saktong-sakto, June 1 ng taong ito ang Brigada Eskwela.
0: Teka lang, matanong ko lang, kapag ba sinabi nga habagat season na, ibig sabihin tag-ulan na? Ganun ba ang sinasabi ng PAGASA? Parang magkaiba.
1: Kasi ano pa rin tayo, parang nasa hot and dry season pa rin daw, sabi ng Weather Bureau. Kaya lang, alam mo na yung susunod doon sa habagat.
0: Yung hindi natin natanong, ano, bukas maitanong nga sa PAGASA, anong pagkakaiba nitong habagat season tsaka tag-ulan
1: tsaka
0: season?
1: Kasi ang understanding ko dyan, kapag nagsimula yung habagat season, hindi naman ibig sabihin na tuloy-tuloy na rin yung pag-ulan. May mga weeks na walang habagat at all na susunod.
0: Ayun.
1: Pero ang importante kasi, ang kanila indicator ng pagsimula ng habagat season, yung southwesterly winds ba yun last week? Tapos yung bagyo. Kapag nagkaroon na ng bagyo, kasabay nung unang ihip ng southwesterly winds, ayun na, habagat season na raw yung sabi ng PAGASA. O, diba? Meron na kayo agad isasagot sa mga quiz nyo. kapag nagsimula na ng quiz. Sa ating pagbabalik ko ay tagap tayo ng mga report sa ating impilan at of course, ilipin natin ang sitwasyon sa mga Brigada Eskwela. Tuloy-tuloy din ang pamimigay natin ng pera nandyan ho sa may Barangay Santo Niño sa Lungsod, Quezon. Standby lamang sa ating mga update.
0: Pilipinas ang oras, alas 6:45.

0: tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Radyo natin Nationwide!
0: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Hi, ito po si DJ Fatima ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
3: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
4: So, in short po, ay busy-busy po ang ating mga teacher ngayon. At lahat naman po, alam niyo kapag ganitong brigada eskwela, lahat naman po ay nagpa-participate. Although this is voluntary po. Siyempre, no, hinihimok din natin yung ating komunidad, stakeholders, no, to participate din, no, dito sa ating Brigada Eskwela.
5: Oh, pinag-uusapan namin, Sir Benjo, yung pagbalik ng kalendaryo sa saktong-sakto, June 1, tapos next week ang pasukan. May mga epekto ba ito doon sa paghahanda natin over the break, Sir Benjo?
4: Yan pong mga binabanggit po natin, no, no, mga school calendar. Actually, pinush namin na ibalik ito, no, dito sa old school calendar natin, March to June to March. No? Of course, no, considered, no, factor din po, no, yung panahon ng tag-ulan. No? Kasi doon sa suma, no, kahit sa mga scientists po, no, yung during, no, the congressional hearings, lumalabas naman po, mas ano po, no, mas endurable, no, yung ulan, no, kaysa yung matinding init ng Mayo, April at Mayo sa classroom. Kung magkakaroon man po ng difference, no, maliit na maliit po yung difference, mas favorable pa rin sa June at sa June to March kaysa doon sa yung ginamit natin, no, since 2020, noong panahon ng pandemic. And of course, syempre tayo po, no, yung ating ano, yung ating mga traditions, no, ay Abril at Mayo, eh, no, yung napakarami nating mga festivals, fiesta, and usually, no, even yung ating mga Holy Week, no, na napakahaba, ay pumapalo po yan ng Abril, no. Usually, no, maliban sa susunod na taon, Marso yan, no. Pero more or less, no, ay mas advantageous po yung school calendar, yung nilipat po ng June to March.
6: Okay, spirit of volunteerism, sabi nga natin, itong Brigada Eskwela. Pero tingin nyo ho ba, may impact yung ngayon, kasali na ho yung mga benepisaryo ng Tupad.
5: Ayan,
6: sa pag, dito sa Brigada Eskwela natin.
5: Saka paano nga pala yan, Sir Benjo? May mga staff ba tayo na isasabak dyan sa Tupad na yan para medyo mabigyan naman kahit papano yung pang merienda during Brigada?
4: Hindi naman po, ang merienda, no, yan yung medyo masakit ka na katotohanan, eh. Wala naman po talaga tayong point yung ating mga paaralan, no, para din sa mga pamerienda, no. And even, no, dito sa mga trabaho na po ito, no, kasi these are all voluntary po, no.
6: Mm-hmm.
4: Pero alam nyo, ginagawan po ng paraan ng ating mga schools po yan. Nag-aambagan minsan. Even ito, may report akong nakuha. No? Yung pamerienda ay pinag-aambagan ng mga guro. No? O kaya, meron naman talaga nagbibigay. No? Merong without actually no, soliciting, no? Without actually asking for it. Meron mga kusa nagbibigay po, voluntarily, no? Nagbibigay sila ng donations sa ating eskwela. No? Kasi discourage po naman talaga yung cash. Eh, no? Talaga items, no? Mga goods, no? Yung dinodonate sana, no? Yung pintura, yung mga gamit, mga ganyan, and even labor. Diba? Pero syempre, yung mga ilan sa ating mga stakeholders, no? Na mga parents or alumni or stakeholders po natin, gusto magbigay ng cash, yun po, no? Yun sir, no? Ang nagiging budget natin para sa merienda. Pero wala talaga siyang masasabi po natin, wala talaga siyang budget for that.
6: Ayokong inega, sir, itong Dolly Tupad.
5: Oo, sir. Kasi may balita kasi, sir, na kukuha ng Tupad workers yung Dolly para sumama sa brigada.
6: Para sumama sa brigada. So, meaning, meron po yung pasahod para sa kanila. Eh, ito nga, kaya nga binanggit ko kanina yung spirit of volunteerism. Hindi po kaya tama rin naman yung ibang mga magulang na sasama sa brigada eskwela. Kasi itong mga ito, may sahod. Tapos kami,
5: si
6: maglilinis.
5: Tupad workers, eh.
6: Maglilinis. Tapos wala naman kami. Kami pa ang magagastusan. Hindi kaya ganun po, sir, ang mangyari?
4: Well, baka may ganung epekto, no? Pero traditionally naman po ginagawa natin ever since ito, no? At gayon lamang naman talaga para i-impose itong role, no? Yung tupad, no? Ano ba tawag natin yan? Recipients or whatever, no? Na mag-join, you know, dito sa Brigada Eskwela. At sa tingin naman namin, makakatulong din naman sila siguro ng malaki dyan, you know? Dahil ang dami yan, eh. Diba? Nakikita niya naman po, may mga memes na lima sila, isang dahon lang yung winawalis, di ba? At least dito sa, memes lang naman yun. No? Pero dito po sa schools na natin, sigurado tayo, no, na makakatulong po sila.
6: Okay. Diba?
4: Dahil marami pong mga trabaho, maglilinis ng mga classroom, no, ipintura ng mga upuan, ng walls, no? So mga ganyan po. No? So, sana na no, ma-maximize din natin. No? At tama po kayo dyan, no, yung spirit of volunteerism, no, ay dapat uphold natin ito, no, na hindi po, no, na hindi po magiging parang tumutupad sila sa kanilang parang obligasyon lamang, no, kundi dapat po ay ipapakita natin na ito ay magtulong natin sa komunidad. Siguro ang Dole, wala na silang makita, sige, dyan kayo sa mga schools, no, para at least, no, sigurado.
5: Nadampot na lahat ng dahon. Nadampot na lahat ng dahon. Oo. Siya, Kabenjo, alam ko busy-busy kayo dahil in 1 week's time, ang mission nyo naman, talagang tutukan itong report ng EDCOM na even yung grade 11 students ay non-independent readers. Katawang ho kayo dyan talaga bilang kayo bahagi ng kaguruan natin, Sir Benjo.
4: Opo, no, yun yung isa pang malungkot. No? Alam mo, puro na lang lungkot ang balita natin sa edukasyon. Eh, no? Itong mga nakalipas sa taon, ano po? Isa pa pong malungkot yan, no? But of course, sabi ko nga, no? Sa ilan naming mga pahayag, hindi ko naman po dinidispute, no? Unless meron akong evidence, no? Na ito ay sobrang taas naman kasi, no? How much, you know? 1.3 million, ano? So that's something like 80%, no? More than 80% of our grade 11 students. So medyo masyado, no? Hindi medyo, kundi masyadong mataas dito. No? Akalukot, no? Pero syempre, no, we have to control the problem. No? At tignan natin, no, bakit po umaabot ng grade 11 yung ating mga learners, no, na hindi po natin masasabi na yung reading competencies po nila ay bagay, no, sa kanilang grade level.
5: Alright.
4: Kaya dapat po talaga ito tignan. No? Ang aming gustong makita rito, gustong solution po dito, ay tiyakin, ano, ng ating Department of Education, ano, na lahat ng bata, no, na umaakyat doon po sa grade 4, no, bago umalis na grade 3, lahat talaga ay marunong magbasa. 4-H!

0: Filipino Pediatrician ang inilaan ng kanyang buhay upang mapabuti ang larangan ng medisina at pangangalaga sa mga bata sa Pilipinas. Kinilala si Dr. Fedel Mundo bilang kauna-unang babae na national scientist ng Pilipinas at isa rin siya sa mga naglatag ng pundasyon ng makabagong pediatric healthcare sa bansa. Maliban pa rito, siya rin ang unang babae na nakapasok sa Harvard Medical School para sa espesyal na pagsasanay sa pediatrics. Noong 1957, itinayo niya ang kauna-unahang pediatric hospital sa Pilipinas na Children's Medical Center na kalaunan ay tinawag na Fed Del Mundo Medical Center. Nanirahan pa umano si Del Mundo sa ikalawang palapag ng ospital upang mas mabantayan ang mga batang may sakit. Samantala, malaki rin ang kanyang kontribusyon sa mga rural communities pagdating sa paggamot ng dayariya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga rehydration team. Itinuro rin ni Dr. Del Mundo ang banana, rice, apple at tea o mas kilala bilang brat diet bilang pangangalaga sa may mga dayariya na nakatulong sa mas maraming bata sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kinilala rin si Dr. Del Mundo sa pag-imbento ng bamboo incubator para sa mga sanggol na nasa liblib na lugar na walang access sa kuryente. Dahil dito, mas maraming premature babies sa mga probinsya ang nabigyan ng pagkakataong mabuhay kahit kulang sa modernong kagamitan ang mga ospital. Dahil sa dedikasyon ni Dr. Del Mundo, tumanggap siya ng maraming parangal tulad ng Ramon Magsaysay Award for Public Service noong 1977 at pagkilala bilang National Scientist of the Philippines noong 1980. Hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2011, nanatili siyang aktibo sa pagtulong at pag-aalaga sa mga bata. Sa mundong patuloy na humaharap sa iba't ibang hamon ng kalusugan, nananatiling inspirasyon ang buhay ni Dr. Fed Del Mundo. Ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng parangal kundi sa dami ng buhay na natulungan at nabigyan ng pag-asa. At yan ang ating nakakabilib na kwento ngayong Lunes. Ito po si DJ Claire MX3. Dito ako, Bilib. Magandang umaga!
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Hi! Ito po si Ate Cheska ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako, Bilib.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
3: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo may pabango?
8: Hindi, sis! Sanlay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
10: Gigan sa

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.

0: Nationwide!
1: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
0: News Talk Radio on the morning show, Radyo Natin Nationwide.
2: Di ka na mahuhuli sa balita.
3: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
2: Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha. Lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide.
4: Lunes tayo ngayon, June 1, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Department of Health, pinaiimbestigahan ng Senado kaugnay ng bilyong pisong halaga ng expired na mga gamot at bakuna.
5: Posibleng epekto naman ng El Nino sa bansa, pinaghahandaan na ng pamahalaan.
4: Department of Labor and Employment may alok na 200,000 temporary jobs para suportahan ang kahandaan ng mga paaralan sa ilalim ng tupad program.
5: Big time na oil price rollback, kasado na araw ng bukas, Martes.
4: Nakapag-gas
5: ka, partner.
4: Senator Ping Lacson, tinawag na trabahong tamad ang plano ng NBI na ipasugpina ang misis ni Senator Bato de la Rosa. NBI naman, dumipensa.
5: Pagyundoming bahagya naman bumaga, inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw na ito.
4: Halos 90 pasahero sugatan sa bangka ng 2 bus sa Benguet. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita.
5: Cheska San Diego, Bobadilla.
4: At Angelo Palmones.
2: Radyo Natin Nationwide.
4: Sa detalye, bahagyang bumagal ang Typhoon Domeng habang napapanatili ang lakas nito. Ayon sa pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 665 kilometro, silangan hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin umaabot ng 130 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang bagbugso umaabot pa rin ng 160 kilometers per hour. Kumikilos ito ng hilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Bagamat walang direktang epekto sa bansa, patuloy nitong hinahatak. Pinalalakas pa ang southwest monsoon o habagat. Magdadala ito ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas. Samantala, inaasahan namang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domeng ngayong umaga o mamayang hapon.
5: Naka-alerto naman ang Philippine National Police para sa agarang pagresponde sa posibleng epekto ng Typhoon Domeng. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., pinaghahanda na niya ang lahat ng mga police unit sa mga lugar na inaasahang dadaanan ng bagyo para sa posibleng evacuation support at rescue operations. Gayet pa ni Nartates, pinakilos na ng Hanay ang kanilang mga team at resources para matiyak ang agarang pagresponde sa mga pamahalaang lokal o mga LGU sakaling kakailanganin ito. Bukod anya sa Bagyong Domeng, nananatili pa rin nakaantabay ang PNP sa iba pang weather disturbance ngayong simula na ang habagat season para masiguro ang kaligtasan ng publiko at maging mabilis ang tugon sa mga maaapektuhang lugar.
4: Kita mo naman yung mga pagkidnat at pagkulog ng Sabado ng hapon.
5: Partner,
4: at saka kahapon.
5: Kakata.
4: Antindi. Akala mo, titibagin yung bintana
5: yun
4: mo.
5: Yun yata yung epekto ng sobrang init na naipon, partner.
4: Huwag
5: na ba sana tayo bawian, di ba?
4: Parang nagngangalit ang langit, di ba? Antindi. Ultimo yung mga aso, hindi makatahol. Isa nervyos. Pinaiimbestigahan ni Senator Robby Tulfo ang bilyon-bilyong pisong halaga ng gamot at mga bakunang nag-expire lamang. Hindi nagamit ng Department of Health mula 2028 hanggang 2024 hanggang 2026.
5: Yan na naman tayo, partner. Nasasayangan tayo.
4: Ayon kay Tulfo, layunin ang inihain niyang Senate Resolution number 403. Matukoy, mapanagot ang sinumang nagkaroon ng kapabayaan sa pag-aksaya ng pondo ng bayan. Sinabi ng senador, habang maraming Pilipino ang hirap makakuha ng libreng gamot sa mga pampublikong ospital at mga health center, milyong pisong halaga naman ang gamot ang nasisira o nag-expire lamang sa mga bodega. Akbang ito ni Tulfo kasunod ang ulat ng Commission on Audit na mahigit sa 34.8 million pesos na halaga ng gamot ang nag-expire, habang nasa halos 100 million pesos naman Ang halaga na malapit nang mag-expire dahil sa problema ng inventory management.
5: Pambihira talaga.
4: Inventaryo lang problema,
5: diba,
4: la partner.
5: Kung di bigas, ano, gamot naman. Iba migay na yung mga yan, mga near-expiry partner. Sayang naman.
4: Eh kung near-expired, baka bago makarating sa probinsya,
5: expired
4: na
5: rin. Na rin. Oo,
4: alam mo kung saan ang pupunta yan?
5: Saan?
4: Sa mga sari-sari store na walang mga ano.
5: Oy?
4: Oh, no,
5: yung mga maliliit na butika partner?
4: Oo, hindi. Hindi yung mga sari-sari store, yung mga sa, nasa mga garagarapon. Ganun kaya sa mga probinsya, partner.
5: Pambihira naman.
4: Nasa partner. Sari-sari store, eh syempre, bibilihin nila na mas mura, di ba?
5: Oo. Asa kapag bumili ka sa mga ganyan, tingi-tingi, ginugupit-gupit na yan,
4: ginugupit-gupit,
5: partner.
4: Ginugupit-gupit.
5: So, hindi makikita expiry date.
4: Kuminsan nga, wala nang ano eh. Kaya, although, sinasabi naman nila na sa totoo lang, yung efficacy niya, nandun pa rin. Pero,
5: bawas lang
4: nabawas
5: daw.
4: Lang.
5: Okay.
4: O, ibig sabihin, halimbawa, sumakit ang ngipin mo, uminom ka ng pantanggal ng sakit,
5: expired.
4: Diba? Expired. Kalahati lang ng ipin mo.
5: Kalahati lang. Kaya half day lang yung epekto, partner. Imbis na whole day, you know. Samantala, naghahanda na ho ang pamahalaan sa posible ring epekto ng El Nino. Yan ay sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang para maiwasan ang kakulangan sa tubig at pagkasira ng mga pananim. Sa panayam ng DZRH na napapakinggan po sa radyo natin, sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo na nakapagbigay na ang OCD ng briefing kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mga natutunan at mga hakbang na ipinatupad ng pamahalaan sa nangyaring El Nino noong 2003 at 2004. Kabilang sa mga pinaghahandaan na intervention sa ang mas mahigpit na pagmumonitor sa malalaking mga dams, pagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig at pag-iimbak ng sapat na supply ng tubig sa mga irigasyon habang tag-ulan pa. Ayon kay Castillo, bagamat nakaranas ng kakulangan sa inuming tubig ang ilang lugar, sa mga nakaraang tagtuyot ay naging mabilis naman ang pagtugon ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga water filtration at sanitation facilities at iba pang kagamitan.
6: Ang pinag-usapan na lang po ay yung mga specific noon na kung ano-anong klaseng mga programs, projects and activities po no, under each department at under each sector para nga po malaman kung alin doon yung mga dapat talagang tutukan para sa taon na ito.
4: Ang tanong nga natin, partner, bakit ang haba-haba nung panahon, alam naman nilang darating yung El Nino at ito matindi nga daw, bakit hindi natin in-implement yung small water impounding system?
5: Mm-hmm.
4: Yun yung sinasabi ng NIA. Dapat ito, ina-assume na ng mga local government kasi konti naman ang pondo ng NIA. Alam mo yung small water impounding system, partner?
5: Yan yung mga silo na tinatawag nila, partner.
4: Parang
5: rain collector, parang ganon.
4: Rain collector sa taas ng bundok.
5: Sa taas ng bundok
4: yan.
5: Okay.
4: Yun yung water impounding system. Instead na magtayo ka ng malalaking dam, magtayo ka ng mga maliliit na water impounding system.
5: Okay.
4: Kung minsan, not necessarily cementado siya, basta't kaya mag-withhold ng tubig.
5: Okay.
4: Kasi nga kalbo na yung bundok eh.
5: Correct.
4: Ang hindi nila maintindihan, partner, ano bang correlation ng pagputo ng puno? Simple lamang ho yun. Pag bumagsak ang ulan, tatlo lamang po ang pupuntahan ng tubig.
5: Okay.
4: Number one, infiltration. Ang ibig sabihin ho ng infiltration, yung pong lupa, sisipsipin niya.
5: Yan.
4: Kasi may puno.
5: Okay.
4: Yung puno, may ugat.
5: Sumisipsip kasi ng
4: yung
5: tubig.
4: Yung ugat, yun, ang may network ng,
5: roots.
4: May network ng roots ng sisipsip po ng tubig para i-retain.
5: Okay.
4: Ayan. So, ang tawag doon ay infiltration.
5: Okay.
4: Pangalawa, evaporation.
5: Mm.
4: Yung mag-i-evaporate yung tubig.
5: Babalik naman sa,
4: sa langit.
5: Okay.
4: Ano ha? Sa clouds, magiging clouds. Ha? At ang pangatlo, runoff.
5: Okay.
4: So, walang puno, walang infiltration.
5: Oo.
4: Walang araw, walang evaporation.
5: Okay.
4: So anong natira?
5: Runoff, di ba?
4: So ayun yung nagtitrigger ng landslide, ng floods, ng flash floods at pagtaas ng tubig sa mga ilog.
5: Correct.
4: So simple lang ho ang solusyon. Magtanim ka ng puno.
5: Magtanim ng puno, partner.
4: O kung hindi, kung may mga puno na doon, huwag nyo nang kalbuhin.
5: Hindi,
4: patuloy pa rin yung intrusion
5: Mas mabilis daw kasi tayong magputol ng puno kaysa sa pagtatanim. Syempre, it will take time, partner.
4: Correct.
5: Diba?
4: O dito sa Maykerino Avenue, partner, di ba? Ang ginawa nila.
5: Pinutol yung galit yan, partner.
4: Pinutol nila yung puputulin dyan, mga 617, pero 200 pa lang yung naputol bago nila na-realize na
5: mali pala.
4: Parang mali yata, ano ha?
5: Wow.
4: Kasi nga, ang katwiran nila, O sige, magpuputol tayo ng puno, pero magtatanim tayo ng panibago.
5: Uh-oh.
4: Eh sino namang ugok ang maniniwala sa inyo na yung bagong tanim ay kaya mag-sumipsip ng puno, ng tubig ba?
5: At saka kaya mag-survive, di ba?
4: Ilang taon pa. Ngayon ka magtatanim. Kaya sa ibang bansa ho, ang ginagawa nila hanggat po pwedeng iwasan putulin yung puno, iiwasan nila yan.
5: Oo.
4: Yung iba nga partner eh.
5: Nililipat yung, pa nga yung
4: hindi
5: iba
4: lang yun. Yung iba, yung mga mall, nire-retain nila yung mga puno sa loob.
5: Sa loob, diba?
4: Eh, kaya correct naman gawin yan. Kaya mo ginawa ng Ayala. Oh. Ayala Terraces. Pumunta ka sa Ayala Terraces.
5: You work around the trees,
4: yes,
5: diba?
4: Nire-retain yung puno sa loob ng mall.
5: Ide-design nyo na lang naman yan.
4: So, bakit dito, ayun sabi nila, maglalagay doon. Nakita mo ba yung kahabaan ng Quirino Avenue?
5: Oo.
4: Eh, baka hindi naman yung kabila.
5: Oo.
4: Wala
5: ano
4: naman
5: ba ang gagawin nila? Road widening ba yun, partner?
4: Road widening. Ano ito? Yung elevated na skyway connector?
5: Ay, bakit yung gilid yung tinapyasan, partner?
4: Yun nga yung ibig sabihin. Baka hindi doon sa kabila. Ba't yung kabila puputulan mo ng puno?
5: Oo nga.
4: Di ba?
5: Kasi mas nauna yung puno.
4: Trabahong tamad.
5: Kaya
4: nga, yun yung kinakatwiran, partner. So, again, paano mo puputuli? Paano mo, ano, paano makakasipsip yung mga bagong tanim na mga puno?
5: Oo.
4: Diba?
5: Yung kayo talaga sa shortcut eh. Sa ibang bansa, partner, hinuhukay pala nila yan.
4: Hinuhukay, binobol yan, partner.
5: Binobol, tapos
4: inilipat.
5: Oo.
4: Kasi nga,
5: as is yun.
4: Ang hirap magpagpalaki ng puno.
5: Totoo.
4: Hindi to sa atin.
5: Tanda-tanda na ng puno eh.
4: Ang katwiran naman nila, yung daw pong puputuling puno, eh gagawin naman daw pong mga table and chairs ng mga eskwelahan. Hindi naman naman katwira naman itong, di ba?
5: Alam mo bang, ba? Alam mo mamahalin bang, pa ng gusto niyong kahoy, ah.
4: Alam mo bang bilyones ang ating ini-import na kahoy mula sa ibang bansa, partner?
5: Oo.
4: Billions of dollars ang ano na, ang ating importation ng kahoy.
5: Mm-hmm.
4: So, ibig sabihin nun yan, habang nag-i-import po tayo, sinasubsidize po natin yung yung wood industry ng ibang bansa.
5: Correct. Eh,
4: bakit hindi na lang natin i-enhance yung ating
5: na natin,
4: wood production
5: no?
4: Dito? Mm. Di ba? Para mapanatili
5: ano
4: natin.
5: Ano ba yun? Coco lumber ba yun?
4: Hindi coco lumber, partner. Yung ini-import natin?
5: Oo.
4: Mga ano, yung mga hardwood.
5: Ah.
4: Eh, bilyones yan, partner.
5: Ba't hindi na lang tayo magtanim na magtanim? Ano?
4: Ay, meron naman tayo National Greening Program na alam naman natin, hindi naman talaga naging matagumpay.
5: Uh-oh.
4: Pangalawa, hindi sana yung pang-harvest. Eh, saan ka naman nakakita ng National Greening Program, ang itinanim mo kape.
5: Ah, kape.
4: Oh, hindi naman dipterocarps, hindi naman hardwood. Di ba? Tapos ang sinasabi nga natin, magtanim ng kawayan dahil mas efficient yan. Mm. Alam mo ba, partner?
5: Mm.
4: Pagka magtatanim ka pa ng kawayan at meron kang 10 clumps, kailangan i-rehistro mo na yan. Walang bayad. Pagka sumobra sa 10, halimbawa 11 na, matik yan. Dapat magbayad ka ng 3,000 para i-rehistro mo na meron kang tanim na kawayan na 11 clumps.
5: 11 clumps. 11 na puno?
4: 11 na puno. Na clumps ang tawag doon eh. Di ba? Kasi dumalaki siya ng ano. So, 11 clumps. Pagka 11 clumps na, dapat mong i-rehistro yan. Ano to ha?
5: Batas yan, partner?
4: Ano to? Department Administrative Order.
5: Okay.
4: So, kinakailangan, pagka may 11 clumps ka na, rehistro mo na yan.
5: Tapos may bayad?
4: 3,000.
5: Pesos?
4: Oh, para mabigyan ka ng permit na ikaw ay nagtanim at saka pwede kang mag-harvest.
5: Tapos unli na 'yon or every ano,
4: hindi
5: may
4: yun.
5: Dagdag pa.
4: Pero yung partner, ikaw ba halimbawa may 15 ire-report mo bang ano? Siyempre, sasabihin mo 10 lang.
5: Oo.
4: Tinuruan mo pang magsinungaling.
5: Saka, lumampas lang ako.
4: Pangalawa. Pangalawa, eh, pagka na booking, pwede may perjury ka pang kaso.
5: Oh no.
4: Oh, di ba? So, tapos yung sinabit mong record, may kaso ka pa ng falsification o public documents.
5: Gusto mo lang naman magtanim ng puno.
4: Precisely. Bakit mo kinakailangan patawan ng parusa ang
5: at
4: isang...
5: patawan ng permit, pangalawa, partner.
4: Pangalawa, partner, nung nagtatanim ba, may tulong ba ang gobyerno?
5: Oo.
4: Wala.
5: Ako lang naman ang nadumihan ng kamay, partner.
4: Kaya nga.
5: Ako naman ang naghukay.
4: Bakit nung mag-harvest na kinakailangan pumapel sila?
5: Oo nga. Diba? May ganun pala, partner.
4: Meron, partner.
5: Oh.
4: Kaya yun, isang malaking katarantaduhan na ginagawa ng gobyerno eh. Sinihimok natin magtanim ang, ang taong bayan pagkatapos yung pala. Pag lagpas ka na sa 10, may registration.
5: Magbabayad ka pa.
4: Isat ka. Pagka naman hindi ko magagalit talaga dito sa...
5: Paano naman tayo ma-encourage yan magsipag sa pagtatanim, partner?
4: Kaya nga, partner. Diba? Hindi mo maintindihan. Magagastos ang kapal. Ito man DNR, kakampi ba ito ng kalikasan o kalaban ng kalikasan? Ha? Ayusin nyo yan, DNR. Ha? At kung may nakikinig dyan sa mga regional offices o ng DNR, kayo na mismo ang gumawa ng inisyatiba na yan ay matanggal.
5: Sana naman.
4: Diba? Instead na bigyan mo ng incentive, ano ba? Sabihin mo, may 11 clams ka na. Libre na ang registration, bibigyan pa kita ng 3,000.
5: Yan.
4: Diba?
5: Baliktarin nyo kaya.
4: Baliktarin nyo. Mas maiinganyo ang taong bayan.
5: Correct.
4: Ay, sus me. Mabuti na lang. Ang Pangkor, may pinamimigay na pera. Hanggang 2 million yata ito parte.
5: Sali ka lang.
4: Oo. Open na po ang pagtanggap hanggang ngayong katapusan ng Hunyo sa mga gustong sumali sa 2026 Pangkor Photography Contest. Ang tema nga po ay Kids at Play. Line ito ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at asal na kanilang natutunan sa simpleng laro. Di ba? Yung sumasa... yung high jump, ang gamit natin noon, kawayan.
5: Yan.
4: Pagka hindi ka nakatalon, may pit-pit na ano. You know?
5: Sakit.
4: Ang Pangkor Photography Contest ngayong taon ay bukas sa lahat ng mga amateur at mga professionals, edad 16 pataas. Ayon kay Pangkor Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, hangad ng palisahan na mapanatili ang tagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog at karakter at pangarap ng mga paslit. Dinami ni Chairman Tenco, sa paglalaro nagsisimula ang pangarap, sa paglalaro din nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May tatlong kategorya na pwedeng salihan, conventional, mobile at drone categories. Doon sa conventional category, ang premyo dyan sa walong mananalo ay tig 100,000 pesos. Sa mobile at drone categories naman, tig 50,000 pesos plus trophy. Ang mga entries ay kinakailangang ma-submit sa June 30, 2026. Ipadala nyo sa www.pangkor.ph/photocon2026.
2: Radyo Natin Nationwide!
4: Nationwide! Oras para sa mga taga-DANR, alas 7:23.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
8: Radio Natin
9: Nationwide!
10: Simply G, simpleng ganda.
11: MX3, dito ako, believe.
8: Radio Natin Nationwide!
12: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
8: Radio Natin
11: Nationwide!
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguruhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
13: Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
8: ECS, keeping you in touch. Radio Natin
11: Nationwide!
15: Wow! Amoy yayamanin!
16: Pati buhok mo may pabango?
15: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
10: Simply G, simpleng ganda.
17: So

0: heavy duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Wow, amoy yayamanin.
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis. Simply G perfume keratin hair treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: At kung nagustuhan niyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
6: Problemado ka ata, anak.
7: Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
6: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bug at world mago.
7: Mabisang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
6: Oo, anak. Sa Magnum 5EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
8: Ang Magnum 5EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Makikiraan.
7: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
8: Ganyan ang Pinoy, ang Pilipino. Matulungin sa kapwa.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Ikaw ba'y nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Theosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
2: 32 minutos, may gana, human malabay ang alas 7 sa muntag. Balik tayo sa ating mga balita, may good news!
3: Oh!
2: Si Jojon Ako, live mula sa Washington. Yun daw bagong U.S. green card policy, may mga paglilinaw ang Washington.
3: US, okay.
2: Binawi, partner!
3: Ha?
2: Iwanagin nga natin yan mula kay Jojon. Jojon, good morning. May butag.
4: Magandang umaga, Kuya Angel at Cheska, mga kababayan. May mahalagang paglilinaw ang U.S. Department of Homeland Security o DHS matapos umani ng matinding pangamba ang naging anunsyo ng Administrasyon Trump tungkol sa mga aplikante ng U.S. Green Card nitong nakalipas lamang na linggo. Sa inalabas nila ngayon na patalastas ayon sa ahensya, hindi lahat ng nag-aasam na tinatawag na permanent residency ay obligahing umuwi sa kanilang sariling bansa para mag-apply. Ayon sa DHS, walang malawakang pagbabago sa pulisiya sa halip na ipatupad sa lahat ng aplikante, dadaan sa tinatawag na case-by-case basis o masusing pagsusuri ng mga U.S. immigration officers ang sinumang mga mag-a-apply. Tiniyak ng isang opisyal ng DHS na walang magiging malaking epekto ang pulisiyang ito sa mga tinatawag na highly qualified applicants at skilled professionals na sumusunod sa batas ng Estados Unidos. Dayon lamang umano ng hakbang na ito na ipaalala ang kapangyarihan ng mga opisyal na salain ang mga aplikante. Ang malamang na maapektuhan at posibleng pauwiin ay ang mga hindi karapat-dapat, kabilang na ang mga nag-overstay sa kanilang mga visa at ang mga nakadepende ng husto sa tulong pinansyal ng gobyerno ng Amerika. Matatandaan, nagdulot ng kalituhan at pagkabahala ang unang anunsyo noong Mayo 22 ng taong salukuyan na inaasahang makakapekto sana sa daang-daang libong emigrante, kabilang na ang mga maraming Pinoy na nagtatrabaho at pamilyarong naninirahan ng legal sa Estados Unidos. At ayon pa sa Embahada ng Pilipinas dito sa Washington, D.C., magandang itanong sa isang immigration lawyer o eksperto kung ano ang epekto ng case-by-case basis na ito sa mga Pinoy na may H-1B o working visa o mga naghihintay ng tinatawag na family-sponsored petitions. At yan ang balita, Kuya Angel, live mula dito sa Washington, D.C.
2: Ayan.
3: At least hindi pala general for all.
2: So yung mga palaasa sa ayuda, yun ang mga malamang na pauwiin. Yung mga walang trabaho.
4: Correct.
3: Yun yung sinasabi ni Jojo na hindi na daw karapat-dapat.
2: Mga hindi karapat-dapat. Pero yung mga relevant naman, may trabaho, nagko-contribute sa ekonomiya ng
3: Amerika.
2: Productive, yun pwede. Paano yung mga ano, di ba ang dami, karamihan naman ng mga vagabonds dyan, tsaka mga homeless, yung mga egoy. Di ba?
4: At karamihan dyan mga ano, sorry to say, pero sa talaan po ng Estados Unidos, ng DHS, ay karamihan dito ay mga itim.
2: Kaya nga, so ano yan sila?
3: Paano?
2: Saan may tatapon yan?
4: Saan babalik sa kanilang bansa? Yun lang.
2: Saan mo pauuwiin yan?
3: Papauwiin, partner.
2: Hindi, partner. Tapos iinit na naman yan, sasabihin nila. Hindi, discriminatory yan.
3: Oo.
4: Diba?
2: Yun naman ang magiging issue nun. Pero kadalasan sila yung tamad eh. Sa totoo lang. Sila yung ano.
3: US, no?
2: Tsaka sila yung ano. Sila yung nagdi-discriminate. Yeah, you're a nation.
3: Ay, ganun.
2: Pagka medyo brown ang balat mo, ibang tingin sa'yo.
3: Tsaka yung medyo,
2: You're competing against us with our job. Ganang banat sa'yo.
3: Ang sisipag kasi ng mga Pinoy, talagang aagawa namin kayo na trabaho. Hello, huwag kayo tatamad-tamad.
2: Pero kadarmihan, partner, ito yung mga nakatira sa mga gilid-gilid eh.
3: Okay.
2: Yung mga one-day millionaire. Pagkatanggap ng ayuda, punta ka, ubos na. Nagkakasino pa nga yung iba, mga wala niya. Titibay na, tatapang ng mukha eh, di ba? Lakas ng loob. Kaya lang, pagkahinuli.
4: Isa pa dyan sa sinasabi ni Kuya Angel, karamihan sa mga itim dito, after 6 months or 3 months lang, magpa-file sila ng ano, mag-resign na sa trabaho. At aantayin hanggang 3 months or 6 months ulit para yung yung abuloy galing sa yung
3: may assistance sa gobyerno. Kasi
4: yes, mayroong mga ganun pag natanggal ka sa trabaho, may assistant na ibibigay sa iyo ang federal government. So after that, after 3 or 6 months, apply ulit sila ng trabaho. After that,
3: resign na ulit. Naman.
4: At ganun apply ng ano, ng unemployment.
3: 3 months na nagsisipag, 3 months sa hayahay.
2: Ayos. So after 6 months, bibitaw na sa trabaho.
3: Yes. Kasi may ayuda nga ng mga partner. Hindi ba parang ganun din dito sa...
2: hindi, dito naman sa atin, iba naman. Wala naman, hindi naman 3 months. Iba talagang ayaw magtrabaho, partner.
3: Yun nga eh. Bakit sa malala yun, partner.
2: tapos, sila pa yung mga masisipag mag-rally.
3: Siyempre.
2: Pagka Labor Day.
3: Siyempre.
2: Dagdagan ng trabaho.
3: Dagdagan ng ayuda. Pero paano ang evaluation yun kung case-to-case basis, Joy June? Kailangan lahat may council? Or mayro...
2: Hindi, wala naman pambayad ng council yung mga
3: May lawyer ba dapat? Paano yun?
4: Sa experience ko, Ate Cheska, mga kababayan, Kuya Angel, is pwede ka naman magsarili, mag-apply sa sarili mo. Pupunta ka lang sa website ng DHS at susundin mo lang yung mga alituntunin doon. Mm. Ang sinasabi ng ating embahada na magkaroon ka ng immigration lawyer o eksperto, kung paano ipapaliwanag sa iyo yung batas ng status para sa mga nag-a-apply.
2: Ayun. So again, doon sa mga nandiyan na kumpleto na mga papeles, gainfully employed, nothing to worry.
4: Correct. Sa lahat to ng mga nationality ng ibang bansa at maging sa mga Pilipino lalo na kung ikaw kay kumpleto ang mga papeles mo, hindi mo na kailangan umuwi pa.
3: Kung may supporting documents, hindi ka kakabahan.
2: Tingnan natin kung talagang kaya nilang ubusin yung mga egoy. Kasi kadalasan, partner,
3: yun yung unang
2: mga nagre-reklamo. Hindi, tsaka sila yung makikita. May nakikita ka bang Pilipino nagmamalimo sa Amerika? Ala, partner, wala doon.
3: Kasi magtatrabaho ang Pinoy,
2: masisipag
3: partner.
2: Ang Pilipino doon, partner. Mm-hmm. Walang ano.
3: Doon, dito.
2: Dito kasi may ayuda ang gobyerno
4: May mga 40s.
2: O, teka muna.
4: Poor,
2: Anong latest na doon sa... May Iran. Ano daw? Sa Iran.
4: Hindi pa rin naglalabas ng final na hatol si US President Donald Trump kung aaprobahan ba niya ang peace agreement matapos ang kanyang pagkikipagpulong sa nakalipas na Friday dito sa White House. Mm. Sa isang Truth Social post niya, iginit na ang Pangulo na dapat buksan muli ang Strait of Hormuz at tuluyang wasakin ang tinatawag o destroyed ang highly enriched uranium ng Iran. Pero pumayag na dito ang Iran. Mm. At abangan natin ngayong Lunes kung mayroong pagbabago sa nasabing memorandum of understanding na sinasabi ng White House at ng Iran.
2: Magkano ang Brent ngayon?
4: Yan ang magandang balita ngayon, Kuya Angel. Dahil nagsara sa pinakamababa na $91.12 kada bariles ang Brent crude oil. Nung Friday, nag-report ako na something 98 or 97.
2: So ngayon, 91. Ayos.
4: Maganda bukas kasi Lunes bukas sa amin dito sa Amerika.
3: Kami rin bukas may rollback daw. Abangan natin yan bukas. Kaso nakapagpa full tank na yata si partner Angel.
2: Akala ko kasi may increase
4: Yun lang.
2: Hindi kasi kung hindi naman ako magkakarga, hindi natatakim yung saksak yan.
4: Sabagay.
3: Balik na lang bawi ka na lang next week.
2: Okay. Thank you, Joy June.
3: Maraming salamat, Joy June.
4: Balik sa inyong dalawa at pag-ingat po kayo.
2: Si Joy June, ako live mula po sa Washington.
1: Radyo natin nationwide.
3: Sa Batala, partner, ngayong umaga, kinontra naman ni Senator Bam Aquino yung plano ng Department of Administrative Order ng Department of Trade and Industry o DTI na magtakda ng mandatory permit para sa lahat ng mga ads nga in sales promotion bago mailathala. Sa ilalim ng panukalang DAO na ito, maaaring kailanganin kumuha pa ng permit ang mga negosyante na hindi bababa sa 30 working days bago daw maproseso o mailabas ang mga advertisements nila, kabilang na yung mga digital postings ninyo sa inyong mga FB page ha, o yung mga Instagram posts ninyo, mga sponsored ads, videos, billboards at promotional campaigns. Gate ni Senator Bam, pagpapabigat ito sa mga maliliit na negosyo at online sellers na hindi naman daw pa nakakabangon sa kanilang pinuhunan at maliit na negosyo. Epekto pa ng krisis ngayon, partner, krisis sa langis at mataas sa production cost. Sa halip na hayaang makadiskarte daw mga maliliit na negosyante para madagdagan ng kita, sinabi ni Senator Bam, alam, ang plano ng DEO na ito ng DTI nagsisilbing hadlang sa kanilang pagpasok sa merkado at sa paglago ng kanilang mga negosyo. Imbis na tugunan at ayusin ang mga mapanatiling o mapanatili mga advertisement, sinabi ni Aquino na nagdadagdag pa ito ng karagdagang burokrasya sa mga negosyante, lalo na sa mga micro, small and medium enterprises o mga MSME. Nananawagan din siya sa DTI, isang tabi na nga talaga ang panukalang ito. Ito ang pansin sa pagpapatupad ng mas mahigpit na aksyon laban sa mapanlinlang at peking mga ads sa halip na parusahan yung mga legit na mga nagnenegosyo, partner, di ba? Si Senator Bam, kilala kasi yan sa MSME at Consumer Advocate at may akda ng Go Negosyo Act sa kanyang unang term pa lang bilang chairperson ng Senate Committee.

0: lang ay pinopromote partner eh.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Eh, paano kung ang negosyo lang ay mga nagbe-bake lang siya ng cake, cookies?
0: Bakit naman
1: hihingi pa ng permit yun, partner? Magpo-post lang siya ng kanyang niluto.
0: At saka madali mo naman, partner, makita ang cake eh. Halimbawa, gumagamit ng endorsement ni Ma'am Cheska. Inu-endorse kunwari yung isang produkto.
1: Mukha ako.
0: Doon pa lang yun, partner.
1: Boses ko pa, di ba?
0: Eh, ang dami niyan. Yun ang una niyong habulin. Hindi nga habulin nyo yung mga lehitimong mga negosyante.
1: Ini-AI na pa si
0: Micro Small Partner. Kaya bang gumawa ng ads niyan?
1: Ah, di ba? Kaya bang magbayad ng mahal para sa ganun partner?
0: Pagkatapos, i-require nyo pa na registration. Di ba?
1: Eh, paano nga, halimbawa, partner, meron kang, di ba, nakalipas Mother's Day. Mother's Day promo. Kunyari, may ganun ka.
0: Correct, oo.
1: Sabi-sabi, February pa lang, iyano, may sasubmit mo na kasi 30 days na minimum bago ma-aprobahan, partner.
0: Kuminsan, sino ba sekretary ng Department of Trade and Industry?
1: Alam.
0: Hindi mo rin alam, no? Hindi ko rin alam, eh. Kasi alam naman
1: nasa
0: kung ginagawa.
1: Nasa dulo na nandila ako.
0: Yung lalaki, magaling.
1: DTI?
0: Oh.
1: Ang huling DTI na naalala ko si Sec Mon.
0: Yun nga, Secretary Mon Lopez.
1: Hindi na siya. Matagal na siyang hindi, partner.
0: Hindi na ba siya?
1: Matagal na siyang hindi.
0: Ayun! Sino? Secretary Cristina Roque.
1: Talaga?
0: Kaya pala wala doon sa listahan ng mga performers, ano ha? Eh kung nga, hindi mo kilala.
2: Radyo Natin Nationwide!
1: Sasabihin ko sana si Cristina Frasco, iba palang department yun.
0: Ah, tinanggal na yun.
1: Mas naalala ko pa yun, ha?
0: Oh, ay, kasi controversial naman yun eh. Ano yun? Sa Cebu, kilalang kilala yun.
1: Oo nga.
0: Kasi ang dami niyang billboard eh.
1: Sikat pala, partner.
0: Sikat yun. Alas 7:45 ang oras sa buong kapuluan.
2: Radyo Natin Nationwide.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Nationwide!
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
2: Nationwide!
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.

0: ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng Breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mamis, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Wow! Amoy yayamanin!
11: Pati buhok mo may pabango?
12: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
13: Simply G, simpleng ganda.
14: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
15: Our friend, our station, Radyo Natin.
16: Nationwide! Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
17: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
18: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content o babawasan nila ang portion nito.
17: Mm-hmm.
18: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko ah.
17: Kagaya ng?
18: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
17: Okay.
18: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.

0: Nationwide.
1: Rádio Nati Nationwide.
2: Nationwide. 54 na makalipas ang alas 7 ng umaga. Plebisito para sa deklarasyon ng Naga City bilang highly urbanized city. Hangad na isabay naman sa barangay at SK elections. Detalye ng balita mula kay Mape Mariscal mula sa 89.5 Radyo Nati Naga. Diyos marahay nga aga, Mape.
3: Diyos marahay na aga. Matapos ngang maiproklama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Naga bilang highly urbanized city. Hangad naman ngayon ni City Mayor Lenny Robredo na sana ay gawin ang plebisito sa Nobyembre 2 na kasabay ng barangay and SK elections para wala ng gastos. Sa kabila ng under the law, gawin ito sa loob ng 120 days o 4 months. Sa panayang kay Robredo, sinabi niyang sa plebisito, tatanungin din lang ang mga mamayan kung payag nga sila na maging highly urbanized na ang Naga. Na ayon pa sa kanya, ay kailangan din na magkaroon ng information dissemination para na rin sa mas malawak na maintindihan ng publiko kung ano ang plebisito, ano ang kalaga nito. Ilang mga implications ang nabanggit ng alkaldesa hinggil sa kung tuluyan nang magiging HUC ang Naga. Kabilang na rito ang pagdami pa ng mga investors, pagkakaroon ng mga sariling legislative district. Ngunit para sa kanyang opinion, hindi ito dapat i-prioritize dahil di pa umano ito kailangan ng LGU Naga sa ilalim ng kanyang pamamahala. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Nati Naga. Ako po si Mape Rigori Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Nati Nationwide.
4: Maraming salamat, Mape. Samantala, Memorandum of Agreement ang proyektong lipat para sa rehabilitasyon ng mga kabataan sa Nueva Ecija, formal ng nilagdaan ng CLSU at ng LGU ng Kabanatuan mula 103.3 Radyo Natin San Jose. Sa Nueva Ecija, kasama natin si Angel Valenton III. Angel.
5: Magandang umaga. Formal ng nilagdaan ng Central Luzon State University o CLSU na nasa Science City of Muñoz at ang Local Government Unit of Kabanatuan City ang Memorandum of Agreement o MOA para sa pagpapatupad ng proyektong liwanag at pag-asa mula sa agham at teknolohiya ng CLSU o mas kilala bilang Lipat Project kamakailana. Naging posible ang kasunduan sa tulong ni Dominic Reyes, isang Peace Corps volunteer na nakadalaga sa Bahay Pag-asa Recreational and Rehabilitation Center na sa Barangay Kalikid Sur, Kabanatuan City. Layunin ng Lipat Project na magbahagi ng kaalamang pang-agrikultura at mga kasanayang pangkabuhayan upang matulungan ang mga kabataang nasa Bahay Pag-asa na magkaroon ng mas maayos at mas matatag na kinabukasan. Kabilang dito ang capacity building activities, praktikal na pagsasanay sa agrikultura, values formation at skills development upang mapaunlad ang kakayahan, pagiging produktibo at tiwala sa sarili ng mga benepisyaryo. Itaguyod ang rehabilitasyon, kaunlarang pangkomunidad at inklusibong oportunidad sa pamamagitan ng agham, teknolohiya, edukasyon at extension services ang sama-samang layunin ng CLSU at LGU Kabanatuan Partnership. Dumalo sa ceremonial signing sina University President Dr. Evaristo Abella, Vice President for Research, Innovation and Extension Dr. Emmanuel Vera Cruz at iba pang opisyal ng pamantasan, mga kinatawan ng Bahay Pag-asa at ng LGU Kabanatuan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, patuloy na naghahatid ng liwanag at pag-asa ang CLSU at mga katuwang nitong institusyon para sa mas makabuluhang serbisyong pampubliko at pagbabago sa komunidad. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo Natin, San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
2: Salamat, Angel. Samantala, isang German national patay matapos matrap sa sunog sa isang pension house sa Mandaue City. Detalye na balita mula sa 103.9 Radyo Natin, pinamungahan Cebu mula kay Rizal Angel Peras. Rizal Membuntag.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Patay ang isang German national matapos matrap sa sunog na sumiklab sa isang pension house sa Barangay Gizu, Mandaue City, Cebu noong madaling araw ng 29 ng Mayo. Kinilala ang biktima na si Tomas Hans Kimmer, mahigit 70 taong gulang na matagal nang umuupa sa naturang pension house. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang bandang alas 4 ng madaling araw nang matanggap ang alarma ng sunog at agad namang rumespendi ang mga bombero mula sa Mandaue at mga karatig lugar. Batay sa paulang pagkakataon ng investigasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang apoy sa stockroom kung saan nakaimbak ang mga kumot, punda at tuwalya. Dalawang pension house ang naapektuhan ng sunog, ngunit isa rito ang matinding nasunog. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog na nag-iwan ng tinatayang 8.7 million pesos na halaga ng pinsala sa ari-arian. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9 Radyo Natin Pinamungahan Cebu. Ako si Razel Angel Davin Ferraz, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
4: Maraming salamat, Razel. Halos umabot naman sa 2 million pesos na halaga ng illegal drugs ang nakumpiska sa iba't ibang lugar sa Nueva Ecija. Balikan lang natin si Angel Valenton III mula 103.3 Radyo Natin San Jose Angel.
5: Mula 24 hanggang kahapon Mayo 31, 2026, aabot sa 41 katao kabilang mga high value individual dahil sa illegal na droga ang naaresto ng mga kagawad ng Nueva Ecija Provincial Police Office. Sa impormasyon na kalap ng Radyo Natin San Jose City sa Nueva Ecija PPO sa ilalim ng direktiba ni Provincial Director Colonel Richie Claravala. Sa pinaigting na anti-illegal drug operations ng mga lokal na himpilan ng pulisya sa lalawigan, umabot sa 296.23 grams ng shabu at 22.2 gramo ng pinatayong dahon ng marijuana at 1,905,594 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang droga. Ayon sa kapulisan, sa 22 bayan at sa mga lungsod ng Kabanatuan, Gapan, Palayan, San Jose at Science City of Muñoz, nagmula ang mga droga. Kung saan ang Kabanatuan City ang siyang nakapagtala ng pinakamataas sa bilang ng mga naarestong drug suspect, at dito rin nagmula ang halos kalahati sa halaga ng droga na naimbentaryo ng kapulisan. Ang mga suspect na nalaglag sa kabi-kabilang drug buy-bus operation sa lalawigan na harap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na sa pangangalaga ng Nueva Ecija Crime Laboratory ng panlalawigang himpilan ng pulisya ang mga nakumpiskang droga na gagamiting ebidensya laban sa mga naaresto. Sinabi naman ni P.D. Claraval, bagamat hirap ang kanilang hanay na matuldukan ang problema ng bansa sa illegal na droga, hindi magsasawa ang puwersa ng Nueva Ecija PNP na pangalagaan at protektahan ang taong bayan, lalo na mga kabataan sa negatibong epekto ng pinagbabawal na gamot. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo Natin San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
2: Maraming salamat, Angel. Samantala, magagalit kayang araw o magagalit kayang gabi sa haba ng araw?
4: Ah?
2: Oo! Oh. Makakaranas kasi ang Pilipinas ng pinakamahabang araw sa June 21. Yung mga bansa sa Northern Hemisphere. Ayon sa PAGASA, sa June 21, simula ng tag-araw sa Northern Hemisphere, taglamig naman sa Southern Hemisphere. Paliwanag ng PAGASA, nangyayari ito kapag naaabot ng araw ang pinakahilagang posisyon sa kalangitan. Kaya asahan daw na sa June 21 sa Northern Hemisphere, makararanas ng pinakamahabang oras ng liwanag sa isang araw at mas maikli ang gabi. Kaso na nito, inaasahang magiging aktibo ang June Butid Meteor Shower mula June 22 hanggang July 2. Aabot ito sa peak activity sa June 27 na ayon sa PAGASA ay magandang mapanood sa gabi. Ayun.
4: Yun pala yun.
2: Ang June Butid Meteor Shower ay dulot ng pagdaan ng dusty debris trail sa Earth. Sa short, ito yung mga trail na iniwan ng short period comet.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Nationwide! 3 minuto makalipas ang alas 8.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Radyo Natin Nationwide!